karon mga hinigogma nga dapat naton talupang doon. Because may ara kita yang nga ginahambal sang balaan niya kasulatan or Bible nga ginadescribe diri our spiritual father or I mean our heavenly father ginadescribe diri. He is gracious, he is merciful, his mercy is abundant, his mercy is great, his mercy endureth forever. So makita makita naton mga utod nga mo ni nakulang karon sa kabuisang aton mga pamatanon. Labi na gid sa mga layi naton karon nga ginapasar sang aton nga Congress, sang aton nga Senate nga sa diin more nga tagaan proteksyon ining mga kabataan. Tanong nagkatabo, nag-abuse sila. Oh, wala na, hindi nakadisiplin ang mga iban nga mga parents, mga teachers sa school, kay nga aman tungod sang aton nga mga laws. Pero mga inigugma, kung sundo naton yang balaan niya kasulatan, dako gali sa mabulig sa ilang nga mga social life ang pulong sang Ginoo sa ila spiritual life mga hinigugma. Importante ini kaayo nga mga bagay sa kabuhi naton because ginadescribe diri nga hindi lang nga may mga amay sila nga tawhanon, may amay sila sa kalibutan, kundi ginadescribe dapat ang aton kabataan nakakilala sang amay naton sa langit nga amo ang naga hatag sa aton sa mga spiritual blessing. That's why gina-describe sa balaan niya kasulatan, who comforted us in all our tribulation, and we may be able to comfort with that which are in any trouble, bisan pa kuno sa mga panahon sa kagamo. So muna nga siling sa balaan niya kasulatan, bisan pa gani sa 2 Samuel 24 verse 14, and David said unto God, I am in a great strait, let us fall now into the hand of the Lord, for his mercy are great, and let me not fall into the hand of man. Nga maayo pa nga madagdag ako sa kamot sang Diyos, hindi sa kamot sang mga katawhan. He is full of comfort, puno sang ginatawag, kasulhay, puno sang laygay. Amo nang Diyos naton, aton kabataan karon, bisan anhon naton sang laygay nga mga ginikanan, kun wala sang paglaygay sang pulong sang Ginoo, ano matabo? Kulang ina nga mga butang sa ila kabuhi. Kay nga aman, importante sa ila, tani sa aton kabataan karon, amo ang natawag spiritual nga mga bagay nga ang pulong sang Diyos. Kay sin sa Bible, full of comfort, puno sang paglipay. Te anong mga difficulties sa mga amay nga Kristuhanon, mga Diyos nun nga amay, kung sa panahon nag-aabot ang tribulation sa aton kabataan. No, kung nag-aabot ang matrubol sa kabuhi sa aton kabataan. Kung nag-aabot ang mga problem sa aton kabataan. Gani abyan kung ikaw nagapamati, kag isa ikaw kaamay, taga isang panahon ang imo anak. Hindi lang sa mga secular nga kaalam, hindi lang sa mga educational sa sininga kalibutan, kay bisan diin pa na siya nga universidad, maeskwela, kung kulang siya sa ginatawag pagpahangop, kag pagtudlo sang pulong sang Ginoo. Hindi maayo maabtan sang aton kabataan. Maybe manginbugana sila material, maybe manginbugana sila financial, pero ano ang pulos sang kabuhi nila? Siling sang Biblia, ano ang pulos sang tao nga maangkon niyang bugos nga manggad sang kalibutan apang mawala ang iya kalag. Tanaw naton bilang nagakatabo karon ang kabuhi sang aton mga pamatanon. Gani abyan kung ikaw nagapamati sa sininga aga, ginapahanumdom kita sang pulong sang Diyos. Nga hindi lamang provide naton ang kabuhi sang aton kabataan sa mga material nga mga butang, tagaan sa mga secular nga kaalam, kundi imotivate naton tudluan gid sang pulong sang Ginoo. Kay amo ining mag-illuminate sa ila, amo ining magapapukaw sa ila, amo ining makapamuklat sa ila sa kamatuoran ngang kabuhi nila mangin kabuhi nga mangin mapuslanon sa tubangan sa Ginoo. Gani samtang may tion pa, hindi pagbaliwala ang mga butang nga ginatudlo sang pulong sang Diyos sa kabuhi sang aton mga pamatanon. Ihatag naton, tagaan naton sila panahon kag tion. So salamat gid sa inyong pagpamati sang aton nga program sa Saran sang Kabuhi.
Ginadayaw naton kag ginapasalamatan ang Ginoo kag sa mga kautoran sa Lakasliana Fundamental Baptist Church. Ginadayaw naton kag ginapasalamatan ang inyo pagpangamuyo kag pagsakdag sini nga programa. Ang inyo abyan sa kanginan Pastor Francisco Gamuza sa Lakasliana Fundamental Baptist Church nga nagasiling kabay ang Ginoo magpakamaayo.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pedreg, Pedreg! Mauho ka alam yung mga cellphone, ho? Ano naman? Manong kalasosyo, mamalas ang aga po.
3: Tatay, sabado man subong.
4: Ay, manong kalasotso na? May eskwela ko ya.
5: Lolo, lola, nene, enday, toto, mga soltero kag mga dalaga ko nga mga kabataan. Asawa ko, bugtaw na kamo, mamati na ta sa Radyo Alskwelan nga programa sa 1233 DYBS. Radyo Alskwela, nagadala sang bag-o nga paglaom para sa aton nga mga abyan nga wala katapos ang ila pag-eskwela sa high school kag elementarya. Sa Radyo Alskwela, may paglaom ka. Radyo Alskwela sa 1233 DYBS. Yari na ang aton RBI instructor.

0: Laces fair leadership, sir.
1: Okay, very good, Stella. How about the leader ask everyone's opinion before making decisions?
2: Sir,
1: MJ!
2: Democratic leadership, sir.
1: Okay, very good. There are three styles of leadership. Democratic leadership, autocratic leadership, and laissez-faire leadership. Okay, class, I will ask this time the meaning of leadership. Who can answer what is leadership? Vanessa.
3: Leadership is guiding and inspiring people to achieve a common goal, sir.
1: Okay, very good, Vanessa. A leadership is guiding and inspiring people to achieve a common goal. How about the qualities of a good leader? Who can answer? Joy.
4: The qualities of a good leader are honest, responsible, respectful, confident, good communicator, and empathetic.
1: Okay, very good, Joy. Again, class, what are the six qualities of a good leader?
5: Honest, responsible, respectful, confident, good communicator, and empathetic.
1: Okay, very good. Those are the six qualities of a good leader. How about the three styles of leadership? Who can answer? MJ.
2: The three leadership style: democratic, autocratic, and laissez-faire, sir.
1: Okay. Thank you, MJ. Again, class, what are the three leadership styles?
5: Democratic, autocratic, and laissez-faire.
1: Excellent work, class. Remember that leadership is not only about leading. It is also about serving, listening, and inspiring others to become their best. Even as students or as learner you are, you can show leadership through responsibility, respect, and teamwork.
6: Hello, learners! Welcome to Life Skills for Self-Directed Learning, Module 3, Leadership and Teamwork. They say that leaders are always taken as role models. Ang leader daw ay tinuturing na huwaran. Ikaw, isa ka bang huwaran ng iyong grupo? In this module, we're going to discuss four sessions. Pagmasdan ang larawan. Isipin mo na ikaw at ang iyong mga kaibigan ay naglalaro ng tug of war o hilaan ng lubids. Nanalo kayo sa unang round. Natalo naman sa pangalawang round. Ngunit, nagbagi sa final round. Ano ang naramdaman mo nung kayo ang nanalo sa unang round? E nung natalo kayo, may sinisi ka ba? Ano kaya sa tingin mo ang dahilan kung bakit kayo ang nanalo sa final round? Naranasan mo na bang sumali sa isang paligsahan dati? Anong paligsahan ito? Nanalo ba yung grupo o natalo? Kung nanalo, ano pa yung strategy ang ginamit ninyo? Ano kaya ang niyembag mo sa inyong grupo na nakapagpanalo o nakapagpatalo sa inyo? Kamusta ang iba mo pang mga kasamahan? Meron bang nanguna sa proseso? Ano ang kanyang strategy na ginamit? Lahat tayo ay pwedeng maging pinuno sa iba't ibang paraan, pwedeng sa trabaho o pwedeng sa personal na buhay. Ang pagtutulungan sa isang grupo at ang pagkakaroon ng magandang pamumuno ay nakakatulong para mas maging matagumpay ang inyong proyekto. Familiar ba sa inyo ang nasa larawan? Siya si Mark Zuckerberg, sikat na business leader at isa sa pinakamayamang personalidad sa buong mundo. Siya lang naman ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng Facebook na kung saan malaya natin may pahayag ang ating nararamdaman at ginagawa. Ano kaya ang mga katangian na tinataglay niya na naging dahilan kung bakit siya naging pinuno ng isang napakalaking kampanya gaya ng Facebook? Ngayon, maisip ka ng isang tao sa iyong komunidad na pwedeng maging halimbawa ng isang leader na huwaran at karespeto. Ano kaya ang mga katangian na meron siya na naging dahilan kung bakit siya naging leader? Marahil nga ay nasa kahon ang ilan sa mga katangiang meron siya at tayo ay pwedeng maging pinuno. Hindi kailangan na ikaw ay sikat o isang artista. Pwede tayong maging pinuno na kinakailangan sa isang sitwasyon. Let's discuss 3.1, what makes a great leader? First is determination o ang pagiging determinado ng isang leader. Siya ang unang nagbibigay ng ideya at pinakahuling sumusuko sa laban. Second is flexibility o ang pagiging flexible ng isang leader.

0: siya ay nakakapag-adjust agad sa iba't ibang sitwasyon. Third is resourcefulness o ang pagiging mapamaraan. Hindi mo nagtagumpay ang kanyang unang plano, nakakahanap siya agad ng paraan para mas makuha niya ang kanyang ninanais. Fourth is creativity o ang pagiging malikhain na hindi nangangailangan ng mahabang oras, gawain at pera. Fifth is self-confidence o ang tiwala sa sarili. Paano ka nga naman susundin ang iyong membro kung ikaw mismo ay walang tiwala sa iyong sarili? Hindi pagiging arugante ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay may tiwala sa iyong kakayahan. Sixth is positive attitude or optimism. Positibong pananaw at gagawin ang ganyang makakaya, maging maayos lang ang lahat. Seventh is responsibility o ang pag-ako sa responsibilidad, maging mabuti man ito o maging masama. Eight is good communication skills o ang kagalingan sa pakikinig at pakikipag-usap sa kanyang miyembro. Sinisigurado niya na naintindihan ng kanyang miyembro ang kanyang mga sinasabi. Ninth is consistency, reliability, and accountability. Leader na maaasahan at laging ginagawa ang kanyang makakaya para sa positibong resulta. Tenth is planning ahead. Nakaplano ng maaga ang mga plano at mayroong idea sa mga kakaharapin. 11th is patience o mahaba ang pasensya. Hindi basta-basta nagdedesisyon at pinag-iisipang mabuti bago kumilos. 12th is being objective, pagiging bukas ang isip sa lahat ng bagay at hindi lang bumabase sa isang ideya. 13th is perceptive, alam niya kung sino-sino ang kanyang pinamumunuan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang iba't ibang leadership style. Ang una sa listahan ay ang authoritarian leader. Ito yung kung may idea ka at desisyon, yun ang nasusunod at hindi ka nakikinig sa idea ng iyong mga miyembro. Uri ng leader sa isang malaking grupo, minsan lang makita at kailangan ng agarang desisyon. Pangalawa ay ang persuading leader. Kagaya ng authoritarian leader na nagdidesisyon kahit hindi kinikonsulta ang mga miyembro. Hinihikayat niya na lang ang kanyang mga miyembro na sundin ang kanyang desisyon. Namumuno sa malaking grupo, minsan lang magkita at kailangan ng agarang desisyon. Pangatlo naman ay ang consulting leader. Binibigyan niya ng pagkakataon ng kanyang mga miyembro na makisali sa desisyon. Sinasabi niya ang problema, mga impormasyon at kung ano ba ang dapat gawin. Malaking grupo, motivated at organized. Pang-apat ay ang joining leader, nakikisali sa discussion na para bagang isang member rin ng grupo. Nihikayat niya ang bawat membro na magbahagi ng kanilang edit. Ito ay para sa maliit na grupo na kung saan ang mga membro ay inaasahang makibahagi sa pagdidesisyon. Let's apply what you have learned. Answer, let's exercise, and let's apply. Pag-usapan naman natin ang session 2, leading teamwork or group cooperation. Tingnan ang larawan at sagutan ang mga sumusunod na tanong sa inyong papel. Ano ang ibig ipakita sa atin ng larawan? Ano sa tingin mo ang purpose at ang layunin ng mga tao sa larawan? Kung nakikita mo ang iyong sarili na isang leader sa larawan, ano ang iyong maitutulong upang makamtan ang inyong layunin? Kung nakikita mo naman ang iyong sarili na may ambag sa larawan, ano ang iyong naiambag sa inyong layunin?
1: 3.3 Cooperation and Leading Teamwork. Ito ang mga sumusunod na kailangang gawin sa isang grupo. First is a common goal, purpose, or role. Lahat ng membro ay kailangang maintindihan at matanggap ang layunin ng grupo. Second, clear roles and tasks. Malinaw ang papel sa grupo at kung ano ba ang dapat na gawain ng mga membro. Third, decision-making procedures. Nararapat na lahat ng membro ay kabilang sa proseso ng pagbibigay desisyon. Fourth, clear communication. Malinaw ng pakikinig at pakikipag-usap sa bawat miyembro ng grupo. Fifth, trust among team members. Tiwala ng bawat miyembro sa isa't isa.
0: A team is a group of individuals working together to reach a common goal. To make a team work, supervisors or leaders should consider the following. Check the boxes that apply to what you did in 3.3 Cooperation and Leading Teamwork. Pag-usapan naman natin ang Session 3, Problem Solving and Decision Making. Ngayon naman ay maglalaro tayo. Assuming nakasali ka sa mga miyembro ng mga naglalaro sa larawan. Bumuo kayo ng bilog kanina habang nakatayo at may ginawa kayo, kaya kayo nagkabuhol-buhol. Ngayon, kailangan nyong ayusin ang inyong mga sarili nang hindi nagkakahiwalay o nagpuputol ang pagkakahawak ng inyong mga kamay. Ano ang inyong gagawin para mabalik kayo sa dati? Kumuha ng papel at sagutan ang mga sumusunod na tanong base doon sa laro. Ano ang iyong ginawa para ma-solve ang problema? Meron ka bang plano? Kung meron, paano mo ito naisip? Nagkaroon ba kayo ng leader? Ano ang kanyang ginawa? Kamusta naman ang kanyang pamumuno? Lahat ba kayong may ginawa para ma-solve ang problema? Anong mga pag-ugali kaya ang naging dahilan kung bakit kayo nadalian o nahirapan sa paggawa nito? Sa kagustuhan mawala ang pagkabuhol, may isang membro talaga ng grupo na kumikilos nang hindi malang kinokonsulta ang grupo. Meron namang nangunguna sa proseso, sinasabi niya kung ano ang gagawin at sinusunod it ng iba. Kapag nagsimula na silang mag-usap at magtulungan, madali na sa kanila ang ayusin ang pagkabuhol at bumalik sa dati. Solve a problem, it is important to remain calm. Kalmado lang dapat at hindi natataranta. Ibahagi sa bawat miyembro ang problema. Hikayatin sila na mag-isip ng malalim at makinig sa nagsasalita. Pag-isipin ulit ang problema at hikayatin ang mga miyembro na magbahagi ng kanilang mga ideya. Meron po tayong iba't ibang paraan para isolve ang isang problema. Ngayon, ito po ang ating gagawin. Pagbabasehan po natin ang anim na problem solving steps. Una, define the problem. Isantabi muna ang mga emosyon at mag-focus kung ano nga ba ang problema. Mag-isip o maghanap ng impormasyon tungkol sa problema. Pwede mong tanungin ang iyong boss, mga kasamahan at kung ano ang mga dapat kailangan. Mag-isip ng iba't ibang paraan para ma-solve ang problema. Marami po tayong paraan. Pumili ngayon ng solusyon na katanggap-tanggap sa nakararami o sa mga kasali sa problema. Gawin ang naisip na solusyon. Balikan mo ang napili mong solusyon. Nakatulong ba ito para ma-solve ang problema? Malino na ba sa inyo ang problem-solving steps? Magaling! Ngayon, sagot ka ng 3.5 scenario for problem-solving steps. Mamili lamang ng isa at gamitin ang 6 problem-solving steps. Sa wakas ay nasa panghuling session na tayo, ang task leadership. Marunong ka bang gumawa ng banner? Magaling! Kung hindi naman, bumase lamang sa larawan. Sa iyong grupo, ikaw na atas ang gumawa ng banner. Using crayons, colored pens, or colorful paper, cutouts, and other materials, make a banner on a whole sheet of paper. Na kung saan, kailangan mong isulat ang pangalan ng inyong miyembro, ang inyong shoutout, or slogan. Ito ang inyong magiging entry sa banner making contest at gusto mong manalo ang iyong grupo. Dahil nga nakagawa ka ng banner, kailangan natin ang opinyon ng iyong pamilya, ng iyong kaibigan, o kung sino man ang pwedeng sumuri sa iyong nagawa. On a scale of 1 to 10, 1 being poor and 10 being excellent, ilang puntos ba ang ibibigay mo sa iyong sarili at bakit? Ngayon, ipakita mo na ang iyong banner sa iyong pamilya o kakilala. Ano ba ang pinakanagustuhan niya sa iyong banner? Ano naman kaya ang napansin niya na kailangan pang baguhin o improve sa iyong banner? Sa activity ito, pinagawa ka ng banner. Ngayon, kung nasa totoong sitwasyon kaya tayo ng youth camp at meron kang kasamang mga miyembro, ano kaya sa tingin mo ang pinakamagandang ginawa mo para ma-accomplish mo ang task? Ano ba ang natutunan mo sa activity ito bilang naging pinuno ka ng iyong grupo? Gawa mo na nga maging leader sa isang grupo. Now, let's apply your leadership in real workplaces. You will conduct an informational interview with a manager or supervisor in your community. Itatanong mo sa kanila kung ano nga ba ang papel nila bilang isang namumuno. Pwede manager ng kahit anong trabaho. Gagawin mo ito gamit ng telepono o sa personal. Mamili ka ng establishment na gusto mong kausapin. Saan na kahit saan pwede mong matutunan ang pamamahala at pamumuno. Pwede kang magpatulong sa iyong pamilya para mag-decide kung sino ang iyong kakausapin. Magpa-schedule ka lang na kakausapin mong manager 15 to 20 minutes. Ipaliwanag mo sa kanya na isa kang mag-aaral at gagawin mo yon para sa inyong takdang aralin. Itanong at kumpletuhin ang table sa 3.6 Leadership in the Workplace Interview with the Manager. Siguraduhin mo lang na makukuha mo ang kanyang contact information, lalo na kung interesado kang mag-apply ng trabaho sa kanila. Bago matapos ang usapan, huwag kalimutang magpasalamat dahil binigyan kanya ng oras. Always remember, to work well in a team, we should be kind, polite, patient, show that everyone is important, do our part, and help others if needed. As a leader, you need to support members in helping them to understand their own individual strength and find support from the other people around them. In solving a problem, we can follow these steps. Define the problem. Get more information about the problem. Generate many ideas on how to solve the problem. Choose a solution. Implement the solution and evaluate the solution. Congratulations! You have completed the Module 3 on Leadership and Teamwork. You are now ready to conquer the next module on Work Habits. See you everyone! Keep safe!
2: Okay, sa tanan nga tagpalamati sang DYVS, kag sa tanan na mo ng ALS Learners, kabay pa, may naintindihan ka mo, kay manakuha ka mo nga lessons or lessons sa ining adlaw sa amon nga topic about leadership. So before anything else, we would like to thank radio station partners, the DYVS 1233, the Swiss Voice of Salvation, ALS teachers, implementers, Division of Negros Occidental personnel, EPSAS, and everyone who made this broadcast possible. Your support helped us bring education closer to our communities. Special thank you also to our Municipal Mayor, Honorable Aneo Ginicor, to our PID, Sir Percival T. Abibwag, to the Principal of Don Felix Robles Elementary School, Sir Neri B. Capaducia. Thank you so much sa inyong support sa ALS program sa aton nga district. Padayon, kaysa ALS, handom ipadayonon. Dahil may papel ang bawat isa. This is Sir Don, and we are the ALS teachers and implementers from the District of La Castellana 2, thanking you for listening to our ALS radio-based instruction. Proud to serve the last, the lost, and the least in our community, the different barangay under sa district ng La Castellana 2. Stay safe, everyone. Keep learning, and see you in our next lesson. Arang ka, Alsians! Handom sa ALS ipadayunon. Sir Don, ALS teacher of La Castellana District 2, signing off.
3: Salamat sa inyo pagpamati sang Radyo ALS Kuwela. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Department of Education, Negros Occidental Division, Alternative Learning System, tugtog sa masunod pagid nga Sabado, sa amuman gihapon nga oras.

0: na supposed to be ka-partner namin, ano. Kaya nga naman, talaga, sana talaga marami pa. So, thank you and God bless you. God
1: God
0: bless
1: bless
0: whatever.
1: you. Thank you
0: Oo,
1: so
0: whatever.
1: much.
0: Thank you so
2: Thank you
0: much.
2: po. Thank you rin
0: Ayan.
2: po for having me.
0: Ayan. Ayan. Tapos na naman po ang ating isang oras na pagsasama-sama dito sa ating program na God is Able. Mga kaagapay, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Ito po ang programang God is Able, Servisyong TWD. Ako po si Raquel Camolando.
1: Ako naman po si Brother Paolo Sanchez. Nawa ho nakapaglaan tayo ng katatagan at mga pag-asa sa mga minamahal nating Filipino PADs. At Ate Raquel, ano bang ating paniniwala at pag-asa?
0: Yes, ito. From
1: disability
0: to
1: possibility.
0: Thank you, everyone.
1: Thank you po. God
0: bless
1: you.
0: Bye-bye.
1: Thank you po.
3: God is able. From disability to possibility.
4: Kayang iwasan ng dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
5: Search and destroy.
4: Linisin ang mga lugar na may naka-imbak na tubig.
5: Self-protection.
4: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
5: Seek early consultation.
4: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes at sakit ng katawan.
5: Support fogging.
4: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
5: Sustain hydration.
4: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
5: Isang paalala mula sa Save the Children.
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng Sabado at sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
1: Hi kids! Mayong adlaw naman sa inyong atanan. Welcome naman sa aton nga GNC Online ka GNC On Air. Oo, padayong gihapon kita. Mabatian sa 1062 DXKI kag sa DYVS dala sa Bacolod. Hello sa mga kids nga ara dala sa Bacolod. Hello sa mga kids man nga ara sa mga ibang lugar dari sa South Cotabato. Wow, kumusta kamo tanan mga kids? Ako gali si Teacher Del. So, ika-fifth na naton nga lesson today. Ano ba ang inyo na batsagan tong paglinog mga kids? Grabe no, dari sa Mindanao mga bata. Grabe gid ang linog, puso-puso gid. Kagrabe gid ang kahadlok kag mag-trust mo bala ikaw kung may ala sa mga ano ng situation nga hindi maayo. Sa aton nga lesson, nagtamunta kung paano kita maka-help sa mga aton nga neighbor, kag sa aton nga mga friends, kung paano naton i-show ang love ni God. And mag-trust gid tayo kay God. Nga ang kailangan kita mag-trust. Ano ba ibig sabihin ng trust? May ara kita sa confidence kay Jesus because He is our powerful God. Kag siya nag-forgive sa aton nga sins. Kag siya ang nag-love sa aton. Kag ang niya nga word, ginakit niya gid. Kaya pwede kita mag-trust kay Jesus. Kaya pamatian ta sa aton nga Bible lesson today kung paano naman kita mag-trust. Pinaagi sa pag-help sa aton nga neighbor.
2: Hello mga kids, it's prayer time naman at subong aton hinumdumon ang word na time, no? Time is T-I-M-E at saka nga subong mag-upisa kita sa letter T, which is prayer is talking to God, ang pakig-istorya sa Ginoo. Kog ang Dios malipay gid siya nga kita makig-istorya sa iyaha. Og pwede ta na mag-istorya sa iyaha, isulti nato ang atong pagpasalamat sa iyang gihimo sa aton, no? Ang mga blessings nga aton nga nabatunan. Og pwede pud no na isulti nato sa iyaha ang aton nga mga concern or mga pagkinahanglan, especially no sa subong nga panahon kay sige linog damo sa mga kabataan ang may ara sang kahadlok, no? Pero atong pangayoon sa Ginoo na tagaan kita sang kaisog or katagaan kita sang courage nga magpadayon, no? Magpadayon, especially ang mga kabataan na nag-eskwela. Okay? Sige, mga muyo kita. Ginoong Diyos, kami mapasalamaton gid kay ikaw. Maayo gid sa amon nga kinabuhi. O Lord, ikaw ang Diyos, Lord, nga naga-help sa amon, nagabulig sa amon, imuon ang tama, Lord, o iwasan ang hindi tama. O Lord, thank you nga subong maka-pray kami, Lord, especially sa mga damo sa mga kabataan ang may fear, may kahadlok, Lord, tungod kay sige linog subong. Lord, nagapangamuyo kami nga ikaw gid, Lord, ang magahatag sang courage sa bawat isa Panginoon na, Lord, hindi mahadlo kundi magsaligid sa imo, Lord God. Lord, thank you na promise mo gid na updan mo kami, Lord God. You are with us always, Lord God. And you want us not to be afraid but to put our trust in you. Thank you, Lord. And thank you for being with us always. In Jesus' name, Amen.
3: Hey everybody, come on in! Tell me!

0: Cotton Memory Verse, mga bata. Sa liwat, ari naman si Teacher Kat. Mga bata, ano ba lang ang mga butang na nagakatabo sa inyong kabuhi na makahatagid sa inyong sangkalipay? Siguro kung may bago ikaw nga school supplies, bago nga bag, bago nga sapatos, bago nga uniform, bago nga mga kagamitan, or bago nga cellphone. Grabe siguro ang kalipay nga imo na batsyagan. Pero balaan mo bala mga bata nga sa aton memory verse ubong? Nagahambal mga bata kung ano ang matuod nga kalipay kag kung sinugid ang nagahatag sina. Ang aton memory verse mga bata subong adlaw makita diri sa Bible. Ang Bible mga bata punong sa Ginoo nagasugid sang kamatuoran gani dapat naton ina patihan. Ang Bible nahati ni siya sa dalawa ka part, may Old and New Testament. So this time our memory verse makita diri sa New Testament sa Book of John chapter 13 verse 17. Silingya diri mga bata o, if you know these things, happy are ye if ye do them. Oo mga bata, ang aton memory verse nagasilingya diri o, if you know these things, siling sa Bible, ang Ginoo mga bata naghambal gid sa Bible or sa Biblia nga kung ikaw kag ako magbasa sa iyang pulong, tun-an ang Biblia mga bata, imo kag akon mahibaluan gid kag makita kung ano ang gusto sang Ginoo nga imo kag akon himuon kag kung ano ang gusto gid sang Ginoo nga hindi mo man dapat pag himuon mga bata. Kay silingya, if you know these things, gusto gid sang Ginoo nga mahibaluan mo kag himahibaluan ko ang iyang sugo paagi sa pagtuon sang Biblia. Pero silingya pagit, ha, happy are ye if ye do them. Puot silingon mga bata, hindi lang asta nga aton ginbasa ang Bible, hindi lang asta nga aton ina na naintindihan ara sa aton nga isip pag sa aton tagipusoon, kundi ang Ginoo malipay mga bata, if ye do them. Ibig sabihin, kung ano ang natun-an nga gusto sang Ginoo nga imo himuon kag hindi mo dapat himuon, sundon mo gid ina para makapalipay gid ang Ginoo. Kay kung sundon mo mga bata kung ano ang gusto gid sa Ginoo, makahatag ina sa iya sang kadayawan. May mga situation kisa mga bata kung ano ang ginahambal sa Biblia, hindi madali kisa nabudlayan gid no budlay sundon. Pero mga bata, kung himuon mo ina kung ano ang kuman sang Ginoo, makahatag ina sa imo sang matuod nga kalipay sa imo sa sulod sang imo nga tagipusoon kag sa imo nga kabuhi kung himuon mo kung ano ang tama dira sa atubangan sang Ginoo. Gani kung ikaw bata wal mo pagin kilala si Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, wala pagit ikaw naghinulsol sang imo nga mga sala mga bata dira sa Ginoo, gusto kisang Ginoo nga subong nga tion kilalahon mo siya bilang imo nga man luluwas. Kay kung wala pa ikaw mga bata naghinulsol sang imo nga sala kag nagbelieve kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, mabudlayan gid ikaw nga i-obey kung ano ang hambal sa Biblia nga sugo sang Ginoo nga himuon, kag mabudlayan gid ikaw nga maglikaw sang mga butang nga hambal sang Ginoo hindi mo paghimuon. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga naghinulsol sa sala kag nagpati kay Jesus bilang imo nga personal Savior, gusto gid sang Ginoo mga bata nga isni nga bersikulo nagapadumdum nga padayon gid ikaw magtuon sang iya nga pulong, kag padayon ikaw mag-obey kung ano ang iya nga ginahambal diri, kag i-share mo sa iban mo nga mga kilala nga mga friends nga wala pa nakakilala sa Ginoo para sila makakilala man nga may ara gid sang Jesus nga nagsacrifice para gid sa ilang nga mga sala. So this time bata, na-memorize naton aton nga verse para biskan diin ikaw malakat, imo gid ini madumduman nga gusto gid sang Ginoo nga i-obey mo ang iyang pulong, kay may aras sang kalipay sa pagbuhat sang tama sa atubangan sang Ginoo. Ayan, e-memorize natin ang atin nga memory verse. Basahon natin sa John 13:17. Basahon ang text. Diraman kita mag-end sa John 13:17. Sige, basahon na natin natin tanan. John 13:17. Ready, go! John 13:17. If ye know these things, happy are ye if ye do them. John 13:17. Ayan, tanan. May ara kita sang himuon ha. Kung ikaw, grade 1 to grade 3. Sige. Ikaw ang bata nga naga eskwela subong sa grade 1 to grade 3. Pwede ba na ikaw magtindog? Basahon na to ng aton nga verse. John 13:17. Ready, go. John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Ang nag-grade 4 to grade 6 naman, mga bata. John 13:17. Ready, go. John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Okay, last na lang. Ang tanan naman nga, grade 7 to grade 12. Sige, tanan na. John 13:17, go. John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Okay, tanan na nga grade level. From grade 1 to grade 12. Everybody stand up. John, go. John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Ayan, this time mga bata, pwede mo i-video ang imong sarili kang i-send sa atin yung Facebook page sa CEF Coronadal.
1: Buligan mo bala ang isa ka tawo nga nagapangaway sa imo kung siya nagakinahanglan? Daw budlay ina nga himuon. Daw hindi dali nga magabulig kita sa tao nga hindi naton gusto, 'di ba? Nang hindi naton tarinti, lain siya nga tribo, nang wala tananamian sa iya. Pero may kwento diri sa Bible nga dapat natin nga sundon kay boys and girls, amuni ang tama nga dapat natin nga himuon. Kag ang Lord Jesus ang nagtudlo sa aton kung ano ang dapat nga himuon. Ini mga bata natabo sang ang Lord Jesus ari sa kalibutan. Diba ang Lord Jesus nagatudlo siya sa damo ng mga tao, ginapamangkot siya sang mga tao kung paano gid man bala mag-inabuhi sang matarong. Isa ka adlaw, may isa ka lawyer, isa ka attorney ang nagpalapit kay Lord Jesus. Ay, gusto niya nga tistingan ang Lord Jesus. Ano gid pala ka maalam ang Lord Jesus? Kag hambal niya. Basahon ko ha, ini nga story mabasahan sa Luke chapter 10 verses 25 hanggang sa verse 37. Kag-amuni ang ginhambal ng attorney. Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Ha, nagapamangkot siya mga bata kung paano daw magkaroon sang kinabuhi nga matarong, kinabuhi nga hinpasaylo na sa Ginoo. Maka ang kunsang kinabuhi nga wala sang katapusan, kinabuhi nga gin-bless or ipaboran sa Ginoo. Katingalahan, kay attorney siya, natudlo siya sang pulong sa Ginoo, pero wala siya kabalo during that time. Pag ginambal gani nga lawyer or nagatudlo sang mga batas, kabalugin sila kay ang batas nila ang pulong sa Ginoo. Kaya katingalahan nga namangkot siya sini. Pero balaan nyo mga bata, inisya is dapat nato niya tandaan, kapulutan natin ng aral na hindi tanan sa mga maalam sa pulong sa Ginoo o maalam sa Bible, kabalo na git sila. Kay wala inis ha kung ano ang nabalaan mo, kundi kung ano ang ginsunod mo. Boys and girls, dumdumon, nga ang Ginoong Diyos, ginhatag niya ang iyang pulong para sundon naton, para magkinabuhi sang matarong. Ang Ginoong Diyos, ang aton niya amay sa langit. Siya ang nagtugas sa tanan niya mga butang diri sa kalibutan. He is perfect and good and He loves you and me. Pero may isa ka butang nga nagpahilayo sa aton, sa iya. Amuna ang aton niya sala. Naturally, we are born sinners. Kinbata kita nga makasasala. Gusto natin sarili ta lang ang aton niya sundon. Kaya budlay gid niya magasunod sa Ginoo. Bisan damo pa kita nga mabalaan nga mga verses or tenen nga mga stories diri sa Bible. Kung wala ini ginasunod, hindi gid matarong. Nga hindi natin ini masunod. Kaya naturally, ara gid ang pagka makasarili, ang pagiging makasalanan. That's why God gave us His Son, the Lord Jesus, para magbayad sa silot sang aton yung mga sala, sang imok at sang akon yung sala, para hindi na kita mahilayo sa iya, kundi mabalik kita sa Ginoong Diyos, tama nga relasyon, tagtagaan kita sang kusog, para himuon ang matarong. Amo dapat, tag-amo na ang ginatudlo sa pulong sa Ginoo. Pero, ini nga lawyer, wala siya nakabalo kung paano gid maka ang kunsang kinabuhi nga ginapaboran sa Ginoo. Kaya sabi ng Ginoong Hesus sa iya, ano bala ang ginsulat sa batas? Ano ang imo nga nabasahan? Ginbalik lang sa iya ang pamangkot. Tay maalam siya, amo ni ang iya nga ginsagot. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Amo daw ang dapat nga himuon para paboran sa Ginoo. Dapat higugmaon gid ang Ginoong Diyos ng buong pagkatao. Sa isip, sa kasing-kasing, at sa tanan nga pagkinabuhi. Kag ang mga kapitbahay ay pahalagahan ng palanggaon ang mga kapitbahay. Sabi ni Ginoong Jesus sa iya, tama man ang imo nga ginhambal. Himuan na, sabi ni Ginoong Jesus. Himuon kay para mangin matarong ang kinabuhi. Ina nga answer ng Lord Jesus is ang tama nga pagpakita sang pagpati pagsunod sa Ginoong Diyos. At amo na ang lesson para sa aton boys and girls. Kung ikaw kinbaton mo na ang Ginoong Jesus, sa imo nga tagipusoon ang gusto sa Ginoo nga higugmaon ang isig ka tao. Hindi lang nga may pagpalangga kita sa Ginoo nga balanta ang iyang mga command, kundi love thy neighbor as yourself. Ang pagpalangga, boys and girls, hindi lang na sa salita, hindi lang na sa ng desisyon sa isip, ito ay ginapakita gid. Lalo na subong diri sa aton sa Mindanao, damo-damo gid ang nagakinahanglan sang bulig. Ang pagbulig naton, pagpakita sa paghigugma sa aton niya mga kapwa. Amo na ang pagsunod naton sa Ginoo. Kay ginhambal gani diri sa 1 John 3:18, little children, let us not love in word or talk, but in deed and truth. Damo sang mga pamilya subong, wala sila makaor. Naguba pagid ang ilang balay. Nasira ang ilang mga farm. Naguba ang mga gamit. Pag-pray natin sila mga bata, kagbuligan natin sila. O meron kita sang mga mahatag, ihatag ina. Kay ang Ginoo malipay gid kung kita magbuliganay. E amo na dapat ang himuon sang isa ka bata nga nagasunod sa Ginoong Hesus ang magpalangga sa iya nga isig katao. Kagani nga lawyer, gusto niya gihapon nga hulihin ang Ginoong Hesus. Sabi niya, din sinobala nga akon nga kapitbahay. Sinobala nga akon nga neighbor. Kaya naman, kinwento ng Lord Jesus ang isang parable. Ang parable nga, damo-damo ang nakabalusin nga parable. Kilalagit ini nga parable. The parable of the Good Samaritan. Sabi ni Lord Jesus, isang araw, may isa ka tao na naglakad halin sa Jerusalem, papuli na siya sa Jericho. Siguro businessman ini siya nga nagpuli na siya. Samtang papuli siya, hala, may mga kawatan nga nag-abot. Kagingkuha ang iya nga mga gamit. Siguro kung nakasakay pagit siya sa donkey, kikuha ang iya nga donkey. Kagang iya nga mga kwarta, kagang iya nga mga tanan nga ara sa iya. Kimbugbog pagit siya, kimsakitan pagit siya. Pagpilin lang siya sa higaddalan. Hala, kalain ang natabo sa iya mga bata. Kipayaan lang siya. Pero, kahit sa higad lang mandalan, may chance agad niya mabuligan siya. Kaya may mga nag-aagi. Una nga nag-aagi, ang isang pari, priest in the temple.
2: Dalit-dalit siguro siya. Nakita niya. Wala. Ano naman?
1: Pagkakita niya, ay ano ang ginambal diri sa Bible? Naglampas lang siya.
2: Siguro sa isip niya, kantuan pa ko, may humuon pa ko. May magbulig man kuro sa iya.
3: Wala niya ginulikan, boys and girls.
2: Halagit! Paano na lang naman? Sino na lang magbuli?
1: Maya-maya, may nag-agi naman nga isa ka-tao. Sino kaya to?
2: Nagdali-dali man.
1: Aba! Isa gihapon nga nag-aubra sa simbahan. Levi. Siguro nagatugtog to dito sa simbahan, nagabulik dito sa simbahan, kaya para namikit ang pagserbisyo.
3: Pero balaan nyo, Alex.
1: Wala gihapon siya nagpundo. Wala naging bulikan. Ang nagamasakit, ang nagakinasanglan, nag-agi lang siya, nagdalik-dalik pagid siguro.
0: Hala, kaluoy lang git, no?
1: Maya-maya, may isa na naman yung nag-agi.
2: Sino kaya?
1: Ay, isa ka Samaritano. Basin hindi ni siya mag-ulik. Ay, santo mga bata, pumadumduman na mga Samaritanon, hindi good ang ilang relation sa mga Jewish people. Kay sabi, ang mga Samaritanon puno, mga half-bred lang na sila, hindi sila nagasimba sa buhi nga Ginoo, nang wala daw sila gapatigid, kay wala sila nagasunod. Kaya gindiscriminate sila nga, hindi daw sila tuod-tuod nga mga ginpili sa Ginoo. Pero yun nga Samaritanon, pagkakita niya sa nakamasakit, sa ginbugbog na tao, taluoy siya. Kikatuan niya. Kagbalaan niyo, ang hambal diri, naluoy ka, kinpakita niya ang paghigugma sa naging biktima sa pagnanakaw. Ginlimpyuhan niya ang sugat. Kag ginbalot niya, ginbandage niya pa. Ginpainom niya pagit. Then, ginbutangan sang gamot. Oil siguro para mag-ayodayon ang sugat. Kag hindi lang to, ginsakay niya pagit sa iya nga donkey or animal, hambal diri, basin horse or basin donkey ang ginsakyan. Kagin huligan niya, kagin asikaso niya ini. Kagin upod niya sa kumbiin siya magtulog that night. Kagin pakaon niya. Bisan hindi niya katribo, bisan hindi niya kilala, ginpakita niya gid ang paghigugma. Siguro sa bilog ng gabi, nag-aaray siguro ang nagamasakit. Aray, maligid ko. Wala niya ginbiyaan. Ginbuligan niya kit. At the following day, hambal niya sa tag-iya, sang iya nga ginistaran, sang innkeeper, nga bantayan ang nagamasakit. Inbaydan niya dayon kung magkano ang bayad para sa pagkaon, kag para sa pag-istar ng nagamasakit dito sa inn. Inpakita niya ang maayo nga pamatasan. Hambal gani niya, alagaan mo ni siya. Kag kung ano ang kinahanglan para maayo siya, himuon mo. Baydan ko na kung pagmagbalik ko dire. Kung ano ang kinahanglan, himuon mo. Hala, kamaayo gid sining Samaritan. Kaya ang pamangkot ni Jesus sa lawyer nga nagapamangkot sa iya, sa tingin mo, sino ang tuod nga nangin neighbor? Sino ang nagpakita sang matarong? Amo-amo lang siguro ang lawyer, no? Sang nagpakita sang kaluoy? Hindi niya ginhambal nga ang Samaritanon. Siguro na konsensya siya nga ang pari gani kag ang nagaubra sa simbahan wala naghimo sang matarong. Boys and girls, kung kilala mo na ang Ginoong Jesus, himuon ang matarong. Kung ginbaton mo siya bilang manluluwas sa imong tagipusoon, tandaan, love your neighbor as yourself. Pagpalangga sa kapwa, pagpakita sang pagpalangga natin sa Ginoo. Minsan mabudlayan kita nga maghimo sang mataro. So kung mag-abot ina nga tion nga mabudlayan kita, remember God's command. Mag-pray. Nga Lord, buligi ko nga himuon ang mataro. And just obey because the Lord will help you. Ayaw mo ba yan, bata? The Lord promised, siya gid ang magabulig sa imo. Kaya amo na ang tama nga himuon sa anak sang Dios. Kaya sang gisaambal ni lawyer nga ang nagpakita sang matarong. Ambalan siya ni Jesus. Sige, himuon man ini. Boys and girls, the Lord Jesus is expecting us nga himuon ang matarong. Ikaw kag ako nga nagbaton na sa iya bilang aton nga manluluwas ang iya man nga gamiton para ipakita sa iban ang iya nga paghigugma. Subong nga tion nga damo sang mga kalamidad. Let the Lord use you. Gamiton niya ang bawat isa sa atin nga ipakita gid ang paghigugma through prayers, through giving, and being a friend para ang mga nasalanta man ng earthquake mabatsyagan nila ang paghigugma sa Ginoong Jesus. Hasta subong wala nagabag-o ang Ginoo para sa tanan ang iya nga pagpalangga. Ikaw kag ako ginhimo niya para mabatsyagan ta ang iya nga perfect love. Nahiwalay ikaw sa iya nga paghigugma tungod sa sala, pero ginhatag niya ang iya nga bugtong nga anak, ang Ginoong Jesus, para mabalik kita sa iya. Kung imong tuuhan nga ginako na ni Ginoong Jesus ang silot sa sala, ang bayad sa silot sang sala, tuuhan mo ini kag imo nga personally trust ini nga kamatuuran. Ang pagpasaylo ihatag niya sa imo kay ara siya sang promise diri sa John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life. Ang magatuo kay Ginoong Jesus makaangkon sang kinabuhi nga ginapaboran sa Ginoo, hindi lang sang kinabuhi nga wala katapusan, kinabuhi nga napasaylo, kinabuhi nga may power to do what is right. Batuna ang Ginoong Jesus kay siya ang magahatag sa imo ng strength to love your neighbor as you love yourself. God bless you!
4: Good news to all the world.
5: Ay,
0: Ayan, mga kids, grabe, no? So, kung ikaw, bata nga nag-believe na kay Jesus, na mag-trust gid ikaw, kag i-show mo gid ang love mo kay God. Paano mo i-show? I-help ang imong neighbor. Sino bang neighbor naton? Ang aton nga friends, ang aton nga families, ang aton nga kaaway. Opo, kag ang aton nga mga kapitbahay or mga teachers. So, mga kids, sa next week, pamatian naman kung ano naman ang aton nga lesson. Excited ba ka mo? Kaya hindi git ka mo mag-untat, maglantaw sa aton nga JNC Online kag JNC On Air. Bye-bye!
1: Napakinggan ang programang Good News Club On Air and Online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
3: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Ayon sa pag-aaral, ang kasaysayan ng karinderiya sa Pilipinas ay maaring mauugnay sa pagdating ng mga sepoy, mga sundalong India na kasama ng mga Briton noong pananakop sa Maynila noong 1762 hanggang 1764. May ilang sepoy o mga sundalong India na nanirahan sa mga lugar gaya ng Kainta at Taytay. At sila naman ang nagtayo ng tindahan ng pagkain na may curry o curry na tinawag na karihan. Ito po ang kasaysayan ng karihan. At sa paglipas ng panahon, ang katawagang ito ay naging karinderiya. Sa kasalukuyan, nananatiling simbolo ang karinderiya ng mga pagiging masinop at malikhain sa pagsasama-sama ng mga putahing Pilipino. Speaking of karinderiya, ang atin pong makakausap ngayon ay mula sa isang organisasyon sa Pilipinas at ang purpose nila ay tumulong sa mga nagugutom. Nagugutom ka na ba? Sakto ang pag-tune in mo ngayong araw na to sa programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Kasama po natin ngayong araw si Mr. Bienvenido Benji Abad Jr. o kilala bilang karinderiya ni Mang Urot.
1: Good morning po. Thank you for having me, Ma'am Jo.
0: Magandang araw po, sir. Ano masasabi niyo doon sa history ng karinderiya?
1: Ayan, nag-research din ako. So alam ko kaya nga parang karinderiya because sa curry. Kaya karinderiya. So nalaman ko rin yan. Kaka-research sa Google na mga Indian ang unang nagtayo ng karinderiya.
0: Sila pala, no? Yes. Ang mga unang nagkarinderiya dito sa Pilipinas. Alam niyo po, batay sa huling datos ng Social Weather Stations, nasa 23.2% ng mga pamilyang Pilipino ang nakakaranas ng gutom o involuntary hunger. At sa latest update ay March 24 hanggang March 31. Yan po ang detail. Ano? At ilang lugar sa Pilipinas naman, may mas mataas na percentage, 28%. Sa Luzon, 22.4% sa Metro Manila at 22% sa Mindanao at iba pa. At ito po ang misyon ng karinderiya ni Mang Urot. Bawasan ang gutom sa Pilipinas. At Mang Urot, mag-start tayo sa ang layo ng pangalan mo. Bienvenido, yes, yes, Benji. Yes. Parang wala doon yung clue ng Urot.
1: Gusto niyong malaman yes kung ba't Mang Urot? Kasi nung natayo ko na yung soup kitchen, nag-iisip ako ng pangalan ng soup kitchen. Eh at that point, meron akong account sa Facebook. Ang pangalan ko lang doon, Mang Urot. So
0: galing yung Mang Urot.
1: Mang Urot kasi means to annoy. Kasi puro patama lang yung quotes ko doon. So ang nangyari,
0: parang nangungurot ka, ganun. Yan,
1: parang inaannoy ko yung mayayaman. Kung merong hindi mayaman, kayang gawin to. Di mas lalo ng maraming matutulungan kung gagawin din nila.
0: Ang atin pong bisita ay nag-aral sa University of Santo Tomas. Ang course niya ay Bachelor of Commerce noong 1991. Siya po ang founder ng kusina ni Mang Urot. Nagsimula po ito kailan?
1: May 5, 2012.
0: Okay. As a soup kitchen talaga?
1: Yes, yes. Yun talaga ang goal is pakainin yung nagugutom at least dun sa community namin.
0: Paanong hugot mo dito, Sir Benji?
1: I was walking along Quezon mga late April. Ano? Pagtapat ko sa isang restaurant na nagtitinda ng fried chicken, nakakita akong dalawang bata kumakain ng manok. Katabi nila yung basurahan and madungis sila eh. So the assumption or the presumption was pinulot nila yung kinakain nila galing sa basurahan. Parang nakurutan yung ano eh, nagalit yung konsensya ko. Parang ba't kailangan kumain ng galing sa basurahan yung kapwa-tao ko? That triggered me to think anong pwede kong gawin para at least sa community ko wala ng mga bata o wala ng mga tao na kakain ng mga pinulot nila sa basurahan.
0: Saan yung community mo?
1: Sa West Triangle po.
0: Doon marami talaga doon.
1: Doon sa West Triangle, wala. Mayayaman sila eh. Pero yung paligid.
0: Sa paligid.
1: No? Maraming mga bata, maraming mga scavengers, maraming mga homeless na naghahanap ng pagkain. So I decided na simulan yung soup kitchen.
0: Nagkapwesto ka sa West Triangle?
1: Yung una namin sa harap ng Bank of Commerce, sa Mi Examiner and Quezon Ave Streets, ano, doon sa corner, doon sa parking lot, doon nagsimula yun. Siguro mga 4, 5, or 6 years doon nagsimula. Ngayon kasi, pinasok ko na doon sa bahay. No? doon na sa driveway namin, meron akong long table, folding tables, doon na kumakain yung mga homeless. We treat them as family na.
0: Itong nagsimula ka ng 2012, did you see it coming na after several years, magiging buhay pa rin ang karinderya ni Mang Urot?
1: Alam ko buhay pa, pero hindi ko alam na lalaki. Kasi when I saw those two kids na namulot ng pagkain sa basurahan, I made a vow to God to feed the hungry until the day I die. Hindi ko naman alam na ganito, lalaki, makikilala, dadami yung volunteers, dadami yung tumutulong. Siguro by the grace of God na. No, kasi since the start, we never solicited to survive for 14 years without soliciting. Right now, we're preparing about 3,000 to 4,000 meals every month.
0: Wow. So every day, mga ilan ang kumakain sa karinder yan?
1: Kasi ang schedule is Saturday, Sundays dun sa amin. Mm-hmm. No? So Saturday, Sunday sa Quezon City, mga 60 to 70 persons.
0: Like umaga, tanghali, gabi.
1: Then, gabi lang.
0: Gabi lang.
1: Tapos pumupunta kami ng Manila, mm-hmm. 300 to 350 yon Saturdays and Sundays.
0: Mm, Thursdays, so hindi lang sa Quezon City.
1: Yes, Thursdays nagpupunta din kami. Tsaka yung bahay namin, pag walang schedule, bukas yun, 24/7, anyone can knock on our door, gusto nilang kumain, we prepare food for them.
0: Grabe mga kaagapay, parang napapahiya naman ako kasi ako ay nanay, naghahanda ako ng pagkain ng tatlong tao, dalawang anak at syempre yung aking asawa. Pero may time sa parang nakakapagod, pero ito, hello, 3,000.
1: Ma'am, ang problema kasi natin, no, nagiging minsan madamot yung Pilipino because of the family. No, lahat para sa pamilya ko,
0: mm-mm.
1: I want to secure their future and everything. Ang tinuro ko sa asawa ko, let's treat other people, lalo na yung may hirap, as members of our family.
0: Mm-mm.
1: So hindi tayo nagiging madamot, hindi tayo naiinis kahit tumutulong tayo. So mabuti naman na nainunawa ng asawa ko, and that's why medyo smooth yung pagtulong namin sa mahihirap, because we treat them as family.
0: Mahalaga na naiintindihan ng asawa yung ginagawa ng bawat ng isa, no, ng kanyang partner, kasi maaaring ito yung mapagsimula ng hindi pagkakaunawaan.
1: Ang principle ko pa kasi po kasi dyan, Ma'am Jo, kung hindi siya magiging supportive sa tamang gagawin, with due respect, papalitan ko siya. Kasi sa akin, a spouse should be supportive kung tama
0: pero
1: ang gagawin.
0: Pero mabuti na lang, no? Hindi naman ganon ang nangyari.
1: By the grace of God. Oh, no? By the grace of God. Nagkaroon siya ng spirit of compassion.
0: Mm-mm. Balikan natin yung 2012. So medyo nasa maliit kayo na area dyan sa May West Triangle. Sino nagluluto?
1: Nung simula, ako. Ako yung anak ko.
0: Magaling ka magluto?
1: Hindi, natuto na ako.
0: Talaga.
1: I have to do it para makakain yung mga tao. Isang anak ako, medyo spoiled ako, wala akong alam. Pero nung sinimulan ko yung soup kitchen, dahil hindi pa supportive masyado yung wife ko, yung anak ko lang ang kasama ko, ako nagluluto. Ako
0: ano mga niluluto mo noon?
1: Nung simula, noodles lang kasi
0: noodles.
1: Wala pang funds. Tapos bibili ako ng kalahating sakong tahong. Mm-hmm. Sa May Breakwater.
0: Mm-hmm.
1: 2 hours kung tinatanggalan
0: Grabe.
1: Ng lumot yun.
0: Oo.
1: Ganun katsagayan. I was dedicated because I made the pledge to God. So walang dahilan para manimangot, para magreklamo. So I just did it.
0: So ito yung panggabi na...
1: Oh, minsan alas dos pa lang, nag-prepare na ako.
0: Oo, kasi... Ang dami mong papakainin sa gabi.
1: Nung una, 60, 70.
0: Ang dami na rin yun. Parang lagi kang may birthday, ganun. Parang lagi kang may okasyon, di ba?
1: Yes po.
0: Mm-mm. At tumagal siya ng napakahabang panahon. Ano yung sekreto nun?
1: Ang ano ko kasi is God will provide. Mm. Siguro it's faith by the grace of God. Kasi hindi naman tatagal ng 14 years to na hindi nagsosolicit kung walang kamay ng Diyos dito, no?
0: Mm-hmm.
1: So siguro 'yon, God has blessed the action, the organization.
0: Mm-hmm. Sir Benji, tell us more about yourself. Ano ang iyong background? Siyempre iniisip na ng mga tao, gaano ba to kayaman si Sir Benji para makayanan niya na 14 years ay nag-offer siya ng free soup kitchen sa community. Noong ikaw ay bata-bata pa, o let's go back 14, 15 years ago, ano ang main job po ninyo?
1: gawin na nating 40 years ago.
0: Ah, okay, sige. So, sige na, balikan natin.
1: So, ito, no, 40 years ago, I was a struggling teenager, no? Mm. Makulay yung buhay ko, lahat ng bisyo meron ako. I did drugs, I went into rehab, and then eventually, nung naka-recover na ako, ayan, nagsimula na na maging maayos sa pamilya, and then eventually, nasimulan ko na yung soup kitchen. So,
0: sandali lang po. Ah. Hindi ko papakawalan yung na-rehab kayo.
1: Yes.
0: Nakatulong po yung rehab.
1: Siguro, no? Kasi natanggal ako dun sa, ano, eh, no? Na, sa bisyo na yon. Pero usually, maliit ang success rate ng rehabilitation.
0: Actually,
1: eh.
0: So, I was about to ask that.
1: By the grace of God, sa 50 na-rehab sa amin, siguro 2 or 3 lang ang clean pa rin ngayon. So, siguro by the grace of God, ang tingin ko kasi dinaan niya ako doon para pag may soup kitchen na ako, hindi ako na intimidate doon sa mga addicts, sa mga lasing. So I can deal with these people. No? Kaya salamat din sa Diyos na dinaan niya ako doon.
0: So mula doon, naging maayos yung buhay ni Sir Benji.
1: Of course, nung wala na yung bisyo, mas maayos ng konti. And then eventually nga, ayan, nagbigay yung pagkakataon na mag-serve sa mga mahihirap. So I embraced it. No? Grateful ako sa Diyos na kahit gano'n na nangyari sa akin, nandyan pa rin yung family ko, nandyan pa rin yung pagkakataon ko na magsilbi sa kanya.
0: Ano yung naging trabaho, negosyo ninyo, mag-asawa na nakapag-sustain sa soup kitchen?
1: Nung una, no, negosyante yung parents ko, pero nung nag-soup kitchen ako, hindi na ako nagninegosyo. Eh. Nagtatrabaho lang ako sa call center. No, pero by the grace of God, susupport yan, unang-una yung anak ko, isang flight attendant saka ano, engineer, no? Tapos may apartment kami, 3 doors, pero kulang eh. Kaya lang nagkaroon ng mga volunteers. And ang puhunan ko talaga dito, parang mabigat man yung silya ko, yung integrity, no? Nagtiwala sila na yung mga binibigay nila mapupunta doon sa dapat pagbigyan. So for 14 years I have lots of donors, lots of volunteers. Pero wala silang obligation to do it monthly, to do it weekly. Most of the time, if they see the need, nagbibigay sila.
0: Okay. Sabi nyo, itong soup kitchen, hindi kayo nagsosolicit?
1: Yes, hindi po.
0: So, paano po tumutulong sa inyo ang ating mga kababayan?
1: Ang ginagawa ko, nagpo-post ako ng activities eh, before the funding. Eh, no? Kasi ang nakita ko, pag nauna yung funding, baka magkaroon ng corruption kasi may pera na eh. So, pag nakita nila, may activities, yun, nagsusupport sila. And meron naman akong volunteer donor base na mga 10-8 years ko nang kasama. So, they're more than willing to bankroll whatever the activities ng karinderya ni Mang Urotar.
0: So, ngayon, hindi na kayo nagluluto?
1: Bihira, no? Bawa kagaya, baka bukas walang volunteers eh. Or baka mamaya, baka mag-decide ako magpakain mamaya, walang volunteers. Ako yon, hindi ko na pinapakita sa kanila. Pero yung Saturdays and Sundays, merong volunteers because I volunteer has tied up with us. So pag naghahanap ng volunteer opportunities yung mga tao, kahit galing sa abroad, nakikita sa I volunteer, nagbo-volunteer sa amin.
0: Actually, maganda siyang awareness, maganda siyang exposure sa mga bata, ano? Meron bang kayong na-experience ng mga bata nag-volunteer, na sila'y naghiwa ng sibuyas, repolyo, nagsangag?
1: Yes, I encourage that para mawala yung feeling of entitlement. Tsaka nagkakaroon sila ng gratitude, no? Na mas masarap pala yung buhay nila sa mga taong to. And besides that, nagiging community, no? Nawawala yung kanilang maling akala na itong mga taong ito masasama, madudumi, yung negative thinking na ang mahihirap eh negative. Malaking bagay na nakikita ko na nagkakasalamuha sila. Na they feel that they are family.
0: Sabi mo nga the Lord has led you na ma-experience yung rehabilitation para hindi ka magkaroon ng o para mas maintindihan mo, maka-empathize ka doon sa mga addict, no? Mga problema ng lipunan. Was there a time na nagkaroon kayo ng problema sa soup kitchen? Like nanakawan, nasnatchan, may masamang intention, kumain na nga?
1: Doon sa activity, wala. Pero minsan kasi pinagtitiwalaan ko sa bahay na medyo tumutulong. Yun,

0: karindiran ni Mang Urot lang ang hindi tumigil eh. We did not stop, no? From preparing foods, ang ginawa ko, from preparing yung luto, no? Ang ginawa ko, survival packs. No, isang loaf ng bread, dalawang sardinas, tapos juice. For every 3 days, umiikot ako, mga 300 to 400 packs. Umiikot ako ng Metro Manila. We did that during the pandemic.
1: So, hindi ka muna nagluluto?
0: Hindi pwede. Kasi hindi pwedeng magpapunta sa bahay. Hindi pwedeng magkaroon ng sama-samang tao. Mm-hmm. So, sila, nakakalat.
1: Kami ang umiikot. Nag-adjust.
0: Yes, yes. Yes. Oh, oh. Kasi nga sabi ko, mga tumigil yung ibang religious organizations, baka daw sila mahawa, baka daw sila mamatay. Eh sabi ko, kung kailan kayo, tayo kailangan ng tao. And besides, di ba, religious kayo, gusto nyo makita si Lord eh. Kung hindi kayo mamamatay, eh di hindi nyo makikita. So, just in jest, pero nakakalungkot, no? Na I think napaka-konti ng tunay na umagapay doon sa mga tao during the pandemic.
1: Nahawa ba kayo? Was there a time na nagkaroon kayo ng COVID because of that?
0: After na, nung ano na, ano yun, Omicron na. Pero nung
1: kasagsagan.
0: Wala, by the grace of God. And wala ring homeless, ano? Siguro na develop din yung immunity ko dahil lagi ko silang kasama. So, it's by the grace of God.
1: Mm-hmm. Pinrotektahan din kayo ng Panginoon.
0: And to point out, no, I risk the health of my family, the lives of my loved ones. Kasi umuwi ako eh. Doon ako sa baba, hindi ako umaakyat habang
1: kahit
0: may pandemic.
1: Kahit na nandoon ka pa rin sa vicinity.
0: Yes,
1: eh.
0: Yes, yes.
1: Mm-hmm. Ano yung pinakamahirap na stage sa inyo sa pandemic?
0: Parang wala eh. Kasi sa akin, if one wholeheartedly wants to serve the Lord, walang mahirap eh. Kagaya nga na sinasabi ko sa wife ko, no? Ba't tayo magre-reklamo? Si Kristo nga, walang kasalanan, pinako sa krus, hindi yan nagre-reklamo. So, sa buhay ko kasi, no place na magreklamo or magkaroon ng resentment. Basta focus lang dun sa gagawin para sa kapwa. Nandun lang ako.
1: Mm. Pero was there a time na naisip mo na baka kailangan na mag-close down ng karinderya?
0: Paano ko gagawin yun? I made a pledge to God nung nakakita ako ng kumakain ng galing sa basurahan. And side story, no? pag walang, ano, walang funds, we even pawn our wedding rings. No? Kasi mas importante yung tao kaysa sa doon sa wedding ring namin. Sabi ko nga sa wife ko, pag wala na ba tayong wedding ring, di na ba tayo mag-asawa? So, natawa na lang siya. And then, she supported me and I'm grateful.
1: Nabalik ba yung wedding ring?
0: Ngayon, nakasanla pa. Nakasanla pa siya. And I'm grateful for my wife. Hello, Jeanette. Love you.
1: Ayan. At for sure, grateful din naman siya sa inyo and yung buong family ninyo, lalo na yung mga anak na very selfless, si Sir Benji.
0: Sabi nga, a good wife is a gift from the Lord. So, I'm very grateful to God as well.
1: Mm-mm. Yung mga anak po ninyo na mana, yung inyong a vision na magpakain ng marami.
0: Ang co-founder ko, yung bunso ko, she was 9 nung nagsimula ako, ngayon 23 na siya. Mm-hmm. Pero hindi ko pa rin masasabi yan hanggat buhay pa ako eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi baka naman sumusunod lang sila because natatakot sila or kailangan nilang sumunod. But I hope and pray.
1: Pero siguro at 23 hindi na gano'n na natatakot para sumunod. May sariling isip na yun.
0: Pero sana kahit wala na ako, they continue to serve the community. Kasi nga sabi ko, I'd rather have kind children than successful ones.
1: And sa palagay po ninyo, bakit hindi nawawala ang kagutuman dito sa atin, sa Pilipinas?
0: Pwede bang sabihin yun? Kasi kukonti ang nakikinabang eh. Tsaka yung makapangyarihan, yung mayayaman, parang wala akong makita ang tunay na pagmamahal nila sa mahihirap. No? Parang concentrated lang ang wealth dito sa mga tao na hindi ko alam kung nandun pa ba yung konsensya? Nandun pa ba yung pag-ibig sa kapwa na nambubuhay tayo ng marangya tapos nakikita natin kahit sa TV, yung pagpag, di ba? Yung mga bata, walang matulugan. Eh, lahat ng kahirapan nandyan. And then, if I am able to help them, why am I not doing it?
1: Mm. At ito ay hamon rin ninyo sa ating mga kababayan.
0: Well, kailangan naman hamunin nila yung sarili nila, no? Again, no, may konsensya pa ba tayo? Nakikita natin kababayan natin, walang matulugan, walang maliguan, walang makain, kumukuha ng pagkain sa basurahan. And then how in good conscience can we live in abundance without helping them?
1: Marami pong nagsasabi rin naman na

0: Hindi mo na lang bigyan ng trabaho. Bakit pinapakain mo pa?
1: Ayan, pagka kasi inisip ko yun, baka hindi ko na sila tulungan. I see this as an opportunity to do good. No? Kasi kung lahat maayos, wala na ring mahirap, wala na akong matutulungan. Kasi sa akin, ang immediate need nila, food, pakainin natin. Kasi paano mo tuturuan kung gutom pa?
0: Tama.
1: So sa akin, pakainin ko na, kung sino man yung gustong magturo, ito pinakain ko na, kayo na magturo. Basta akong magpapakain.
0: Ano, kumusta po yung mga pagkain sa karinderya ni Mang Urot?
1: Baka maging mayabang, ano? Pero ano, pwede nyo naman tingnan yung history namin. Ano? Ang staple food namin usually is afritada and adobo.
0: Wow. Parang gusto ko pumunta.
1: And ayan, you go sa June 7 kung gusto nyong kuhanan, no? During special occasions, no? We serve them lechon.
0: Lechon?
1: We serve them sugpo.
0: Parang hindi naman soup kitchen to, parang piyesta.
1: We serve them crab.
0: Wow.
1: Because itong may hirap, hindi ito dapat maging basurahan na bibigyan ko ng mga damit na butas na, wala pang garter, pakakainin ko ng lugaw, tatlong oras hinahanap yung manok, hindi makita. We treat them as family.
0: Mm-hmm.
1: We want them to feel that they have the dignity. And gusto kong makita ng mga tao, if you want to serve, you serve all out.
0: Mm-hmm.
1: You serve with love, no? Hindi lang compassion, kundi yung love and you treat them equally. Pagkakataon lang na mahirap sila eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero dapat kung ano man yung nararamdaman natin, ano yung gusto natin, ganun din sa kanila. And nga pala, no, yung mga beneficiary, nag-retreat kami sa Baguio, nagdala ako ng 14 and nagdala ako ng 7 homeless sa Boracay last year.
0: Wow.
1: Mga elderly para ma-experience naman nila yung flight bago sila mamatay, ganun.
0: And napakaganda po ng inyong advocacy. And bakit nyo ginagawa ito above all? Yes, nasabi nyo, this is your promise to God. Pero going back to who you are, paano ka pinalaki ng iyong magulang? Sino ba si Benji nung bata pa siya?
1: Parents ko matulungin. Pero most of the time, kung hindi sa kamag-anak, sa church lang. No, sabi ko nga, eh, di ba, bago ko tulungan yung simbahan, tulungan ko muna yung mahihirap. Pero bottom line siguro, I hate to see injustice. Every time I see injustice, parang nag-aalma yung aking konsensya. And I believe hunger is injustice.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pag kumakain ba, may kailangan ID?
1: Wala. Basta gutom ka, kahit yung kapitbahay kong mayaman, gusto niyang kumain, welcome, kain ka. Kasi ang utos naman ng Diyos, feed the hungry, hindi naman feed the deserving.
0: Mm-hmm. Ano po yung normal na challenges na kinakaharap ninyo dito sa inyong soup kitchen?
1: Kasi with the complete surrender, parang wala. Pero bilang tao, no, syempre yung financial, no, eh, yun namang mga volunteers, okay naman. Usually yung financial lang. Kasi I have to pawn my wedding ring, my yung jewelries. No? Kailangan kong mangutang sa mga kaibigan ko. And again, salamat sa Diyos na nagtitiwala sila. Yun lang ang challenge. Kasi kung meron namang resources, andali namang magpakain ng mga tao. Eh.
0: Mm. At hindi ko alam, syempre, kung paanong nagpapatuloy ang grace ng Panginoon, ano, sa inyong buhay. Ang alam ko lang ay hindi nauubos ang biyaya ng Panginoon. Lalong-lalo na sa mga tao na tumutulong sa kapwa, kagaya ni Sir Benji ng karinderya ni Mang Urot. Siyempre, ang perspective natin sa karinderya, may bayad. Diba? Kada kain mo, may bayad. Paanong may mga napakain na ba kayo na nag-give back, na bumalik sa inyo, na nagpasalamat sa inyo, na through the years?
1: Kukonti. Pero hindi na namin tinitingnan yon. Basta naibsan namin o nabigay namin yung immediate need nyo ngayon, okay na kami. Kung meron mang bumabalik, salamat. Pero we do not expect that. We just expect ourselves to continue to serve them with wholeheartedly. Yun lang yung sa amin.
0: Mm-hmm. And yung wife po ninyo, tumutulong din siya sa pag-prepare ng food.
1: Sabi nga, no choice kasi baka mapalitan siya. No? Pero of course, yes, tumutulong siya. Siya yung nagluluto. Siya yung nagmamanage ng kitchen sa mga volunteers, parang, ewan ko, alter ego ba yun? Nakaupo na lang ako. Siya na yung, siya na yung nagpapalakad.
0: Na-pass on mo na yung vision sa kanila.
1: Yes, and na-inspire din siya kasi nagkaroon siya ng bagong community. Parang kaibigan niya yung mga volunteers. Sometimes lumalabas sila.
0: Talaga.
1: Nagkaroon ng ano, parang extended family. So malaking bagay yun. Nababawasan yung stress sa family.
0: Mm-mm. Again nga po, ilan yung mga natutulungan po ninyo in a week? Sabi, nag-mention po kayo ng overall numbers, tapos yung schedule ng karinderya ni Mang Urot.
1: Ang schedule namin is Thursdays, Saturdays, Sundays. No, ang na-provide namin na dinner packs is about 2,500 to mga 3,000 dinner packs a month. Mm-hmm. Ayan.
0: Dami. Tapos saan-saang area kayo?
1: Sa Quezon City, sa West Triangle. Tapos sa Manila, sa Calau, sa post office, sa Liwasang Bonifacio. And then doon sa mga Mabini, yan, Del Pilar, yan, naiikot-ikot kami dyan.
0: Alam na nila yan, inaabangan na nila kayo.
1: Doon sa Mabini, sa Calau and sa Plaza Loton, yes, no? Talagang alam na nila. Pero wala kaming definite schedule. Kasi I don't commit. Pero parang alam na nila eh, dadating kami talaga ng Thursdays, Saturdays, and Sundays. And parang ano eh, they're already members of our family.
0: Sa situation po natin na ngayon na paiba-iba yung presyo ng gas, hindi stable ang ekonomiya, kamusta po ang karinderya?
1: Ayun, battle cry, God will provide. If He has provided for us for 14 years, I believe for another 20 or 30 years, He will do that for us.
0: Mm-hmm. And sa palagay po ninyo, paanong makakatulong pa yung mga kababayan natin sa ating kapwa? Paano makakapagtulungan ang bawat isa?
1: As I have said before, no, na I am here to propagate not the organization but the action, no? Instead na tutulong kayo sa akin, why not start a small karinderya ni Mang Urot or whatever you call it doon sa communities nyo, no? Na sigurado naman ako, unless sa Forbes ka nakatira eh, or dito sa Makati na mayayaman, pero kung nasa ordinary kang lugar, merong mahihirap dyan, merong mga gutom dyan. We can provide for them na magtayo tayo ng association or grupo na every Sunday or every week, magre-reach out tayo para yung mga gutom dun sa mga lugar natin, eh makatikim naman ng medyo masarap na pagkain.
0: Mm-mm. May mga supplier po ba kayo na kinukuhanan? Kasi malalaking bulto yung inyong niluluto.
1: Wala eh. Dumadating lang yung ano, yung provisions. Dumadating. Siguro ang supplier ko lang na kinukuhanan na regular. Yung bilihan ng kutsara at yung bilihan ng ano, yung styrofoam. Sa Q-Mart yun. Mura. Doon ako nagpupunta. Pero yung sinasabing, oy, kailangan kong umorder dito. Kasi hindi ko alam kung gaano rin karami yung perang darating eh. I make it a point kasi within the week, dapat yung perang na donate maubos. Sabi nga ng wife ko, ba't di ka magtira para next week? Sabi ko, ang trabaho ko magbigay. Hindi magtira. Kasi nakikita ko, pag nagsimula akong mag-hoard ng pera, dyan magsisimula yung corruption eh. So kaya gusto ko, by the week's end, lahat ng donation for that week, nagamit na.
0: Na-remit.
1: Yes.
0: Opo. Sa budget po ninyo, magkano yung in a week na nilalaan o magkano yung nagagasa? So let's say sa isang linggo, magkano yung
1: basta budget? Lumalabas 70 to 80 pesos isang meal eh.
0: Oh.
1: So kung 2,500 to 3,000, so di mga 240,000 sa isang buwan.
0: Grabe, no? Ang laking pera niya. Pagkain pa lang to.
1: And the challenge is, you can open my bank account. Pag lumampas ng 5,000 yung laman niyan, eh, nagnanakaw nga ako. No? So, yun yung challenge. I have to maintain a very low balance and I have to keep the supplies running.
0: Mm-mm. Was there a time na nagkaroon ng major challenge itong karinderya?
1: Challenge na ano?
0: Whatever. Pagsubok na para bang hindi na matutuloy ang pagpapakain sa marami.
1: Alam nyo, sabi nga, pag gusto may paraan eh. Diba? Pag ayaw may dahilan. No? So hindi naman din ako ganun kahirap. Pwede kong isanla yung kotse ng anak ko. Pwede kong ibenta yung TV ko. Pwede kong ibenta yung sofa ko. Basta ako, because it is my vow, I will do everything to continue this.
0: Mm. And ano naman po yung nakukuha po ninyo na parang gain na sabi niyo nga hindi naman kayo kumikita, hindi kayo mayaman, pero syempre there is something na ipinapauwi sa inyo ang Panginoon.
1: Well, yung siguro yung feeling ko may silbi pala ako, di ba? I have purpose in life, no? And hindi lang 'yon, yung mahal ako ng mahihirap, kinararangal ko 'yon, di ba? Maraming tao mayaman, makapangyarihan, takot sila sa mahihirap eh. Hindi nga sila makapunta sa lugar ng mahihirap eh. Ako kinararangal ko na I am associated. And ang alam ko ha, mahal ako nitong mga taong mahihirap na pinapakain ko.
0: Baka iniisip ng iba eh, kakandidato siguro to si Mang Orot.
1: Eh di dapat dati pa, no? Even 14 years, no? So mahirap eh, no? Baka matuto pa akong magnakaw kung pumasok ako sa politika. Di lahat ng pinaghirapan ko na kaunting kabutihan matatapon pa. So never siguro, never.
0: Mm-mm. Kung nagbabakasyon kayo, ipinapaubayan niyo sa volunteers.
1: Yes, yes. Ang mga volunteers take over, nagte-take over, sila na ang bahala.
0: Mm-mm. May family time pa si Sir Benji.
1: Incorporated na kasi yung soup kitchen sa family. So hindi na hinahati, this is family time, this is the soup kitchen, hindi. All of this is incorporated dun sa affairs ng family. Kasama na yon sa kilos ng pamilya, yung to support this soup kitchen.
0: Mm-mm. Ano po ang hamon ninyo sa ating mga kaagapay na very much interested na mag-volunteer para sa karinderya ni Mang Orot?
1: Oh, kung mag-volunteer kayo, punta kayo sa amin, no? You can go to Google, hanapin yung karinderya ni Mang Orot. My phone is 0995-205-4282. And our address is number 1 Dalisay Street, West Triangle, Quezon City. But better na gawin nyo sa communities nyo, no? So you can feel na talagang you are taking care of those who need help. So again, I want to propagate the action, not the organization. So I want to see, sana, no? Every barangay or every city or every district, merong mga nagtitake care doon sa mga nagugutom sa kanilang lugar.
0: Mm-mm. Bukod sa pagpapakain, ano pa yung pwede nilang gawin?
1: Ito nga, naiisip ko, no? Though hindi ako politiko, no? Open up your barangays, your churches, paggamit nyo yung mga CR, maglagay kayo dyan ng tutulugan nila. Kasi parang nakikita ko, no? Ang daming barangay, ang daming simbahan, they want to serve, they want to help. Pero bakit natutulog yung homeless dun sa mga pintuan nyo? Ba't hindi natin papasukin? Why not start to really treat them as family? Yun sana gawin natin.
0: Mm-mm. May plano po ba kayo na mag-evolve ang soup kitchen sa parang mini staycation or kung saan magsistay ang mga homeless for a few days and then
1: ginawa ko na dati yan eh. Uh-huh. Kaya lang nag-pandemic, no? Mm-hmm. So dati meron akong shelter, no?
0: Yun, shelter.
1: Pero kasi medyo mas mahirap ang shelter eh. Kasi prone to abuse, baka tumulog doon na tumira.
0: Uh-oh.
1: No, siguro okay na ako doon sa pagpapakain, doon sa shelter and everything. Nandiyan ang gobyerno, nandiyan ang simbahan, no? Mahalin yung totoo yung kapwa natin. Nakikita naman natin every day, di ba?
0: Sa palagay po ninyo, Sir Benji, maaabot ba ng Pilipinas na wala nang magugutom sa bansang ito?
1: Zero gutom is malabo yun. Pero kung 2%, 5% gutom, kaya yun eh. No, kung lahat merong puso para sa kapwa, magagawa natin yun. Hindi naman kailangan maging mayaman eh. Kung hindi ko kayang magpakain ng 100, di magpakain ako ng 1, 2, 3. Eh ilang milyon tayo, no? Kung 22% lang yung nagugutom, so may 78% na kayang magbigay ng kanilang sobra para mabawasan yung mga nagugutom.
0: Mm-hmm. So yung mga tao na gustong magbigay po sa inyo, pwede mga binibigay sako-sakong bigas, ganon?
1: Pwede naman, anything, no? Kung ano yung makakatulong sa mahirap, wag lang ano, no? With due respect sa inyo, wag lang yung mga pinaglumaan, ano? No, we treat them with dignity.
0: Ano pong pinaglumaan?
1: Mga old clothes, di ba? Mga lumang shorts, butas na, wala pang garter.
0: Minsan, pero kung pinaglumaan na maayos naman po, I mean, pinagliitan.
1: Ganito yung masasabi ko sa inyo, if you are able to buy those things, di ba, kaya nyo rin namang bumili ng, kung bumili tayo ng isang mamahali na 1,000 na damit, ang halaga. Yung 1,000, pag dinila mo sa divisoria, 20 pesos ang t-shirt, bago pa. Alagaan natin yung dignidad ng mahihirap. Huwag po natin silang gawing basurahan.
0: Ang ganda po ng hamon ni Sir Benji. Ano, siya po ang ating kausap ngayon, founder ng Karinderia ni Mang Urot, si Mr. Bienvenido Abad Jr. na wag po nating or let us treat yung mga kababayan natin na maralita na mayroong dignity. At unang challenge po doon ay yung pagbabahagi ng pagkain para sa kanila, no? And hindi po biro na ikaw ay magpakain sa napakaraming tao sa loob ng napakaraming taon for 14 years. At sabi nga ni Sir Benji, hindi niya nakita yung sarili niya. Niya na envision that this soup kitchen will last for over 14 years and wala na siyang planong tumigil.
1: Wala na. Vow ko sa Diyos to. So sabi ko, Lord, I will feed the hungry until the day I die.
0: Parang dito po sa FEBC, kami naman, ang aming ministry is until all have heard. Ang lahat ay makapakinig ng mensahe ng Panginoon. And ano yung pangarap mo para sa mga bagong generation ng mga kabataan?
1: Labanan natin yung materialism, no? At saka yung pagiging selfish, no? Character is not defined by what we own, but by what we sacrifice for mga kapwa-tao natin. So, sana no mawala sa bagong generation yung feeling na they are defined by what they own.
0: Pakipaliwanag nyo nga po yun.
1: Kasi nagiging madamo tayo pag gusto natin, ma-define tayo na meron tayong maraming gamit, magagandang gamit, mahal na gamit. Kung marunong tayong makontento sa simple, maraming ma-free tayong resources para magamit natin sa pagtulong sa mahihirap.
0: Nagkaroon na po ba kayo ng mga basher sa Facebook?
1: Siyempre meron. Marami. Kasi of course, parang mahirap paniwalaan na may ganyang tao. Pero that's just noise sa gilid. Ano? Naka-focus lang ako. Sige, basta gagawin ko to. Mag-bash kayo ng mag-bash hanggang gusto nyo. Paminsan-minsan, papatulang ko kayo. Di ba? Pero ang focus ko is to feed the hungry until the day I die.
0: Ang galing, ano? Mahalaga na merong focus, determinasyon na gagawin ang isang bagay kahit gaano ito kahirap. Grabe yung commitment.
1: Tsaka may ituturo ako sa inyo, no? Marami sa atin, ito Christian Broadcasting, hinahanap natin ang Diyos, eh, di ba? So nandito ang Diyos. Ano sabi niya? Whatsoever you do to the least of your brethren, that's what you do to me. Kaya po ganun ako ka-focus sa pagsisilbi sa mahihirap. Nakikita ko ang Panginoon sa kanila.
0: At nakikita nila ang Panginoon sa iyo. Sa pamamagitan pagpapakain mo. Kasi okay. Di ba, yung Mang Urot, yung Karinderia ni Mang Urot, brings physical comfort. Eh. Hindi naman sabi mo nga kanina, hindi mararamdaman ng isang tao ang isang bagay na gusto mong i-absorb niya. For example, di matututo ang isang tao kung gutom siya.
1: And of course, no, minsan naririnig mo sa kanila pag inabutan mo, salamat sa Diyos. No, so God is praised.
0: Mm-mm.
1: And we are blessed because sabi nga, di ba, the Lord hears the cries of the poor. Sasabihin ng mahirap sa amin, pag-abot namin, God bless you. Mm-mm. That's more than all the riches in the world. No? The poor people blessing us. Mm-hmm. And God hearing it. Siguro yun yung satisfaction din namin.
0: Mm-hmm. Na ibinabalik rin sa inyo yung pasasalamat.
1: Yes, pero of course, kaya kami nakakapagbigay kasi kami yung unang binigyan. Mm-hmm. So we do this in humility, no, in service and in total surrender to God.
0: Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung humility, yung talagang kababaan ng loob. Kasi hindi lang determinasyon, hindi lang focus, grit yung kailangan dito. Kailangan din na humble ka.
1: Of course, ganito yun eh. Pag nagluluto ka para sa mahirap, pinaghuhugas mo ng pinggan yan, hinahanap mo ng pondo para makakain, that is humility.
0: Yes. Mm-mm. And harinawa, mga kaagapay, ito yung maging goal ng marami po sa atin, ng mga ka-Pilipino ngayon na nasa, sabagay, lagi naman tayong nasa crisis, pero ngayon kasi mas heightened yung crisis. Yung hamon sa atin ng Karinderia ni Mang Urot na huwag lamang tayong tumingin paloob, tumingin din tayo papalabas. And panalangin po ninyo naman para sa mga nasa posisyon sa gobyerno?
1: Una muna, ang tunay na krisis ay kadamutan eh, no? Pero yung greed, yung nasa gobyerno, yung nasa positions of power, matuto lang tayong makontento. Hindi natin sinasabing huwag tayong magpayaman, pero makontento tayo. Makita naman natin yung mga taong wala nang makain, wala nang pampagamot, wala nang pampalibing, wala nang matulugan. Para naman, kaya natin harapin yung sarili natin sa salamin at sabihin mo, tutunay ako nagsisilbi sa kapwa.
0: Mm-mm. So maraming mga nangungutang po sa inyo?
1: Eh, mas marami akong inutangan dahil mas marami akong pinapakain. Pero meron din. So ano ang ginagawa ko, pag mas kailangan niya, kung hindi ko naman kailangan, dun ko na muna ibibigay.
0: Mm-hmm.
1: And then bahala na si Lord ulit mag-replenish. Parang cycle lang, parang ako lang yung tagahawak ng yaman eh. Pag merong may kailangan, bigay.
0: Mm-hmm.
1: Pag may magbibigay sa loob, parang ganun lang.
0: Mm-hmm. Words of encouragement po ninyo sa mga kababayan natin na kagaya nyo, walang planong tumigil sa pagtulong.
1: Encouragement comes from the Bible, di ba? Trust God lang eh. Di ba? Minsan kaya tayo natatakot tumulong, hindi naman dahil madamo tayo, kundi dahil we don't really trust God. No? If we trust God, everything will fall in place. Pababayaan ba ng Diyos yung isang tao na ginagawa yung will niya? So let's start trusting God instead of trusting things, instead of trusting wealth, instead of trusting people.
0: Mm-mm. Maganda po na pinunto po ni Sir Benji Abad ng founder ng Karinderiya ni Mang Urot na tayo po ay laging umasa sa kakayahan ng Panginoon. And we are all just stewards of the resources of the Lord. And lagi yung wisdom ano, na tayo ay magbigay because the more we give, the more we will receive. Tama po ba yun sa buhay ni Sir Benji?
1: Baligtad ako eh. Tayo yung magbigay kasi tayo yung unang binigyan. Ano? Kung wala naman tayong sobra, hindi tayo makakapagbigay. And I believe there is always a person poorer than us. So walang dahilan para hindi tayo tumulong sa mas nagigipit sa atin.
0: Mm-mm. Sir Benji, panghuling katanungan, paano nga po ba maging isang ehemplo?
1: Hindi ko alam eh. Pero ang sinasabi ko nga, di ba, sa mga post ko eh, conscience above all, di ba? Sundin lang natin yung konsensya natin. Inukit naman ng Diyos yung kanyang alituntunin tsaka mga batas sa puso natin. We just have to search our heart, our conscience, and then obey it. Diba? Lagi nga sinasabi, diba, pagka nagiging madamo tayo, may konsensya ka pa ba? Hanapin natin yung konsensya natin at sundin natin. Ganun lang po kasimple yun.
0: Mm-hmm. At nawa ano, itong program po na ito na ehemplo ay nagtataguyod ng mga kababayan natin, ng mga Pilipino na maaari nating tularan lalo na sa kanilang mga katangian na tumutulong din naman sa ating mga kababayan. Paano maging isang maunlad na Pilipinas? Kasi no man is an island, tama po, di ba? And dapat ay tayo ay magtulungan imbis na magsiraan, imbis na batuhin ang kapwa, ay bakit hindi natin tulungang iangat ang bawat isa sa atin. And Sir Benji, meron na po bang bumalik sa inyo na napakain nyo years back at ngayon ay medyo nagbago yung kanyang buhay?
1: Konti lang, siguro mga 2 or 3% lang eh. Nagkaroon na ng trabaho, meron naman na meron na yatang nakapag-abroad ulit, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero maliit na percentage kasi parang sanay na sila sa ganyang buhay eh.
0: Mm-hmm.
1: No, parang mas gusto nila na nasa kalye sila. But we don't take that into account. Basta kami, may kailangan ka na sa amin, mm-hmm, bigay namin sa iyo.
0: Mm-hmm. At kung ikaw naman ay natulungan, no, ng Karinderiya ni Mang Urot, mano ba namang bumalik at magpasalamat, no, tapikin sa balikat si Sir Benji and tell him that he is doing a great job. Mm-hmm.

0: Bago po tayo magtapos, syempre pabatiin natin si Sir Benji.
1: Okay, hello dun sa wife ko, si Jeanette. Sa mga anak ko, Bianjino, si Bridget and Bianca, sa son-in-law ko, Mike Benaventura, sa daughter-in-law ko, Je, sa mga apo ko, si Lexi, si Chrisla, and si Bianjino the fourth, si Vin. And then sa incoming kong apo, si Art Rafael. And of course, sa mga volunteers ko and donors, maraming salamat sa inyo. Pati na rin dun sa beneficiaries, no? Kung wala kayo, wala kaming pagsisilbihan. God bless you all, Dakila, si Batala.
0: Maraming salamat po, Sir Benji. May kilala ka ba ang isang ehemplo? Kung meron po, ay bahagi niyo po sa amin ang kanyang kwento. At ang ehemplo po, nagtatanghal ng mga karanasan at syempre ng mga Pilipino na exemplary sa kanilang mga larangan. Kagaya po ng ating bisita ngayon, si Sir Bienvenido Benji Abad Jr. Salamat po sa ating production team, kay Aileen Valdez, kay Angelica Kalayag. Thank you rin kay Faith and Brian De La Cruz at kay John B. Reyes. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Nagpapaalala san man, kailanman at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka kay Weekend.

0: Unang Tugon. Serbisyo Publikong Aksyon.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang bagyo. Maging updated sa mga ulat ukos sa bagyo sa telebisyon o radyo. Maging alerto kung sakaling mas tumagal pa ang ulan at manatili ang pagbaha kahit tapos na ang bagyo. Kung lumikas sa evacuation centers, bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Suriin ang inyong tahanan para malaman kung may mga gamit kayong nasira o napinsala. Kung madilim, iwasang gumamit ng kandila at sa halip ay gumamit ng flashlight. Iwasang uminom o maghanda ng mga pagkain gamit ang tubig mula sa gripo hanggat hindi sigurado na ito ay malinis. Suriin ang mga pagkain na nasa refrigerator at alamin kung hindi pa ito sira. Magsuot ng mga pamproteksyong damit o gamit bilang pag-iingat habang nililinisan o inaayos ang mga kagamitan na napinsala ng bagyo. Kung kailangan magmaneho, umiwas sa mga lugar na lubog pa rin sa baha o napinsala ng bagyo. Huwag subuking umarangkada sa hindi tiyak na lalim ng baha.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYVS.
5: Good morning! Welcome to Mom's Heart. Kamusta ang imo Sabado? Kabay pa nga manami, gidno, kag mabulubog now. Because the past few days, ang ulan ara na gid. It's the rainy season, so ma-expect kita nga ang mga kabataan naton medyo mabasa na ni ang ilang ang mga sapatos magadto sa school. Pero ang aton mga tanom nagakalipay tungod we have the rain. Kamusta DXKI? Good morning! DYVS Bacolod, welcome to the program. General Santos City, Coronadel City, South Cotabato. Kamusta kamo dira sa Gensan, sa Sarangani? I hope okay na no, kag na-restore na ang nagkalasamad sang nagliligad ng mga inadlaw. DXKI, Kipalbig Tampakan, dira sa South Cotabato. Kamusta? Aga pa mabatian na ang aton Mom's Heart program. And ara kita sa Facebook Live. Real time, I do not know kung ang DXKI makakatch sa aton. Pero diri sa Bacolod City, real-time kita, Facebook Live. Kadto ka mo sa DYVS, kag-arat na da ang Mom's Heart. So salamat gid sa tanan nga maka-tune in sa radio kag ang makapamati man through our Facebook account. Jeanette, kamusta ka mo dira? Kipalbig Tampakan. Okay lang ang inyo early morning dira. Si Luz, Lerma, Ginilyn Roca, kamusta ang aton mga beautiful sisters dira? Merle, okay ka lang dira? Kabay pa nga maayo gid ang pamatsyag. Sa kay Nanding, kay Totong, sa kay Linda, kag sa imo Bona. Ano ang inyo pamahaw dira while nagapamahaw naga-tune in kita sa aton nga Mom's Heart program? Kamusta dira ang taga-Sorala sa South Cotabato? Good morning sa inyo. Surigao Community Bible Church, kamusta dira ang aton pastor nga naga-tune in? Diri sa NIR Alegria Murcia. Welcome. Manapla GBCN, Horkem, kamusta ka na? Ara ka pa da? First Baptist Church of Central Hawaiian sa engineers naton nga nagapamati. Salamat gid. Carmi, kamusta ang buhay? Manangkora, ara ka da? Or basi kung may gin-attend na naman nga konferensi ng Cora. Mamaminya nag-tune in gid. Kag si Tintin, kag si Candy, good morning, welcome gid. Salamat nagapamati ka mo. Manang Sarah A, good morning sa inyo ni Manang Lynn J. Leeds, I hope okay ka dira nung June. Welcome to the program. Si Nanay Bel kag si Maki kung makachimpo nag-tune in man. Attorney JM, si Sir Rolando Plenyago, kamusta ka da sir? Diri sa Bacolod City sa Villamonte si Lou Ree kag si Mary Dith. Welcome. Manang Feli, thank you for tuning in. Manang Merly, Miss Cheryl, wherever you are, kabay pang okay kagidira. Miss Lourdes, good morning sa imo, Miss Cecil, QV. Kagusugid ako mag-greet dira sa Buena Vista, Guimaras. Nay Mercedes, thank you gid. Nagpadala siya sa akon sang thank you nga card. Kagkanami, gid bala Nay Mercedes, I am so touched. Kag na-inspire gid ako sa message mo. Nagsulat siya sa akon and ang akon bala nga feeling nga about ahay in our own small way diri sa DYVS kun makatouch kita gani sang listeners naton ti all glory to God. Nay Mercedes, kamusta ka mo dira ni RV? Salamat gid kag nahamot gid guya sang ginhambal ni Nay Mercedes nga sili niya na appreciate ya gid ang advice ang topic diri naton kag silingya abi mo nagakupo man siya kuno sa santol kay ang topic bala naton nga hug a tree ang ecotherapy nagawork gid sa iya. Thank you Lord kag si Nay Mercedes may fountain of youth ni siya ya kay man baskog pa kag ti gwapa gihapon. Thank you gid Nay Mercedes ha kag sa inyo dira ni RV. Si Miss June ara manda sa province of Guimaras, welcome. Kag ang akon pagid isa di kamiga sa Iloilo sa Alimudyan. Si Roda. Rod, kamusta? I-regards ko da kay Presyosa kag kay Orfa nga nag-tune in. Okay lang kamo dira? Kamusta ang inyo dira nga mga weather, no? Dason diri sa Bacolod City sa Rosario Heights nag-tune in ma'am si Ma'am Virgie Salgado. Kag si Ma'am Sara Escalona dira sa Mansilingan. Good morning, kagsalamat gid sa inyo nga pag-join sa Mom's Heart program. Si Chin Chin, naga-Facebook Live ini siya, upod sa kay Jasmine. Chin, kamusta? Next week, makilita ay naman kita because our class will start again. The daily grind naman ini, no? Kay ang aton mga estudyante, mga back to school. What is in store for us today on Mom's Heart? Kamusta ang inyo nga pagturog, Myadman? Because today on Mom's Heart, I'm going to talk about sleeping better, not longer. And I would like to give credit sa author nga si Mirel Zeman. Kay man kadamo balas ang school of thoughts, no? Nga gambal nga mo kinanglan 8 hours gid imo sleep, 7 hours gid imo sleep. Kung pwede gani, maka 10 hours, no? Well, for the very young and children, kahit may growth years ini sila ya. But according sa aton nga study, ang gina-stress naton about hours logged, it turns out that how well you sleep, amuni ang naga-matter much more than how much or how lawig you sleep. Kag ini nga habits will boost the quality of your rest. So amo ni subong ang aton nga istoryahan. Ginaisip mo gid bala ang number of hours ang imo nga turog? Ako ginaisip ko ginaya mo nga kinanglan makalag-on gid ko 6 hours, 7 hours. Kun pwede maka 8 hours mo psychological bala nga bado hara-hara gid the next day no. But actually, according sa aton nga research, kinanglan you sleep better, not necessarily longer. So amo ni subong ang istoryahan naton sa Mom's Heart program. Because for years, ginahambalan kita nga crucial gid to get 7 to 8 hours sang turog kung gabi. Kag kung hindi mo ran tanama kuha, we are harming our health. But ariho, ang enlightening research naman nag-challenge sang amuning mindset. 7 to 8 hours of sleep. Kag may belief, even ang mga experts, nga aton bala mga prehistoric ancestors, nag-sleep kuno sila 8 or more hours a night. hambal ni Dr. Jerry Siegel, PhD, Director of UCLA's Center for Sleep Research. Lantawunta kung ano ang point of view ni Dr. Siegel after our next break.

Nagabalik kita sa aton nga Sabado program diri sa DYVS kag sa DXKI. Kamusta ang weather ninyo dira sa Buena Vista, Gimarasnay? Sedes, okay lang kamo dira diri sa Bacolod. The past few days, grabe ang ulan nato, no? Because ang super typhoon bala, medyo nag-asik-asik diri jutay sa amon sa Western Visayas. Okay, we are talking about sleep better, not longer. Kag earlier, before the music break, nagambal kita nga halin sang una, ang aton nga ginapatihan nga kinanglan 7 to 8 hours of sleep a night gid kita. Kay kung hindi, we are harming our health. Pero according sa isa ka director of UCLA Center for Sleep Research, nga si Dr. Jerry Siegel, siling niya ang akon research, nagpakita nga ang mga tao in prehistoric hunter-gatherer societies, similar ina sa aton mga predecessors, actually kuno nagtulog lang an average of 6.5 hours. Kung ikumparar mo sa usual naton nga ginapatihan, so that is half hour less than the daily amount recommended by the Natural Sleep Foundation. So ang aton gali nga mga ancestors, 6.5 malang ang ilang tulog. So what may be more important sa number sang imo nga hours nga ginatulog is how restful those hours of slumber are. According kay Dr. Charlene Gamaldo, MD, Medical Director of the Johns Hopkins Center for Sleep, dito sa Howard County General Hospital, siling ni Dr. Charlene Gamaldo, good sleep quality is vital for your well-being. It's not actually the number of hours, but the quality of sleep nga imo mahimo, no? So, hambalya, ang quality of sleep mo kon mayad improves your mood, memory, and ability to focus. And ini maka-enhance ang imo immune system and keep you from getting sick kung mayad ang imo turog. More significantly, kung husto gid ang aton yung sleep, no, it can reduce your risk for major health problems such as diabetes, heart disease, and obesity. So mamangkot ko, pilagi jabla ka oras ang imo nga tulog kung gabi, nga feeling mo rested ikaw, kay kada isa sa aton nagakalain-lain, no, depende sa lifestyle. Di karon niya kung nagaubra ikaw abiya from 9 p.m. no, hasta kaagahon, tikuti lain tanaran ang turog mo, iti hindi mayad ka, hindi ka katurog because you are working. According sa aton nga research, ang mga tao nga wala nagakuha sang quality sleep, pagbugtaw na nila exhausted, and then madumduman nila gani ang problem nila nga hindi mayad ang ilang tulog, bawion ina nila, no? But kung ang imo sleep quality is poor, getting more sleep won't help. Amo ning hambal ni Dr. Bryce Mander, PhD, Assistant Professor of Psychiatry and Human Behavior at the School of Medicine at University of California, Irvine. Instead, hambal ni Dr. Bryce Mander, you need to address the root of the problem kun nga ang imo nga sleep is not of good quality. So may gin-suggest diri sa aton ang research nga makabulig sa aton, go deeper and sounder starting tonight. Nga magmayad man balang turog, no? Importante ang sleep. Kung hindi iya husto ang turog mo, mamasakit ka gidya. Dasunti, anong pagbugtaw mo, anong pag-function mo sang mayad kung gapasingit ka imuya kay tungod nga kurang ang tulog mo, kay man. Kung gabi, nagalantaw pa sang short dramas, no? Bawo kay man kung makauyat bala kita sang gadget naton, instead nga inugtulog na bala, malingaw ka gidya kay itapuson mo. Dasong kung wala gani isugpon ining mga short dramas, ti susara na. Nagamurugot kay diin na to ang sugpon. Okay, ano nga mga strategies ang makabulig kanimo? Go deeper and sounder starting tonight. Ari ang suggestion
sang research nga ginsulat ni Mirelle Zeman. This is all about sleeping better, not longer. Although, kung makalag-in kaya sang 8 hours of sleep, mayad gid Naano pa na yung well-rested ikaw, no? Oo gani, kabalo ako, nga ang imo nga sleep, hindi na yakalabot 7 hours or 8 hours. Kay maturog timo ya at 9 p.m, syempre bugtaw ka alas 3, alas 4, no? Kisaga ni alas 2, manti timprano ka pa nagtulog. We are going to talk about strategies that will help you get deeper and sounder sleep tonight. So ano ini ang dapat naton himuon para nga mayad ang aton nga tulog? First, ang ila diri nga ginasuggest, you sweat often. Pabalhas. Kay man ang exercise nagapakapoy kanimo, which helps you sleep better. Ti si Nay Mercedes niya kay naga-gardening, no? Naga-ecotherapy na iniya si Nay Mercedes. Tapos damo pa siya sang iya dira nga mga fur babies. May kuring tana, may ayam tana, no? And then plus of course, ang pag-take care pa naton sa aton mga apo, kundi productive gidya ang imo nga adlaw. Exercise tires you. Kag kun maka-exercise ikaw, miyad ang imo nga tulog, that's obvious. Pero kung nag-stick ikaw with a workout routine, it becomes especially important sa mga tao in their late 30s and beyond. Nga may exercise routine kagid. Titin, may exercise routine ka man da, kamunikende ay abaw. Ang sleep quality and quantity naturally naga-decline starting around age 35. Ari na, amo na ni diri ang aton nga ginabaisan. 6 hours lang yung tulog ko, okay na ko yung amambal, kagidyabi nga 7, kag 8 hours gidya, no? Amo na, pirmi ang akon mabatian. Ako gani, 5 hours lang, ti okay man ko. Well, kanya-kanyang lifestyle, kanyang-kanyang pasaho, pero ang recommended gidya, amuni ang ginatawag naton nga better quality of sleep. Quality and quantity, ti kundi the best pagit. Sleep quality and quantity nagalain starting age 35. Amo ni nga bal ni Dr. Bryce Mander. Kag kun ikaw nag-exercise, working out can prevent some of that change. Ang quality kag quantity sang imo nga turog nga naga-change kung ikaw may workout or ikaw active during the day, makabulig nang maka-adjust ka bala, nga na, miyad gidya ang turog mo kung gabi eh, kaya manti, active kay the whole day mo. Amuni ang gin-suggest, no? It doesn't take much. Half hour lang gani isang exercise. Pero ti, ang recommendation ni nila ya 5 days a week can improve sleep by 65%. Ti, kung wala kaya bi exercise program, ang imo dira yung household chores is enough. Gagardening ka, ti of course nagapulupang laba kamada nagadigamo man timo ti basta up and about ikaw no miyad gidran and it can improve your sleep by 65% according to a study in the journal Mental Health and Physical Activity. While ang ginahambal nila nga exercise in the morning may be optimal for revving metabolism and muscle gain, hambal ni Dr. Bryce Mander, workout later in the day is more likely to help you rest soundly at night. Damo pagid ako isugpon, we are talking about sleep better, not longer. Diri sa DYVS Bacolod and DXKI. We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

Nagabalik ang aton nga Sabado program diri sa DYVS. Upod ang DXKI, upod ang Gimaras, upod ang Alimudyan. No, kamusta ka mo dira? How is weather this beautiful Saturday? The past few days na busog yun ang aton mga taramnan. Okay, sleep better, not longer. Hambal ni Dr. Bryce Mander, PhD, Assistant Professor of Psychiatry and Human Behavior, School of Medicine at the University of California, Irvine. Siling niya, kung nag-workout ikaw later in the day, more likely nga nami ang imo turog kung gabi eh. Just avoid nga late na gidbala ang imo nga exercise program. Kay base hindi ka nakatulog itmayad. Kay kung nag-workout ikaw abi, let's say 7, 8, no? Matapos ka 9, 10:30, makaon ka pa, ti ma-digest pa ng pagkaon mo. Chances are, buhay ti mo makaturog garan. Kay manti, ang imobla adrenaline, nagasigi pa. We're talking about strategies nga makabulig sa aton sang tulog sang deeper and sounder. So, hambal naton earlier, exercise, no? According to your capacity. Kaya mo mag-workout? Fine. Hindi mo kaya mag-workout? Try to be active the whole day. Household chores mo? Enough na ina. Ano pagid? Those who have access to places such as parks, beach, woods, nag-snooze better kumparar mo sa mga tao nga wala taya nagagwa. Wala taya kantuan nga mga beach, kay hulong dun. Wala taya sang mga forested areas. Wala taya sang suba, no? Ang aton lang gidya, ang aton dira nga gamay nga gardens sa sagwa. Miad man niya si Nay Mercedes kay may santol nga ginakupan. Nag-hug a tree ini siya, which is very good. Ako ya fascinated gid ko bala sinisang inatawag nga hug a tree ni mo kag ang grounding, kag ang earthing wherein makatiniil kaya bala. Dapaton mo gid yang imo nga mga tiil sa duta. Of course, careful kita nga wala ikaw matapakan dira nga mga unidentified objects or basi matunok ikaw, no? Kag inibla ang hugging a tree. Nay Mercedes, thank you gid ha. Hugging a tree can significantly reduce stress, lower blood pressure, and increase feelings of calm by triggering the release of oxytocin, serotonin, and dopamine. Amuni ang mga good hormones ang aton nga lawas. Ini nga physical connection sa nature, tawag ini sang mga hapon forest bath, no? Forest bathing. Kag ini nag-boost immune function through phytoncides, amuni ang mga airborne compounds nga nag-regulate sang aton nervous system. Kung makapaligos kapagidya, makapaligo kapagidya sa baybay, nami pagidyang effect sa lawas, kay gina-absorb naton ang magnesium which sometimes kulang ini sa aton kalawasan. So if you want to sleep better, well, longer is also good. Pero ang quality sang sleep mo mayad, kinanglan may ara kita nga nature, nga connection. So ang mga

tao ni bala nga gakadto sa mga beach, sa ila dira nga mga park, sa mga kakahuyan, ini sila, they tend to be more physically active. So ang suggestion, get outdoors. Kung ikaw ara sa city, being in natural light also regulates your body clock. Kag ini helps you rest better at night. Kung may ara ka mo dira orchard, or kung may ginalagawan ka mo da nga damo sang kahoy, kanami gid. Because you breathe in, inibla ang ginatawag nga phytoncides. Amuni ang mga airborne particles nga gina-emit sang mga kahoy, kag amuni ang naga-reset sang aton nervous system. Ano pagid? Hang out with your friends more. Ay ba wala takon kamaan nga kun damo kagali sang good friends, ang mga abya niya bilang nga nagapa smile sa imo, nagapanami sang pamatsyag mo, nami manggili ang turog mo kung gabi eh. Surrounding yourself with supportive family and friends may increase your sleep quality. Hambal sang research from the University of Utah. Chalk It Up to Revolution, hambal sang author no, nga si Rob Kent DeGray. Ari naman, nagabalik naman sila sa prehistoric days. Ang humans nga naga-star in close-knit clan could trust that someone was watching their back and keeping them safe from predators, which allowed them to sleep easier. Amuni ang ginapatian sa mga researchers, naman di sa una nga chimpuya. Laintuya ang ilay nga pangabuhi, ti kun ara sila sa isa ka community nga closely knit sila, kagahiropay sila, and they watch out for each other. Mayad ang turog nanda kay kamaan sila nga ang isa kag isa naga pangbatsyag kag naga cover para sa ila. In short, may security sila knowing nga ang mga tao sa community masaliga nila and they are watching out for each other. Kanami, no? So amuni ang hambal ni Kent DeGray. And even though you don't need friends to physically protect you kay tiisubong niya. Lain-lain na kita yang mga balay naton, may mga fence, may mga wires, may mga kadamo niya sang ginapangsabit naton no, nga hindi makataklas. Knowing that you're a member of a tribe remains comforting and helps ease stress, which translates to better rest. Kung secure ang imo nga palibot, kabalo ka nga pagtulog mo sa gabi, mahamuok. Because wala ikaw gawori nga ay basi. May magsaka giya, may magtaklas, no? Because kadamo na sang aton nga ginatawag nga mga precaution para nga miyad ang turog kong gabi. Same way nga kung nagambal kita, nga you surround yourself with supportive family and friends. Same token kung may mga negative relationships kita with those around us can keep you awake at night and another reason to weed toxic people out of your life. Hindi na lang niya naton pag i-entertain no ang mga negative vibes, mga toxic nga mga relationships because ina, hindi ka gid katurong kong gabi. Alright, we are talking about sleeping better, not longer. Diri sa aton nga Mom's Heart program on DYVS and DXKI. Another music break, Mom's Heart will be right back.

Thank you for that music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS. Upod ang DXKI. Upod ang gimaras. Upod ang alimudyan. Upod ang kipalbig. Kagkamudira. Tanan-tanan nga nag-tune in. No, kaina, nag-greet na ko bala sa inyo. Basi subong mambal ka mo. Kami wala. Aragid bala ka mo kaina. Nag-check attendance ako. We are talking about sleep better, not longer. Kag ang mga strategies din naton nga ginambal, you exercise, you go outside if possible, no, sa aton nga mga nature trip dira, you hug a tree kung daw hindi kaya conscious nga may kita kanimo nga naga kupo timo sa santol baunay Mercedes, congratulations, no. Si Roda gani amo manaon nagakupo man sa kahoy. Hang out with your friends more. Surround yourself with supportive family and friends. Ano pagid ang suggestion sang aton nga research? Get more omega-3s. Ano ina connection sa ginatawag naton nga pagtulog it mayad? According diri sa kay Mirel Zeman, silinga in a study published in the journal Sleep Medicine, ang researchers nakakita nga ang mga tawo bala who regularly ate oily fish, ang nagakaon sang mga oily nga mga isda, ano ini mackerel, tuna, salmon, had better sleep quality kung ikumparar mo sa mga tawo nga nagakaon less of this type of food. Tikon isda bi, bisan hindi man tuna, bisan hindi man mackerel, bisan hindi man salmon, basta isda, no? Amo na siya ang omega-3 fatty acids. Ini nga mga fish contain, of course, ini sila si tuna, si mackerel, si salmon, damo gid ni sila isang omega-3 polyunsaturated fatty acids. Ini sila naga-enhance ang production sang serotonin. Si serotonin, neurotransmitter ina nga naga-involve in sleep regulation. Hambal ni Oscar Del Bruto, MD, lead researcher sang isa ka study. Kagambalya, ang mga tawo nga nagatulog who slept the soundest naga-consume sang average of 9 servings of oily seafood a week. 9 servings sa isa ka semana. Siguro every other day, no, makaunti mo isda, amo man na ang inyo dira nga ginakaon, no. Nami gin man ang isda kay wala man gid yasang kontra, unless nga deep sea fish naman niya nga exposed naman sa mga toxic nga chemicals, pero hindi na tadi ang magduel. Kaya ang aton malang ya, ang common sa aton be, ti matan, bangros, tilapia, ano pa gid ang inyo dira ya isda sa gimarasman, ang mga manamit kag mga fresh nga mga isda naton, basta isda, that is omega-3 fatty acids, naga-enhance pagid sang aton sleep quality. Amuni ang gina-stress sang aton nga research. Te ano na lang ya kung hindi kita ya kakaon sang isda, no, in a week abe, te basi once a week or twice a week. Nagsuggest diri si Dr. Oscar Del Bruto, silingya people who are dissatisfied sang ilang rest routine, pwede maka-augment sang inyong diets with a 1 gram omega-3 supplement twice daily. So, ma-supplement ka na lang sang omega-3s. Again, si doctor ang ma-recommend sa imo kung pila na ka-milligrams, kung ano nga klase, kag kung diin mo na kwaon, omega-3 nga mga supplements, daw kalaka, no? Basi ulat lang takon kamaan karan. Pero mangkot lang gidya sa doctor, ha? Suggestion na diriya ho, 1 gram omega-3 supplement twice daily. Pero ipa-approve gid sa aton nga doctor. We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Patuloy na nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. And welcome sa iyo kaagapay dito sa programang Family Matters. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan via live streaming through 702 DZAS mobile app. Yan po ang official mobile app ng inyong agapay ng sambayanan na maaari po ninyong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Kaya kaagapay, kung hindi ka pa nakakapag-download niyan, ay tungo ka na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at i-download na ng libre ang 702 DZAS mobile app para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta po meron kayong internet connection. At syempre, hello din sa mga kaagapay natin na nakikinig at nanonood na sa ating ongoing Facebook live streaming. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio at pwede nyo na po yung ma-share sa inyong churchmate, kaibigan, kapamilya at sama-sama po tayong matuto sa ating episode for today. Ganun din sa mga kaagapay natin na nasa YouTube channel, huwag nyo na pong kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, ang ating mga kaagapay na nasa radyo nakikinig via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa ating PM radio, sa transistor radio, o sa inyong mga car stereo. Hello, hello po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagtutok at dyan ka lamang, Kayla Escalante. Kumusta ka kaagapay? Talaga namang ramdam na natin ang summer season. Napakainit kahit maaga pa ay tagaktak na ang pawis. Kaya naman ang reminder namin sa iyo kaagapay is stay hydrated. Talagang uminom ng maraming tubig para maiwasan ang anumang sakit ngayong summer. At kung hanggat maaari ay manatili na lang sa bahay at syempre huwag kalimutan ng sunscreen dahil talagang tirik na tirik ang araw. Kaya doble ingat mga kaagapay. At syempre kaagapay, hindi po ako nag-iisa dito sa ating programa. Nakakatuwa po na meron po tayong mga nakakaagapay sa ating mga programs para po makasama natin sa pagbibigay ng motivation, lalo po dito sa Wednesday edition ng Family Matters. Ang nais po natin ay makapag-motivate ng mga kapwa kababaihan, ng women empowerment. Kaya nga po ngayon, kasama po natin ang isang life coach and advocate ng mental health, alopecia, family, relationship, and people empowerment. Kaagapay, let us welcome si Coach Ellen Perez. Hello po, Coach.
4: Kayla, finally, face-to-face here in your studio. Ang ganda ng mga reminders mo sa ating mga kaagapay, di ba? Hydrate, sunblock, lilim sa shade kasi talaga namang napakainit.
3: Oo nga,
4: at mainit din ang ating talakayan. At alam mo, maraming salamat at ako'y nandito muli sa inyong studio dahil nagagalak ang aking puso tuwing ang usapin ay patungkol sa pagpapapuri at pasasalamat sa ating Panginoon.
3: Amen. Opo. Kami rin po ay thankful po na kayo po ay always available para po dito sa ating himpilan na makaagapay po namin kayo sa paghahatid ng inspirasyon sa ating mga kaagapay, syempre sa kapurihan ng Panginoon. At kaagapay, ikaw pa rin ay nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Family Matters. Kasama po ninyo ako, Kayla Escalante, kasama po ang ating special guest na si Coach Ellen Perez. At ang ating topic po, From Doubt to Determination, Ways to Overcome Our Doubts. At dito sa ating Facebook Live, Coach, ay marami na nagsishare ng kanilang ways, paano nga ba nila nilalabanan ng kanilang doubts. Si Kamral Analina, sabi niya ay, pray, trust God, and hold on to God's promises. Listen also to some encouragement of those people na naka-overcome sa mga problema nila.
4: Amen.
3: Si Carmen Termuloy, bumabati ng good morning. Maging si Charito Baluyot, si Nona Docor, sabi niya ay wag pangunahan si Lord. May process din while waiting sa sagot ng Panginoon. Kaya daw talagang hintayin ang Panginoon. Amen. Si Nanay Nora Canchela, bumabati na rin ng good morning sa atin. Maging si Emmy Hake. At may pahabol pa si Nanay Nona Docor, kapag daw meron doubt ay unang-una konsultahin ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at makipag-usap sa mga kapatiran sa church. Oo nga naman, yung support system, no, Coach?
4: Yes, kaya nga nandiyan ang ating mga kapatiran sa church. Banggitin ko rin dito yung senior dito ni Miss Luz Aguilar. Family matters, patungkol sa Panginoon, talagang maganda at marami ang nating naaabot, diba?
3: Amen. Hindi lang po sa Pilipinas. Dahil sa iba't ibang sulok din po ng mundo ay nakakaabot tayo. Kaya ang hello din po sa mga kaagapay nating OFW na malayo man, nasa ibang panigman ng mundo, pero patuloy na nakatutok dito sa ating himpilan. At ang ating topic, kaagapay, from doubt to determination, ways to overcome our doubts. At meron po kami mga i-share ni Coach Ellen, paano nga ba natin ma-overcome yung mga doubts na meron tayo sa ating mga sarili. Una na dyan, ready mo na kaagapay ang papel at ballpen, ang number one point natin, find what's blocking you. Siyempre, bago natin maiwasan yung mga doubts na meron tayo, kailangan muna nating alamin kung ano nga ba yung mga humaharang para tayo ay magkaroon ng determination. Alamin natin ano nga ba yung mga mental or emotional blocks na nakaka-prevent sa atin para paniwalaan natin yung kaya nating gawin sa pamamagitan ng Panginoon, di ba? Maaring yan ay previous na mga pagkakamali or negative experiences or yung gaya nga ng sinabi kanina ni Coach na yung mga childhood memories natin, yung mga childhood trauma natin ay nakakaambag din sa kung ano yung meron tayo ngayon dahil yun yung kinalakihan natin. Coach, ano pa po ba kadalasan po yung mga mental or emotional blocks para hindi po tayo maging determined?
4: Ano ko lang din ulit yung sinabi ko nga kanina. Kaya napakahalaga kung ikaw ay nagkaroon ng mga traumas in the past na talagang magpatawad. Mapatawad mo yung sarili mo sa mga nangyaring ganun sa'yo at mapatawad mo kung sino man yung nakapanakit sa'yo. Para yung mga doubts na yan ay mawala and you will overcome it and you'll be able to proceed to becoming a determined person. Doon naman sa tanong mo na ano pa ang pwede nating ibahaging tip, no? Ano ba yung mga mental and emotional blocks na yan? Yun nga, if people puts us down, alam mo, marami sa ngayon ang nakakaranas, alam mo, ito, akalain ng ibang tao, simple lang. Sasabihin nila na panghihinaan ng loob ang mga bagong, ang mga kabataan sa henerasyon natin ngayon. Pero kung araw-araw naman, nabubugbog ka ng mga bashers, na mga online posting na negative, di ba? Eh, iyan ay isang blockage para mapanghinaan ka ng loob, para ikaw ay magduda sa sarili mo, di ba? Kaya naman, ang iba, ginagawang affirmation, yung mga comments, likes, and hearts, or, you know, sharing of their videos, di ba? Well, somehow, sige, kung makakatulong yun sa'yo, pero we should get our affirmation and confirmation and strength from our good Lord. Di ba? Kaya, yun yung ating mga taga-subaybay ngayon sa social media. Ingat-ingat lang po tayo sa mga pagsalita, pag-comment, di ba? Kasi isa yan sa napakalaking kontribusyon para magkaroon ka ng mental and emotional blocks para yung determination mo ay mawala or ma-put down ka.
3: Nako, totoo po yan, no, coach. Naalala ko nga kapag meron daw mga family reunion, yung mga simpleng, para naman sa kanila ay simpleng biro lang. Wala naman talagang ibig sabihin. Pero kasi dun po sa tao na pinagsabihan po ninyo, ay meron po yung epekto. Halimbawa po, kapag sinabi, parang napabayaan ka sa kusina. Mga ganon. Maaring simple lang po yon na sabi mo lang naman na napansin mo lang. Pero dun po sa taong mapagsasabihan po ninyo nun, ay meron po yung epekto at maaari po yung maka-apekto sa kung paano niya rin tingnan yung kanyang sarili. Kaya nga, ang gandang reminder sa atin na maging maingat tayo sa mga sasabihin natin sa ating kapwa, dahil maari po yung maging mental or emotional blocks para po sila ay maging determined na tao. Kaya yun, maging maingat tayo. Yun din po nga, no, coach, yung pag-i-invalidate ng nararamdaman ng isang tao ay nakaka-epekto din po.
4: Totoo yan. Nagkaroon ako ng karanasan ng ganyan, at marami rin tayong mga na-handle na coaches or mga lumapit sa atin na binabaliwala ko anuman yung nararamdaman nila. It's important that we validate it, confirm it, and then listen to them. Yun yung sinasabi ko lagi, listen through your heart. Ibig sabihin, wala po tayong judgment, hindi natin siya hinuhusgahan, and after listening from your heart, pray for that person. Diba? Kasi yun ang best way really to help a person na maibalik yung kumpiyansa, makaproceed into a determined person, is really pray for that person as well. And, you know, be with a community, be with people who honors and love God, and makikita mo yung difference ng buhay mo. Mm-hmm. Makikita mo yung positivity, mararamdaman mo, at ma-share mo sa ibang tao kung paano ka binago ng Panginoon.
3: Amen. Opo. So, napakagandang reminder sa atin. Pero, coach, paano po kung na-identify na natin yung mga mental and emotional blocks, ano po yung pwede nating maibigay na tips sa ating mga kaagapay para naman mapaglabanan yung mga emotional and mental blocks na yon?
4: Ito, this is based from my own experience. I just would like to share sa ating mga kaagapay. Ito, answered prayer ito, dahil ito ay almost, I think, 3 to 5 years kung prepare ang sarili ko para dito. I prayed for it and I came up with a journal. Noong una talaga, gusto ko libro. I prayed for it, pero magastos din pala siya, at yung utak ko parang hindi kinaya. Well, anyways, journaling is really very important. Yung pong ginawa ko pong journal, I called it. So pag hawak mo na yung journal na yan, ikaw ang nagmay-ari, ang tawag is The Acronyms of My Life, Shining for God to be a Light for Others. So yung acronyms sa mga ginawa ko, it will speak to you. It will speak to you about your experiences in life. And yung content, it's encouraging you to write every day positive affirmation and gratitude list. Ayan. Alam mo, kasi sa dami ng kaguluhan na nangyayari sa ating araw-araw, di ba? Dagdagan pa ng kaguluhan ngayong gera sa Middle East, kaila. Pakahalaga na nagkakaroon ka ng gratitude list. Yun. Alam mo yung as simple as my colleague gave me a sandwich. Mm-mm. Sulat mo yun. Nakasakay ka ng jeep, di ba? Sa hirap mag-commute ngayon. Those are things that you're grateful po. Mm-mm. So, in my experience, really, anxiety, depression would really help you a lot if you journal your positive affirmation and gratitude list. Yung positive affirmation naman is like, you know, just, alam mo, nakakalimutan ng mga tao na tayo ay ginawa ng Panginoon. Ay, mm-hmm. di ba, kawangis natin siya. Yes. Kaya tayo talaga namang maraming gifts and maganda at talaga tayo hinubog ng Panginoon ng kawangis niya. Kaya i-validate natin yon by giving a positive affirmation. I am good. I am excellent. I am smart, you know. So, yan po yung content ng aking journal. And every month, there's different acronyms na relatable po kayo. Mm. So, makita mo dyan, April, happy disposition in life. So, meron dyan ibig sabihin yung happy. And then, iba-iba pang acronyms. The name, some would be, I think, transformation. Ayan. Mm-mm. Scars to stars. So, malaking tulong po talaga ang journaling. Ayan.
5: Opo. Nako, looking forward po ako sa pag-journal ko. Thank you, Coach. Opo, yes. Makikita nga po dito, yung mga bawat month ay meron po mga acronyms. At yung positive affirmation, ano yung mga pinagpapasalamat ko today at yung journal ko. Makakatulong to, no, Coach, para ma-unload ko.
4: Yes.
5: Yung aking mga nararamdaman, yung aking experience sa isang buong araw at makikita din natin, marerecognize natin yung patterns. At ang sarap balikan, no, pag after ng halimbawa sa end of the year, nitong araw na pala na to, ito yung naramdaman
4: totoo,
5: ko.
4: Totoo.
5: Ito yung pala yung pinagpapasalamat ko, yes, noon sa Panginoon. At meron tayong mababalikan na lalo na kapag meron kang pinagdadaanan tapos binalikan mo yung journal mo at pinagdaanan ko rin pala to pero tinawid ako ng Panginoon. So ngayon, itatawid din ako ng Panginoon.
4: Praise God. So, at saka makakatulong po talaga yan, mga kaagapay, na ma-eliminate yung mga doubts.
5: Mm-mm.
4: And simply honoring God.
5: Opo. So, journal, kaagapay, makakatulong sa atin para ma-process natin yung ating thoughts and experiences. Thank you po again na Coach dito po sa aking journal. So, mag-start na ako ng aking journal.
4: Yes!
5: Para ma-unload yung aking mga experiences and mga naiisip. So, number one, kaagapay, find what's blocking you. At kasama nga doon, maaari nating gawin ay mag-journal ng ating thoughts and experiences. Number two, kaagapay, Coach Ellen, change your self-talk. Ito na nga. Dahil minsan, hindi naman pala minsan na kadalasan yung ibang tao yung meron sinasabi sa atin. Minsan tayo rin sa sarili natin ay minsan na bibigyan natin ng branding yung ating sarili at nakakapag-self-talk tayo. Ang maganda dyan, kaagapay, imbis na negative self-talk, why not gawin nating positive self-talk and affirmation para ma-replace yung mga negative thoughts na meron tayo. So everyday, remind natin yung ating sarili na yung mga strength natin and mga success nung nakaraan para ma-encourage natin yung ating sarili. Pero ano, Coach, ang tendency kasi nito, 'di ba, kapag sumobra naman tayo sa self-talk ay maging masyado na tayong proud.
4: Bida-bida ba yan?
5: Yes.
4: Iba yung mga tawag nila ngayon dito, yung bida-bida. Term, yung new term ngayon. Bago ko yan, gusto ko lang sa umpisa, no? Pag-usapan natin yan, pag sumobra, di ba? Mm-hmm. Kasi anything naman in excess, hindi maganda.
5: Yes.
4: Pero changing of your self-talk, kasama din yan sa, I'll give you an example. Ito very, very normal sa ating mga Pilipino. Ganito lang kasimple. For instance, batiin kita ngayon, Kayla, na ang ganda-ganda mo. Ang ganda ng kapal ng buhok mo, bagay sa'yo. Ano ba ang typical comment o sagot ng Pilipino dyan? Ay, hindi naman.
5: Apo.
4: Ay, hindi. Ganyan, di ba?
5: Ay, kahiya naman.
4: Hindi, gano'n, di ba? Normally, ang tayo talagang Pilipino, pag tayo ay binigyan ng praise, dinidecline natin tayo mismo. Ay, hindi.
5: Wala to.
4: Ayan, diba? Instead of simply saying thank you, diba?
5: Mm-hmm.
4: And to say thank you is just very basic and simple, pero kasi nga, yung naging mentality o ano natin, eh pag parang mayabang ka.
5: Mm-hmm.
4: 'Di ba? Pero in reality hindi naman. Pinuri ka, nagandahan sa iyo, nagsabing matalino ka, mm-hmm. magaling ka sa ganitong skills. You just have to acknowledge it. Mm-hmm. Yan yung isa sa mga dapat nating baguhin din para yung mga yung doubts natin eh talagang ma-eliminate. At yan eh kumbaga eh changing of ano din yan, self-talk. Kasi mm-hmm. 'di ba, every time someone praise us, congratulations, you did good. Kahit sa trabaho, 'di ba? Pabatiin ka ng boss mo. Ay, tsamba ko lang yan. Oh, 'di ba? So, paano naman kung halimbawa naging masyado tayong proud? Ayan, mm-hmm. reminders natin mga kaagapay na pahalaga ng we are always grounded.
5: Yes.
4: We are grounded and God's words, His presence will always help us to be grounded. And it's really recognizing Him, not really us. Kasi talaga naman, at the end of the day, whatever is our gifts, skills, talents, galing sa Kanya to. Amen. Kagaya nga nung dati, sabi mo nga, yan, mahihiyain ka, who would have thought na ngayon, ikaw ay nasa radio program at ikaw ay nakakapag-share sa mga tao tungkol sa Panginoon, mm-hmm. isang magandang programa. So really, it's really important na grounded tayo. Amen. At paano po tayo mga kaagapay mananatiling grounded? Sa ating panalangin, sa ating pakikipag-usap sa Panginoon, sa mga kapatirang Kristiyano, na alam natin, we recognize mm-hmm. and acknowledge that these gifts and blessings are from our good Lord.
5: Amen. No, ayan. So, magandang reminder, no, kaagapay, na kapag in-affirm tayo ng ating kapwa, i-acknowledge natin. No?
4: Yes.
5: I-acknowledge natin yung affirmation. At para naman hindi tayo sumobra dun sa ating positive self-talk at maging masyado naman tayong proud, eh, mahalaga na lagi tayong grounded, no? At lagi nating i-acknowledge na lahat ng meron tayo, gaya nga ng binasa natin kanina, yun ay biyaya lahat ng Panginoon. Noon. Dahil ang katotohanan nga na apart from Him, wala tayong magagawa. Kaya mahalaga na i-acknowledge natin na tayo ay pinagapala lang ng Panginoon. No? Sabi po sa dito sa ating ongoing Facebook Live ay meron ng mga sumasagot patuloy sa ating question of the day na paano nga ba nila na iiwasan yung mga self-doubt. At marami rin nakiki-agree sa ating topic. Sabi ni Ate Linlen Pineda Soriano, nice topic, shout out from Apalit, Pampanga, at lagi daw niyang inaabangan ng Family Matters dahil sa mga lesson na natatanggap. Praise God po at salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Si Ate Shirley Diansay, dyan sa Singapore, ay nakikinig na rin at nakatutok. Nice topic daw. Hello po kay Linda Daringes at kay Danjeline Selamor. Tinag niya na ang kanyang mga kaibigan. Kayo din, kaagapay, i-tag niyo na rin po ang ating ang inyong mga kaibigan, churchmate, at sama-sama po tayong matuto. Recap lang tayo, no? Una, find what's blocking you, and number two, change your self-talk. Number three, kaagapay, seek feedback and constructive criticism.
4: Ito ayan na nga. Basahin ko lang isa na din viewer dito, si Miss Jesus Emmanuel, hello sa iyo. Sabi niya sa akin, guest ka pala diyan, na senior moment ako, di ko na umpisahan. Okay lang, pwede naman ano, 'di ba? Yung nakaganda sa social media, yes. Pwede i-replay. Nice hair, pero I still salute you nang hindi pa tumutubo pero di mo kinakahiya. Ayan, can wear hat or bandana. Available ba ang journal sa bookstores? Belated happy birthday. Ayan, ang journal po ay available po sa akin. Hindi pa nakaya ng powers natin sa journal sa national bookstores. Pwede ko bang banggitin? How can they get in
5: sure
4: touch
5: po.
4: Me? So, yun po sa interesado sa mga journals, you can message me sa all social media platforms. Coach Ellen Perez. Ayan, Coach Ellen Perez. You can message me if you'd like to order po. Makakatulong po talaga yan sa inyo. Ang gaganda ng mga comments. Halos lahat sila, blessed morning, maganda ang topic. Mm. Lahat sila ay nagpapasalamat na napakaganda ng topic at nagugustuhan talaga nila.
5: Mm-mm.
4: Ayan, dito na tayo sa
5: Opo, number three.
4: Number three is seek feedback and constructive criticism. Mm-hmm. Isa pa yan, di ba tayong mga Pilipino, kadalasan, pagka pinuna mo,
5: magagalit, sasama ang loob.
4: Magtatampo agad, sasama ang loob. Pero maganda kasi yung nakalagay ditong constructive criticism. Kasi may iba naman talaga. Basta na lang may mapo na o may masabi.
5: Makapang-bash lang.
4: Makapang-bash lang. Hindi naman siya constructive. Paano ba natin madetermine kung constructive? Ito'y makakatulong sa'yo.
5: Mm-hmm.
4: The result, if it's for your betterment, it's for your good. Ayan. Yung makakagrow ka, mag-grow ka, diba? So, yun yung mga positive or constructive criticism. And it's always to get nice to have feedback, diba?
5: Yes.
4: Kasi makakatulong yan sa'yo talaga. Yung manner ng pagsalita mo. Minsan kahit sa makeup ako, I ask people eh,
5: mm-hmm.
4: ano ba yung makeup ko? Kasi through the years, natuto na akong mag-makeup. Dati-dati, hindi pantay mm-hmm. or masyado makapal. Those simple things, it will tell also of your personality or character na how mature you are that you accept

0: Opo, pero yun nga, coach, paano po magkakaroon yung isang tao ng open heart and mind po para matanggap niya ng positive yung mga feedback and constructive criticism?
1: First, you have to pray. Lord, help me na in my everyday life, people will come to me and say things that I may not be able to accept it. Help me to be quiet. Diba? Help me na matikom ko yung bibig ko at makinig lamang. Sa mga life coaching sessions namin, marami po ako natutunan na we will really teach us to just listen.
0: Mm-mm.
1: And, you know, absorb all those information. Kasi pag minsan, di ba, nauuna kagad yung wala pa sa kalahati yung sinasabi ng tao, sasabayan mo na.
0: Mm-hmm.
1: And then eventually, magsisisi ka, ay, sana Lord, hindi ko nasabi, nakapanakit pa ako.
0: Yes.
1: Or sana nakinig muna ako. I think tama naman yung sinabi niya na parang decoration na ako sa itsura ko dahil ang dami kong accessories, 25 jewelries, wow. Ganyan, di ba? Or masyadong makulay ang kasuotan ko, head to toe. And sometimes, you know, if you quiet yourself and then assess yourself, it's also good, yun nga, you assess yourself. Why is this person telling this to me? This person cares for me.
0: Yes.
1: Diba? Alam mo, isang magandang halimbawang masasabi ko rito, I'm sure makaka-relate sa atin ang mga magulang na may mga anak ng mga malalaki. Ayan, batiin ko yung mga anak ko. Hi, AJ, Ayla, and Angel. I love you. They are all grown-ups.
0: Mm-mm.
1: And most of the time, they will give constructive criticism. They will tell me na at your age, dapat tone down na sa ganito, hindi na ganito yung mga sinusuot or kinikilos. And I accept it positively. Kasi I know, they love me. Ayaw nila na parang nakakatawa ako na nag-makeup ka pang pulang-pula yung pisingin mo, tapos ang kulay-kulay mo masyado. Those kind of things. They are telling that to us para hindi tayo maging katuwa-tuwa or we act on our age, diba? So I appreciate it. So sa mga kaagapay nating nanonood at nakikinig, kapag may mga anak tayong nagsasabi sa atin ng ganon, let's listen. Kasi their intention is good. Definitely, it's a constructive criticism, di ba?
0: Ganda po noon, no? Na,
1: totoo yan kasi ngayon, di ba? Yes. Maraming yung mga generation ngayon, they will always tell you kagad, oy, ma, hindi ka naman dapat magganito,
0: yes.
1: Or wag naman yung ganyan yung ano mo, itsura ng buhok mo, or pagsalita mo, medyo ganito, ganyan, di ba?
0: At maganda na ano na maalis po sa atin na yung pride na tumanggap nitong mga constructive criticism, na magkaroon talaga tayo ng open heart and mind. At ang ganda nung reminder sa atin na ibig sabihin kapag nagbigay sa iyo ng constructive criticism yung isang tao, ibig sabihin nagki-care siya sa iyo, love ka niya. So para maganda rin na doon mo na lang tignan na buti na lang nagsinabi niya yon, ibig sabihin nagki-care siya sa akin. Kasi paano nga naman kung yung ibang tao pa yung magsabi, 'di ba, parang masakit, mas nakaka-offend. Pero kung galing dun sa isang tao na nagki-care sa'yo, parang mas madaling tanggapin. Pero yun nga, lagi natin ipag-pray na magkaroon tayo ng open heart and mind, na tanggapin natin ng positive yung mga feedback and criticism sa atin, dahil makakatulong din naman yan para sa ating growth kung susundin yung kanilang sinasabi sa atin. So yun yung number 3, kaagapay, seek feedback and constructive criticism. Number 4, nabanggit nga natin kanina yung growth. Number 4, kaagapay, develop a growth mindset. Oo, yung mga challenges and mga problems na kinakaharap natin, paano nga ba natin ito tinitingnan? Tinitingnan nga ba natin ito na negatibo? Tinitingnan natin ito na opportunity para mag-learn at ma-improve tayo bilang isang tao. Ano po ba, Coach Ellen, ang ano po natin dito? Paano po tayo magkakaroon ng growth mindset?
1: Alam mo, isang nakikita ko rito magandang halimbawa, kadalasan na na-experience in a workplace setting.
0: Mm-mm.
1: Kadalasan ang mga boss ay nagbibigay ng feedback.

0: feedback sa kanilang team. At minsan ang mga kasamahan sa trabaho, yung sales team or yung kanyang grupo, eh, they're not taking it constructively. Wala silang growth mindset. Para sa kanila, sa isipin nila kadalasan, naku, sinisita na naman ako ng boss ko. Magre-resign na nga ako. O teka lang, pag nawalan ka ba ng trabaho, sino ba mahirapan? Si boss o ikaw, di ba? So, kailangan, mahalaga talaga yung growth mindset. And yan, eh talagang, sana makatulong yan mga kaagapay. Yes. Talagang mahalaga po kasi na may develop natin yan, yung growth mindset. And pag sa tingin mong ikaw ay napanghihinaan ng loob at sa tingin mo nawawalan ka ng kumpiyansa, alam mo na, our strength and confidence, our source is our good Lord.
1: Amen. Oo, maganda. Magandang reminder talaga na ang sandigan natin ay ang salita ng Lord. Lagi tayong babalik sa Word of God. Diyan, pagdating po dyan sa growth mindset, minsan po kasi, di ba, meron po tayong mga season in life na parang, Lord, alisin mo na lang ako dito, ayoko nitong season ko na to, na feeling natin nilulubog tayo. Pero ang katotohanan pala, yung mga season na yon ay merong itinatanim sa atin. And eventually, marirealize natin yung season na yon na gusto kong iwasan, yung process na to na gusto kong i-skip na lang, ay nagiging soil sa atin, nagiging soil na ginagamit ng Lord for us to grow.
0: So, ito pala yung magiging resources or reason, no? Para mapatatag ka, no?
1: Yes. At
0: para mapagtagumpayan mo kung ano man yung mga challenges.
1: Opo. So, magandang reminder sa atin, encouragement sa atin, na bawat season ng ating life, yan ay ang Panginoon naman ay sovereign at makakatulong sa atin yan para tayo ay mag-grow. Yun na lang, depende na lang sa atin kung paano natin titignan yung mga challenges na yan, yung mga problems na yan, kung paano natin ititake. Pero ang maganda dyan, ma-develop natin yan at magkaroon tayo ng growth mindset. Coach, meron pong nagtanong dito. Balikan lang po natin yung journaling. Si Ate Mayen Damian mula po sa Japan. Hello po, Ate Mayen. Meron daw po siyang, nagjo-journal daw po siya, tawag niya nga daw ay diary. Pero ngayon daw po ay occasionally na lang. Any tips daw po paano maging consistent sa journaling?
0: Make it a commitment. Yun yung pag-sustain mo doon. You can challenge yourself na ilagay mo sa calendar mo, start of the day, magpa-alarm ka, journal. End of the day, journal. Pwede rin during lunch break.
1: Yes.
0: Sabayan mo sa lunch break mo. Mag-alarm ka lunch break with your journal. Diba? Ang daming ways and means. Alarm, set schedules, calendar. Ayan. And then, minsan ako nga, same thing with my quiet time. Hindi ako magka-quiet time. Hindi mo na ako pwedeng mag-work kung wala akong quiet time. Ganon, di ba? Yung i-mindset mo yung sarili mo. And tools can help you. Like, you put alert or alarm in your phone. I-calendar mo na siya. Those things. And then, to keep the momentum and sustain mo siya, gawin mo yung kagaya na sinabi mo kanina, Kayla, di ba? I will look forward na after the end of the year. At yung mga entries at mababasa ko. Imagine you'll have around 300 plus entries na talagang magpapalakas sa'yo. And at the end of the year, you're excited to see na, aba, ito pala yung mga napagtagumpayan ko. Ito pala yung mga nangyari sa akin. And it will help you also become closer to God as you journal your journey. Kasi yun nga, you speak with him. Diba? So I hope that helps. Salamat sa iyong katanungan.
1: Opo, so talagang pagka sinasanay na yung sarili, dun hahanap-hanapin
0: ang
1: term. Kaya maganda na talagang pag sumikapan natin na gawin siyang paulit-ulit hanggang sa makasanayan na natin at tayo na rin mismo yung maghanap nung activity na yon. So maganda nga na mag-journal tayo. So kaagapay, balik po tayo dito sa ating topic, no, from doubt to determination. At number 5 na po tayo, learn from past experiences. Oo, gamitin daw natin kaagapay yung mga past failures natin bilang learning opportunities para matulungan tayo na ma-develop, makatulong sa atin sa problem solving, sa halip na gawin natin yung issue, gawin natin yung weakness natin, why not gamitin natin para matuto. Meron tayong mga pagkakamali noon na ngayon ay nakatulong sa atin sa ating growth, diba? Coach Ellen, learn from past experiences.
0: And those past experiences does not determine your future and who you are.
1: Mm-mm.
0: It is your stepping stones and guide para maitama kung ano man yung mga pagkakamali. And at the same time, it's giving you the chance to have that growth mindset, diba? Reflect and then calibrate yourself na, ito pala yung ginawa ko dati. Hindi nagresulta ng maganda. Lord, I lift up to you. Ito po yung next decision ko. Show me that this is the right thing to do and this will help me and honor you. At the end of the day, maganda na from that past experiences, aside from learning, if it's something that's not good, hindi mo na ulitin ulit.
1: Yes,
0: that's why you need to surrender it to God.
1: Mm-mm.
0: And isang masayang pakiramdam yon dahil alam mo na pinagsisisihan mong lahat at sa tulong at gabay ng ating Panginoon, na itutuwid mo yung mga pagkakamaling yon.
1: Amen. Opo. Maganda nga reminder yon sa atin na para hindi masayang yung pagkakamaling yon, matuto tayo from it. Kasi nga kung inulit mo na naman, parang hindi na siya pagkakamali. Choice na.
0: Yes.
1: Choice
0: oo,
1: na siya.
0: Totoo.
1: Oo. At sayang lang din yung mga napagdaanan mong resulta ng pagkakamaling yon kung uulitin lang din natin. Kaya nga, kapag nagkamali, tao lang naman tayo, nagkakamali, maganda na bangon ulit. Oo, hingi ng tawad sa Panginoon, hingi ng tulong sa Panginoon na hindi na maulit yung pagkakamaling yon at talagang matuto mula sa pagkakamaling yon. At Coach, paano po ba natin magagamit into positive yung mga pagkakamali natin from the past?
0: Doon ako naging life coach.
1: Mm-mm.
0: So, yung pagkakawalan ko ng trabaho yun, doon nag-open ang pinto para maging life coach at maimbitahan ako sa iba-ibang himpilan, telebisyon, radio, vloggers, para makapagsalita tungkol sa Panginoon, para mapamalas at mapakita sa mga tao kung paano tayo natatransform ng
1: Amen.
0: Panginoon. And as I always say, yun nga yung naging mantra ko as a life coach, I'm shining for God to be a light for others.
1: Wow,
0: so dun nagkaroon ng pagbabago. Kung titignan mo, parang wala na to, katapusan ko na, wala na akong trabaho.
1: Dead
0: end. Pero yun pala, yung pangarap ko na makapagsalita sa station, sa television, makapagsalita sa entablado, makapag-inspire ng mga tao, ipinagkaloob ng Panginoon at hinayaan niya mangyari dahil dun sa pagkakaroon ko ng early retirement sa isang kumpanya. And so, kailangan talaga, mga kaagapay, magtiwala tayo sa plano ng Panginoon sa atin. He knows best for us.
1: Amen. Oo, yung mga na pinagdadaanan natin na kung titingnan natin, parang wala na to, Lord. Ano na to? Katapusan ko na to, Lord.
0: Dead
1: wala
0: end.
1: Na tong dead end na to, Lord. Wala na tong kahahantungan pang maganda. Pero minsan, yun pa ang ginagamit ng Panginoon para sa mga breakthrough natin, para sa mga blessing na naghihintay sa atin. Ang kailangan lang talaga natin ay tignan kung ano yung positive side ng mga nangyayaring niya. Magpasalamat sa Panginoon. Tignan yung mga challenge na yon as blessing. Tignan yon para tignan natin yon para way ng Panginoon para tayo ay mag-grow. Kasi ang katotohanan naman, hindi naman tayo hindi naman nagnanais ang Panginoon ng ikasisira natin. Ang gusto niya sa atin ay ikabubuti natin.
0: Amen.
1: Kaya nga yung mga problemang yon, yun pa nga ang magdadala sa atin sa ating breakthrough. Kailangan lang natin humawak, panghawakan yung promises ng Panginoon at siya talaga ang bahala sa atin. Sabi po dito ni Ate Linda Dariguez, praying for open heart. Minsan kasi nagiging sensitive po ako sa mga comments sa akin. Ay yung punto natin kanina. Si Ate Gmar Caburnay, nagte-thank you po siya sa inyo, Coach. Magagawa daw siya ng journal. Napakarami kong dapat ipagpasalamat sa Diyos.
0: Amen.
1: Nabuhay ako sa Diyos.
0: You're welcome.
1: Ang kapuri. Kahit po yun, no? Yung sa, halimbawa ngayon sa sitwasyon natin, ang taas ng gasolina, ang presyo ng gasolina, hindi natatapos yung mga war sa Middle East. Parang ano yung pwede kong tignan ditong positibo? Pero yung magising ka lang sa isang umaga, yun na yung blessing na dapat natin ipagpasalamat at tignan nating positibo sa ating buhay na yes, may mga ang chaotic ng paligid, pero salamat sa Lord, gising ako.
0: Amen. Diba? Totoo, di ba? At hindi ka lang nagising, meron kang trabaho.
1: Yes.
0: May pagkain ka, meron kang tinitirhan, kaya mahalagang makita natin yon at pasalamatan. Kaya always look for the positive.
1: Yes. Imbis na puro negative yung ating naiisip, reklamo yung ating naiisip, eh why not? Tingnan natin yung positibong side ng mga bagay na kinalalagyan natin. So kagapay, always look for the positive. Number 7, take baby steps. Opo. Ano po ba itong baby steps na to, Coach Ellen?
0: Alam mo, minsan yan ngayon kasi, di ba, hindi natin nakikita yung big picture. Minsan sa isip natin, Lord, bakit wala pang nangyayari sa buhay ko? Ano ba to? Bakit puro detour? Parang yung promise mo sa akin, wala pa rin. Naiinip na ako. Ang tagal. Nangyari natin lahat siya na. And then you're starting to doubt, di ba? Diyan nagsisimula yun. And yung determination mo, wawala na. Huwag, kapatid, you know those detours, you'll never know where it will take you. God is prepping your heart, God is prepping your mind, your soul na kung saan kanya dadalin, eh matibay na matibay ka na.
1: Yes.
0: Kaya, take that baby steps, alalahanin mo na focus on the things that you can do right now, na alam mong it will give honor to Him, it will glorify God, as long as na alam mo yun, every day, you're doing your part. Madalas kasi marinig natin na yung mga sinasabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, mahalaga na may ginagawa ka, right? So, kung ano man yung ginagawa mong yun para ma-accomplish yung mga hangarin mo sa buhay, in your heart, alam mo that you're doing it for God, not for your glorification. For sure, God will lead you to the right path.
1: Amen. Opo. One step at a time.
0: Ayan. Salamat. Oo, di ba? Huwag siya yung masyadong mainip.
1: Yes. Opo, pagdaanan yung mga kailangang process. Yung process na binibigay sa'yo ng Panginoon. Dahil imagine na lang kung binigay sa'yo yung blessing tapos di ka pa pala ready. Paano ka magiging good steward ng mga pinag-prepray mo? Kaya nga kung pinaghihintay ka ng Panginoon, wait lang dahil meron naman talagang ibibigay ang Lord. Ang kailangan lamang natin ay mag-wait. Yun nga, one step at a time. Talagang pagdaanan yung mga proseso na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Si Ate Mary Ann, sabi niya, ang ganda po ng topic. Dito po nakikinig habang nagluluto. Shoutout daw sa Bethel Christian Assembly Women's Ministry ng Montalban, Rizal. Nakikinig din daw sila. At sabi niya, God is good. Amen. Salamat po Ate Mary Ann at shoutout po sa mga kababaihan ng Bethel Christian Assembly. Si Ate Jenaline Morgades, maraming salamat po sa topic. Hindi daw aksidente na nag-open siya ng Facebook para panoorin ang live streaming natin today. Bilang isang ilaw ng tahanan, hindi daw po maiiwasan yung mga negative thoughts at circumstances. Pero dahil sa programa, naging malaking tulong para maging positive ang aming mga nararanasan sa bawat araw. Salamat po.
0: Amen.
1: Mga kaagapay. Praise God po.
0: Praise Oo. God, no? Nakakatuwa na ganito ang responde ng ating mga kaagapay. At malapakalaking halaga ng programa ng programa mo, Miss Kyla.
1: Praise
0: diba?
1: God po.
0: Dahil talagang nakaka-encourage, nakaka-empower at napapalapit natin silang lahat sa Panginoon.
1: Mm-hmm. Amen po. Si Nanay Thelma Manjares din from Calamba, Laguna. Lagi daw connected dapat sa Panginoon at palaging manalangin. Isipin natin sa anumang problema, may solusyon. Siya ang ating matibay na sandigan.
0: Amen. Amen. Thank you, Nanay Thelma.
1: Thank you so much po. At ang ating point number 8, fight back. Hindi naman tayo mag-aaway-away, no?
0: Oo, hindi to yung away, no?
1: Opo. Ibig sabihin lang nito, labanan natin yung mga doubts natin, yung mga self-doubt natin, yung mga negative thoughts natin, ng kung ano nga ba yung talagang sinasabi ng Panginoon. Kasi, di ba, sa ating paligid, sa social media nga, ang dami nating pwedeng maging rason para tayo ay magkaroon ng self-doubt, yung sinasabi ng mundo. Pero ano nga ba yung talagang sinasabi ng Panginoon? At dyan tayo, yun nga yung sinabi namin kanina ni Coach Ellen, lagi talagang babalik tayo sa Word of God dahil yun ang lalaban sa atin dun sa mga negative thoughts na meron tayo.
0: True, okay. Very true. At yung gusto kong i-focus din dito when you say fight back, alam naman nating lahat na naglalaban yung isip natin.
1: Mm-mm.
0: Bilang Kristiyano, mas yan merong hindi magandang evil thoughts na papasok. Mm-mm. Oy nako, wag mo nang gawin 'yan, walang mangyayari sa buhay mo. Matulog ka na lang, 'di ba? Minsan may ganun eh, parang iyaano ka pang magtamad-tamaran, 'di ba? Ay, hindi mangyayari 'yan sa iyo. Those evil thoughts, 'yun po ang ating i-fight back. Come closer to God.
1: Amen.
0: The more that we have those kasi ang kalaban ng gumagawa niyan eh.
1: Mm-mm.
0: Let's rebuke it. I rebuke these evil thoughts. I rebuke this bad dreams. Lord, help me, you know, tanggalin itong mga basurang itong nasa isipan ko, and only your words, your good thoughts, your promises pave the way and come into my mind. Yan po yung ating dapat i-fight back, di ba?
1: Amen, opo. Yun nga, gaya po kanina, marami talagang negative thoughts na meron tayo, lalo na nga tayo mga Christian, mga tipong tinatamad naman akong magtrabaho. Halimbawa, work from home. Lalokohin ko na lang si boss na higa na lang ako dito, hindi naman niya malalaman. O kaya, yung mga tipo na sinasabi ng mundo sa atin na hindi, walang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. Pero ang katotohanan, ang Panginoon, lagi niyang nakikita niya kung ano yung pinagdadaanan natin. Naiintindihan niya kung ano yung pinagdadaanan natin. Yung mundo, sasabihin sa atin, hindi ka kamahal-mahal.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang katotohanan, kaagapay, ang Panginoong Jesus ay namatay para sa iyo, para ikaw ay maligtas at ikaw ay talagang mahal ng Diyos. Kaya hindi, wag na nating pansinin pa yung sinasabi ng mundo na hindi tayo enough, hindi tayo worthy, di ba? Hindi tayo kamahal-mahal. Dahil lang katotohanan, kaagapay, mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos at siya ay namatay para sa'yo. Talagang babalik lang talaga tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos.
0: At lagi nating alalahanin na talagang yung mga hindi totoong sinasabi tungkol sa atin ay gawa ng evil yan.
1: Yes,
0: at let's stick to God's promise. Let's stick to his blessings,
1: mm-hmm.
0: his wisdom and his spirit, kasi that's the only source of our strength para po mapaglabanan to. And again, if we associate ourselves or if we are always with our Christian brothers and sisters, the more na mapaglalabanan natin to. Mm-hmm. And if we have church elders, maging honest po tayo, transparent.
1: Yes.
0: Let's always ask them to pray also for us.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, naniniwala ako dyan, kapatid na Kayla, no? Nalagang napakahusay ng isa tayong grupo, isa tayong mm-hmm. Malaking samahan at kapatiran na nagdadasal sa bawat isa. Yan ay isang malaking at magandang pamamaraan, ma-fight back ang lahat mm-hmm. ng negativity, ang lahat ng mga worldly things na nangyayari at influences of those negative circumstances.
1: Amen. Opo. Sabi ni Jem Villa Vicencio, totoo daw na tayo kahit mga believers na ay meron mga negative thoughts and nade-discourage. Kaya nga ang mahalaga, lagi talagang babalik sa Lord at magre-focus kay Jesus.
0: Amen.
1: Amen. Opo. At ang ating panghuling punto, kaagapay, feed your faith. Oo nga naman, kaysa na i-feed natin yung mga doubts natin, yung mga fears natin, let us feed our faith.
0: Amen.
1: Diba? Again, ang reminder sa atin, lagi tayong babalik sa katotohanan ng salita ng Panginoon, laging manalangin, at piliin natin yung mga nakakasama nating madalas, diba? Yung fellowship natin with our sisters and brothers in Christ. So, number 9, kaagapay, feed your faith.
0: Very true. At syempre, with our constant communication with the Lord, prayers, and brotherhood and sisterhood with our mm-mm. church, tuloy-tuloy yung feeding of faith na yan.
1: Amen.
0: Hindi yan mapuputol. At i-ano rin natin ang ating sarili na, alam mo, naranasan ko din yun minsan, yung nanlamig ako sa Panginoon.
1: Apo.
0: Talagang lalo kang maliligaw eh.
1: Mm-mm.
0: Lalo kang malilihis ang buhay mo. And ayaw mo nang maulit yun. Kaya, Lord, every day, be with me.
1: Yes, amen.
0: In whatever circumstances, be with me. Guide me in what will I say, what will I mm-hmm. think. Napakahalaga. It will really help us in everything that we do. And talaga namang feeding our faith, making us grow spiritually, will really mm-hmm. help us at the end of the day, remove all those doubts and have that determination.
1: Amen. Opo. Nako, napakagagandang punto nga po ang napag-usapan po namin ni Coach Ellen dito po sa ating topic na From Doubts to Determination, Ways to Overcome Our Doubts. Pero in addition, sa panghuli, ang ating encouragement from our guest, si Coach Ellen. Sa panghuli po, ano po ang ating reminder? Meron po kayong additional 3 points para po sa ating mga kaagapay.
0: Ayan, oo. Dahil nga tayo kahit papaano yung gumagawa, I speak to inspire, I write to encourage. Yun yung aking sinasabi. Mm-hmm. No? So, from doubts to determination, let's delight in the Lord. Ayan ang aking mensahe, mga kaagapay. Delight in God as the most admirable. Siya mm-hmm. ang kahangahanga at kapuri-puri Amen. Sa lahat. So, let's always think of that. Next, delight in God as your intimate Savior and friend. Siya lamang po talaga ang nagligtas sa atin. Siya ang ating kaibigang tapat. Magmamahal sa atin ng tapat. And last but definitely not the least, delight in God's through His gifts. Binigyan niya tayo ng mga regalo, mm-hmm. talino, skills. Let's use it in giving delight to Him.
1: Amen.
0: And I hope that helps everyone. From doubt to determination in giving the light to our Lord. Once again, this is Coach Ellen. I help people find their strength from their desperation to become an inspiration. And I'm shining from God to be a light for others. Maraming Amen. Maraming salamat, Miss Kayla, Family Matters mm-hmm. at DZAZ702. Thank you so much. Ayan. At this point, ma'am, gusto ko lang batiin ng happy birthday. Mm. It's my birthday week as well, nung
1: happy
0: Monday.
1: Birthday po.
0: It's my 55th birthday. Maraming salamat sa magandang regalong ito na makabisita rito sa studio at makapagbahagi sa ating mga kaagapay. Maraming salamat sa lahat ng mga birthday greetings.
1: Tingnan topic, kaagapay, from doubts to determination. Yes, meron tayong mga fears and doubts tungkol sa ating calling at sa ating capacity. Pero gaya ng nabasa natin kanina, laging sapat ang grace, ang blessing ng Panginoon sa ating buhay. Kung tinawag tayo ng Panginoon, for sure siya rin ang mag-i-equip, mag-enable sa atin na gawin ang mga bagay na yon. Kaya nga, sa halip na doubt, tayo ay maging determined dun sa pagsagot sa tawag sa atin ng Panginoon dahil siya rin naman ang bahala sa atin. At sa ating pagtatapos, Coach Ellen, okay po ba na ipag-pray po natin ang ating mga kaagapay?
0: Yes, definitely.
1: Hipo.
0: Ayan. So maraming salamat po sa ating mga kaagapay na kasama ngayong araw na to. Panginoon, we are really grateful and blessed, and there's nothing really more important than honoring you and serving you, Lord. Mm. Sa ating lahat ng mga listeners, viewers, sa mga na-bless po ngayong araw na to. Thank you, Lord. Thank you for this internet connection, for this technology mm-hmm. that we're able to reach different people in different locations and areas and in their different times of their life. Sa ngayon na kasi sila mayroong mga doubts, sila po ay nagkakaroon ng mga pagsubok. Lord, your word be their inspiration and encouragement. Your promises, your Holy Spirit be with all of us. And kagaya po ng inyong paalala po sa amin sa pamagitan po ng inyong salita, mm-hmm. sa inyong presensya, sa bugtong yung anak na Hesus Kristo Jesus na talaga pong aming Savior. Mm-hmm. We thank you, Lord. We praise you for all of this. And true enough, your grace is sufficient. Your power is and your strength is our strength, our confidence. All our doubts, all our weaknesses and pains are removed through your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. We pray for all of those who are watching us, who are with us, and the entire team of DZAS. Thank you for these blessings, and we lift up to you everything that we will do is to honor and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen.
1: Maraming salamat po again na Coach Ellen sa inyo po nga panahon. I hope na hindi po ito ang una at huli.
0: Yes.
1: Pag-broadcast po natin dito sa Family Matters. Again po, maraming salamat Coach Ellen, at baka po pwedeng ulitin po natin kung paano po makakapag-reach out po sa inyo ang ating mga kaagapay, lalo po sa about po sa journal.
0: Ayan, maraming salamat kapatid na Kayla at mga kaagapay. Kung hangad yung magkaroon po ng journal, please message me. All of my social media platform is Coach Ellen Perez. Ayan. You can also email me at CoachEllenPerez@yahoo.com. CoachEllenPerez@yahoo.com. At I'll be more than glad and happy po na maibahagi sa inyo ang journal na ito. Thank you so much.
1: Thank you po.
0: Have a blessed day. Thank mm-hmm. you.
1: Muli po, thank you so much Coach Ellen ng ating kaagapay. Sa iyo rin, kaagapay na tumutok, nagpadala ng mensahe at nakipagkwentuhan po sa inyo. At salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Benjo Morano, sa ating RTV team. Andyan si Nicole Estoy, ang ating intern, na maraming salamat din sa assistance ni Shaira Gabornes, sa ating broadcast engineer JV Tabua, at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. Muli sa'yo, kaagapay, maraming salamat po. Muli ako po, si Kayla Escalante, at iyong napakinggan ng programang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.

0: This is DW News and these are our top stories. Israel and Lebanon have signed a framework agreement aimed at ending the war with the militant group Hezbollah in Lebanon. The U.S. Secretary of State Marco Rubio called it a first step towards achieving peace. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu later said his forces would remain in Lebanon until Hezbollah is disarmed. The two sides have been at war since March. Rescuers from around the world have begun arriving in Venezuela to help with earthquake search and rescue operations. More than 900 people have been confirmed dead and over 50,000 are missing. Two earthquakes flattened buildings in the north near the capital Caracas on Wednesday. Europe's record-breaking heat wave is moving east. Britain, France and Spain have all faced searing heat. Now Germany has recorded its highest ever temperature of 41.3 degrees Celsius, with sprinklers in action in many cities. Poland and the Czech Republic are also bracing for extreme conditions. Scientists say the heat results from climate change caused by human activity.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
5: Magandang talagang po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jomar Castro para po dito sa ating palatuntunan sa Doctors Online. Welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay, ha, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong lingkod. At ako po ay isang veterinaryo. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon ito ay tungkol po sa aso na naman. Sa aso, naalala nyo last week, pinag-usapan po natin yung pangangati ng aso. Itutuloy natin yan ngayong hapon na to dahil isa-isahin naman natin kung ano yung mga sanhi ng pangangati sa aso. Okay? Ang ating paksa ay skin problems in dogs. Okay? Last week, ano yung pangangati? Ngayon naman, yung sanhi ng pangangati. Kaya kung kayo ay may katanungan sa ating topic, you may type in your comment here in our chat box. Sa ating Facebook Live, at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZAS at sa pamagitan din ng internet streaming. Tayo po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga at 1233 DYVS Bacolod. Samantala, narito po muna ang update na pangkalusugan ni hatid sa atin ni Ms. Shekina Abalon.
6: Health Watch. Ulang kalusugan. Iwas karamdaman. Health Watch.
7: Nilinaw ng Department of Health na hindi pa nakakaalarma ang naitalang 6% pagtaas sa mga kaso ng dengue sa loob ng 2 linggo nitong Mayo. Ayon kay Department of Health o DOH spokesperson Albert Domingo, mayroong 6,192 dengue cases na naitala mula April 27 hanggang May 10, habang 6,217 naman ang mga nagka-dengue mula May 11 hanggang 24. Paliwanag ni Domingo, hindi ito nakakaalarma sapagkat talaga namang tumataas ang mga kaso ng dengue sa panahong nabanggit. Ngunit importante anya na bantayan na huwag nang lumobo ang mga kaso. Binanggit ni Domingo na nasa global standard pa rin ang bansa sa estado ng fatality rate ng dengue. Anya, ito ay nasa 0.4% o 4 sa 100 Pinoy na may dengue ang namamatay. Samantala, pinaigting naman ng Department of Health ang dengue prevention drive sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Hinimok ng ahensyang mga eskwelahan na ipagpatuloy ang pagtupad sa alas 4 kontra mosquito campaign. Ito ay nagbibigay diin sa striktong implementasyon ng taob, taktak, tuyo at takip. Ito ay mga praktikal na pamamaraan para mapuksa ang pinamamahayan ng mga lamok. Ang nasabing kampanya ay muling inilunsad ng DOH sa Antipolo National High School bilang hudyat ng pagsisimula ng school-based vector control efforts. Ayon naman kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, nagkakaroon ng pagtaas ng mga kaso ng dengue sa tag-ulan dahil hindi regular na napupuksa ang mga breeding grounds ng mga lamok. Nabatid na mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, nakapagtala na ang bansa ng 123,291 dengue cases. At ang mga batang edad 5 hanggang 9 ang pinakamaraming kaso sa 27,358. At yan ang kabuuan ng ating Bantay Kalusugan. Nagbabalik si Dr. Jomar Castro para sa Health Forum sa Doctors Online.
6: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
4: Today's Doctor Online.
5: Yes, magandang hapon po muli. Tayo po ay nagbabalik. Nakikinig kayo sa Doctors Online dito po sa 702 DZS FEBC Radio TV. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan merong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli po, akong inyong kagapay, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong veterinaryo, ang doktor ng inyong mga aso at pusa at marami pang mga alaga. Okay, ang pag-uusapan natin ngayong hapon ito ay ang pag-intindi natin kung bakit nga ba nangangati yung ating aso. No, last week, na pag-uusapan po natin kung bakit ba palagi nangangati ang mga aso, no? Lagi nagkakamot, di ba? Unang-una, siyempre, hindi sila masyado naliligo. Ayaw nila natin silang paligoan. Tinatamad tayo. Kung kaya't marami po ang maaring mabuhay na parasitiko sa kanilang mga balahibo. Kaya, laging nakahiga sa lupa, hindi naliligo, laging nakahiga sa simento. So, marami silang nasasagap na sakit. Okay? Babalikan ko lang po yung huli nating napag-usapan last week na merong pitong causes yung pangangati na yan. Unang-una yung allergy. Maraming klase yung allergy, no? May allergy sa pagkain, may allergy sa insekto, di ba? May allergy sa nahawa sa kasamang aso. Okay? Maari din po yung pangalawa naman, yung maaring garapata o pulgas, peas, ticks, and fleas. Okay? Pangatlo naman, yung infection sa balat. Marami pong bacterial at saka fungal infection na nabubuhay po sa balahibo at balat ng aso eh. Okay? Marami rin pong iba pang parasite katulad ng galis. Okay, yung galis, yan tawag dyan. Ang cause may cause dyan ay yung mites. Okay, galis aso. Meron din naman pong mga kondisyon sa aso na nagkokos ng katulad din sa tao na eczema o yan, meron ding eczema sa aso. Okay? At marami pa pong iba na nagkokos ng pangangati. Meron din pong sensitivity sa pagkain. Okay? Yan yung allergy na binabanggit ko kanina. At marami pa pong iba-iba pang mga dahilan na sanhi ng kalikasan o environmental factors. Okay? Ngayon nga po naman ito, dadako tayo dun sa isa sa mga madalas na nangyayaring sakit sa balat ng aso, yun yung tinatawag na fungus o fungal infection. Ano? Marami-rami pong dahilan din yan kung bakit nagkakaroon ng fungal infection. Mapapansin niyo po yung aso niyo, kamot na lang ng kamot, nakakalbo. Tapos hindi natin alam ang gagawin, kung ano yung papainom sa kanya. Meron namang papainom, patanggal lang ng kati. Pero habang hindi po na aalis yung mga fungus, yung mga foreign body na yan, yung mga parasitiko na yan sa balahibo at balat ng aso, patuloy po siyang mangangati. At mayroon po yung epekto sa balat niya. Okay? Yung balat naman niya ay makakalbo, mawawala ng buhok, minsan nagbabalat, okay? Tapos nagkakaroon ng crust, o minsan naman nag-iiba kulay, okay? Ang tawag po doon, light Lichenification, right? Siyempre, ayoko pong maging masyadong technical sa paggamit ng mga salita na to para mas maintindihan nyo ng lubusan. Pero iisa-isahin ko po yung mga fungus na maaaring mabuhay sa aso. Okay? At ganoon na rin sa pusa. So, iba-iba rin naman po yung mga organismo na nabubuhay naman sa balat ng pusa. Okay? Pero magfo-focus po tayo ngayong hapon ito ay dun sa fungus lang. Fungi. Okay? Meron pong dalawang klase ng fungal infection sa aso. Meron po yung systemic at meron din local. Ang ibig sabihin ko po ng systemic ay yung meron na siyang infection na fungus ang may dahilan sa loob ng kanyang katawan. Ibig sabihin, systemic organs. Yung organ sa katawan ay naaapektuhan. At yung local infection naman ng fungal infection, ito yung mga simple lang, yung nangangati lang, okay? At meron din namang ringworm, yun di ba, sa an-an ang tawag dyan sa aso, ay sa tao. So parang ganun din po ang patutunguhan natin. So ina-explain ko po na merong systemic infection, fungal infection, at merong local fungal infection. So tayo po ay magko-concentrate lamang dun sa mga local fungal infection kasi yung mga local fungal infection po ang may sanhi ng pangangati at yung sobrang pagkakamot ng inyong mga alagang aso. So local infection na tayo, okay? Pero para rin po sa informasyon na lahat, magkikwento na rin ako ng konti kung ano naman yung mga systemic infection sa aso. Kasi pwede pong magkaganyan yung aso nyo pagka na hindi nyo namamalayan. Okay? So number one, meron pong tinatawag na blastomycosis. Okay? Ito naman po yung nakakaapekto sa baga, sa buto at sa balat at pati sa mata, blastomycosis. Ano? So ang may sanhi niya, ang epekto niyan ay inuubo, ay sinisipon, yan yung mga... Ano po, apektado ang baga. Okay? Ganun din naman po yung histoblastomycosis. Okay? Yan naman po ang may dahilan niyan. Histoplasmosis po. Ano? Ang baga rin po ang apektado dyan. Katulad din po ng pangatlo pa, yung cryptococcosis, kung saan nagkakaroon ng ubo rin at apektado din ang kanyang baga. Okay? Puro sa baga. Ano? Ganun din po yung coccidioidiomycosis, okay, or yung valley fever. Kasi apektado rin yung mga lymph node. Okay? At yung halos parehas lang is yung aspergillosis. Okay, tingnan niyo. Pare-parehas lang po ang senyales pero iba-iba ang organismong may sanhi. O yan, para malaman niyo po. Ngayon, dadako naman tayo doon sa local fungal infection. Kasi binanggit ko kanina po, yun yung mga systemic, kung saan apektado ang mga organs of the body, katulad ng baga. Okay? Ito naman, localized, sa balat lang. Yung mga dermatophysosis, malassezia, kung narinig nyo na sa doktor nyo yan, yan yung mga natural na nabubuhay sa balat ng ating mga alaga. At kung napasobra, ay nagka-cause na ng pinsala. Nangangati at masusugat ang kanilang balat. Okay? Meron din pong iba pang infection, systemic infection, katulad ng sporotrichosis, pheohypomycosis, at saka zygomycosis. Pero ito po ay bihira ang makita, pero nakakaapekto pa rin sa mga organs na sa katawan ng aso. Okay, katulad ng skin, lungs, at other organs of the body. So, hindi natin ito pwedeng baliwalain kaya dahil nga systematic po yung systemic blood ang apektado at ang mga organs. Kung kaya hindi natin dapat pabayaan din yun kasi malaki din ang pinsala sa ating mga alaga. Nakakamatay din. Okay? Okay, so yan yung mga kailangan nating ayusin, okay, sa aso at sa pusa. So paano ba natin to? Pag dinala nyo sila sa doktor, nangangati yung aso nyo, paano nyo ba sasabihin sa doktor? Kailangan maipakita nyo talaga, kailangan madala nyo ang inyong aso. Kasi pag hindi nyo po siya dinala, mahihirapan si doktor na madiagnose yung nang tama yung problema ng inyong aso. Okay? Ang mangyayari niyan, maghuhula si Doc kapag hindi niya nakita. So, ang unang-unang mangyayari makikita ni Doc, syempre, sa aso, mahalata niyo, halos pare-parehas lang po itsura. Pagka nangangati, nakakalbo, di ba? Pare-parehas, lalo na pag kinamot, nasusugat, so pare-pareh itsura. So, ang gagawin po namin, pag dinala niyo sa amin, ay kukuha kami ng sample ng balat kung saan nangangati, check namin sa microscope, at meron mga ibang test. Okay? Pero ngayon, for the benefit dun sa fungal infection lang tayo magpo-focus, yung fungus po kasi, merong test na tinatawag na kailangan gawin namin mga doktor. Kasi hindi kami pwedeng manghula na fungal infection po yan. Kasi maraming klase nga po na pare-pares ng itsura. Okay? So, pagka fungal infection, katulad po niyan, di ba? Meron may mga test na gagawin. Isa po dyan, yung mga test na laging ginagamit ay yung wood slump. Ang ginagawa po dyan, iniilawan yung balat ng aso nyo. Kaya minsan nakikita nyo, may pina-flashlightan ko. At makikita, papakita ko sa ano sa owners, sa client ko, na tinan nyo, nagkukulay dilaw, nagni-neon green yung mga fungus. O kaya napakadami nila, so kailangan natin gamutin. Kaya siya nakakalbo kasi mga ngati. Okay? Pag hindi nyo naman siya ginamot, siyempre makakalbo, hindi nakakain, ayan na. Palaki po ng palaki ang problema. So, ang bawat sakit, kung siya man ay allergy, kung siya man ay fungus, kung siya man ay galis, okay? Iba-iba rin yung kanyang itsura. Okay? At merong distinct po na lugar kung saan tumutubo yung mga sakit sa balat na yan. O kaya't kami, kailangan namin kumuha ng sample. Kumuha kami ng sample, lagi namin sa microscope, titignan namin kung anong klaseng fungus siya o kung kasal siya ba ay merong ano, katulad ng wood slump na tinatawag test nyo. Wood slump po, iniilawan namin. Pagka nagkukulay neon green yung mga bakterya, yun po ay isang sanhi ng pangangati sa aso. Ay, malasi siya. Okay? Normal po yan sa kanila. Kaya lang, pag naparami na ng parami, ayan na. Makakalbo at mauubos na po yung buhok ng inyong aso. Okay? Tinitingnan namin yung lesion kung saan ba na ubuhay yung mga organismo na yan na cause na fungus. Okay? Pag nakapasok yan sa loob ng katawan, katulad ng mga systemic na kinikwento ko kanina, nakakakos siya ng pag-uubo, nahihirapang huminga, difficulty in breathing, wala nang ganang kumain hanggang sa lumala na kasi pinabayaan na po. Okay? So, ang gagawin nyo po dyan, if you suspect your dog to have a fungal infection, it is best to get them checked out by your vet as soon as possible. Kasi, pagka ganyan po, kailangan ma-diagnose ng tama. Pag hindi, di sayang lang ang gastos po. No. Sayang lang ang gastos at hindi rin gagaling. Nakakalbo pa lalo, nangangati lalo. Kaya minsan sinasabi, Dok, dinala ko naman sa iyo eh, pero hindi naman siya gumaling. Lalo siya nagkamot. Hindi po. Hindi naman sa lalo siya nagkamot. Ang nangyari, nagkamali lang po ng bigay. Dahil iba-iba po ang mga fungus na yan at iba-iba rin ang respond nila sa gamot. O kaya dapat masusing tinitingnan ng inyong doktor kung ano ba talagang klaseng organismo yung tumatama at nagkukos ng pangangati sa inyong mga alaga. Okay? So, yan po. Dapat pag alamin nyo mabuti at kailangan ipacheck sa doktor. Kasi pag hindi pinacheck, hindi po malitatama. Lalong sabi nga nila, lalong mangangati. Pero hindi naman po sa hindi na tumatalab yung gamot na binigay kasi binigyan nyo, lalo na ngate, hindi po. Kasi po, napakarami po kasing mga gamot na pwedeng ibigay. Hindi po lang tayo basta-basta bigay lang ng bigay. So, sa isang matandang aso, dapat pag binigyan mo siya ng gamot, hindi siya dapat na paulit-ulit na yun lang kasi hindi na epekto yung iba. Resistant na. Diba? So katulad niya, dapat pagka tiningnan niyo yung inyong aso at nangangati, nakakalbo, di ba? Dapat dalhin niyo sa vet at siyang masusing na chichikin, gagawa ng test para tama po yung mga gamot na maibigay at hindi feeling hold up po yung dating nyo sa vet pagka nagpupunta kayo. Kasi sa totoo lang po na napakahirap ng aming trabaho dahil na hindi naman nagsasalita ang aming pasyente. So kailangan namin, we have to undergo tests, which is all fair to the owner para hindi naman po, di ba, hindi nakaka, ano yung mga, hindi natin malutas yung ganyang problema. Okay? Mamaya po kote, sasagutin na natin uli yung mga inyong katanungan. Pero sana po ay nabigyan nino ko kung paano kayo mag-approach kung sa tingin nyo fungal. Yung, pag nasanay na kayo sa ating routine, kung paano che-checkin yung aso nyo, na kung baka makatipid kayo sa bills nyo, sa hospital, sa pet. Di ba? Kasi magastos din po pagka pinabayaan nyo. At pag hindi pa na itama, lalong gagastos kasi mali yung gamot, sana itama lagi. Okay? Magtanong, magbantay sa mga taong hindi lisensyado na nagkalat ngayon dahil kulang na kulang po talaga ang mga doktor ng hayop. Okay? So mamaya ang konti po ay sasagutin natin ang inyong mga katanungan. So, ang topic po natin yung hapon ito ay skin problems in dogs. Tayo po ay napapahinggan sa 702 DZS, FBC Radio TV, at napapanood sa FB Live at sa YouTube channel ng 702 DZS, FBC Radio TV. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa ilang health tips. Okay? Ibabalik ko muna po kayo sa health tips.
4: Doctors Online, ang health center ng bayan.
8: Health tips.
9: Ang ear mites ay isang klase ng parasite na nakakaapekto sa tenga ng alaga nating aso at pusa. Ilan sa mga sintomas nito ay ang matinding pangangati ng tenga, head shaking at mabilis na pagdumi ng tenga na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng hindi kanais-nais na amoy. Narito ang ilang health tips upang maiwasan ang pagkakaroon ng ear mites sa ating alagang aso at pusa. Una, iiwas ang alagang aso at pusa sa iba pang hayop na mayroong ear mites. Ikalawa, regular na linisan ng cage at mga kagamitan ng alaga gamit ang mainit na tubig. At ikatlo, linisan din ang bedding ng alagang aso at pusa gamit ng dryer upang maalis ang mga mites na maaaring manirahan sa kanilang higaan. Ang health tips na ito ay hango sa VetCare Veterinary Clinic FB page, nextguard.com.au at ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: Doctors Online. Iyo ang tanong.
6: Kay Doc ang sagot.
5: Okay, magandang hapon po sa inyong muli at tayo po ay nagbabalik sa Doctors Online. Okay? Nagkakaroon lang po tayo ng kaunting technical difficulty dahil kumikidlat po yata sa atin dito ngayon at namamatay-matay ang ilaw. Sana po ay hindi tayo nawala on air. Okay? Babasahin ko po ang unang katanungan natin. Okay? Okay, ang una pong katanungan, Doc, bigla pong nagpantal-pantal ang aking parang rashes sa tiyan ng aso ko. Pwede po bang allergy ito? Ano po ang pwedeng sanhi? Tama ka, ang galing. Ano? Pwede po. Actually, allergic reaction po yan. Kadalasan, kapag tuta po naman ang inyong aso at napansin nyo namumula yung tiyan at minsan nagkakaroon ng butlig-butlig o yung pustules na tumutubo na parang may tubig sa loob. Okay? Tapos kamot siya ng kamot, maaaring siya po ay allergic sa kanyang kinain. Kadalasan po dito sa aming clinic, ang sanhi niyan ay ang dog food. pagbago ang dog food. Kasi di ba, madalas na matagal na dumedede ang inyong tuta sa inyong sa mommy dog. At pag nangyari po yan, magpapalit at bigla kayo magbibigay ng dog food, bigla pong nangangati at nagkakaroon ng pantal-pantal. So ititigil niyo lang po yun. Patuloy po kayo magpapadede. Minsan nagbibigay po katulad sa tao, binibigyan ng cetirizine. Kaya lang dapat kumonsulta muna sa doktor bago kayo magtuloy. Kasi maaaring makasama at magkamali kayo sa dosage. Kung kaya dapat aralin nyo rin po mabuti kung ano yung klaseng dog food yung binibigay nyo. So magandang klase na sana kasi minsan pag cheap dog food talagang madalas eh maraming nagkaka-allergy dahil nga ngayon palang ipapakain. Pero masasanay din yung kyan. At eventually, mapapagamit nyo siya ng dog food na yon kung yun ang gusto nyo. Pero sigurado nyo lang po na nakahanda kayo pagka may allergic reaction na mangyayari. Ganun pa man, eh, dapat dalhin nyo pa rin ang inyong alaga sa inyong doktor para masigurado yung problema. Okay? Pangalawang katanungan po, Dok, may naaamoy po akong hindi maganda mula sa balat ng aso ko, lalo na sa may tenga. Kasama po ba ito sa skin problem or ear infection na? Opo. Kadalasan po kasi pag may sakit sa balat ng inyong aso at medyo generalized, ibig ko sabihin doon ay buong katawan meron, mapapansin nyo po pag inangat nyo at binaligtad nyo yung tenga, yung balat makikita nyo namumula. Okay? Kasama po yan doon sa mga problema ng allergy sa aso. Pagka, lalo na pagka, bagong pagkain. Okay? Ngayon, kadalasan, meron din pong problema sa tenga. Okay? So, nangangamulat.

namumula at sa tenga. Kapag binalitan nyo yung tenga, namumula. Okay? Marami pong kasong ganyan lagi. Lalong-lalo na, pag nagpalit kayo ng dog food, tinitingnan nyo mabuti kung ano yung safe sa kanya ipakain at walang reaksyon. Okay? Next po, Doc, naglalagas po yung balahibo ng aso ko sa isang bahagi ng katawan niya. Tapos, parang may namumulang balat. Ano kaya ang dahilan niyan? Okay? Okay, so maaaring nagkakaroon din po ng allergic reaction yan. Okay? Pero kailangan talagang ipa-check nyo rin sa doktor, lalo na kung generalized yung infection, buong katawan na mumula. Kasi yung allergic reaction nyo po, alam nyo po, parang sa tao din eh. Pagka napabayaan yung allergic reaction, nagre-react yung body niya, hindi siya makakahinga. Ganun din po. Okay? May respiratory distress yung allergy. So may component po na ganun. So kailangan checkin nyo din eh. At huwag yung pabayaan lang kasi siyempre isipin yung aso lang yan. Dapat wala naman yan. Hindi po ganun. Ano? Mahal po natin yan. At kapag ka napabayaan natin, lalo na ganun, hindi makahinga, di malala na yun. Ibig sabihin, nagsisikip na yung dibdib dahil sa reaction, nung allergic reaction sa nakain. Okay? Pang-apat, may nakita po akong parang sugat sa, o gali sa bandang likod ng aso ko. Safe po ba yun? Kung pwede ko munang ointment sa bahay. Okay, ulitin ko, no, may nakita po akong parang sugat. Okay, nagkakaroon po ng sugat kasi kinakamot-kamot, no. Ngayon, pag pinabayaan niyo po 'yan, masusugat ng gusto. Di mas malaking problema, no po. Okay, so pwede namang bigyan mo siya ng ointment muna, panandali ang lunas, pero pag hindi nag-i-improve, kailangan you have to act fast. Okay? Na dali mo siya sa doktor para ma-check siya. Baka kailangan iturok para mawala yung hindi magkaroon ng respiratory distress. Hindi na, meron na ituturok para hindi mangati. So, itama po natin. Okay? Itama natin. Okay? Panlima, Dok, bakit po kaya parang tuyo at balakubak ang balat ng aso ko? Kailangan po ba siyang paliguan ng mas madalas? Ayan. Hindi po sa dalas ng paligo gumagaling ang sakit sa balat. Lalo na kung ganyang may problema, no? Natutuyo at nagkakaroon ng balakubak. Maaring may galis, maaring may kusya ng pulgas o garapata, or merong may ano rin, may permanenteng sakit na sa iyong aso na tinatawag nilang atopic dermatitis, yan. Kaya kailangan dinadiagnose po ng isang espesyalistang doktor na veterinaryo na patulad ni Doc Jen, yung aking may bahay, na isa rin pong veterinaryo. So may special interest po siya dun sa dermatology in dogs. Kung kaya medyo komplikado yung problema yan at maraming sanhi ang pangangati at pagkakalbo ng aso, kaya gusto nating malaman kung paano siya mas madaling labanan. Okay? Last next question. Bakit po kaya parang tuyo o balakubak ang balat ng aso ko? Kailangan po ba siyang paliguan ng mas madalas? O kailangan ipacheck muna siya sa doktor. Kasi katulad yung balakubak at ano, lalala, kakalbo. Pag nakalbo, di saka ka magre-react. Maaring may ibibigay lang na gamot yung doktor o papaligo sa kanya para maitama mo yung mga ano pamamaraan kasi pamaya makalbo yung aso, kawawa naman po. Mahirap po yung ganyan. Okay, pang-anim, hi po, pwede po bang may makuha siyang sakit sa balat mula sa ibang aso o sa labas? Nakakalipat po ba yan sa ibang alaga namin? Okay, marami pong mga organismo at parasitiko na nakakahawa. Pati nga sa tao eh. Ikwento ko lang po sa inyo, noong meron akong pasyente na galisin, dumaan lang siya in between my legs, parang lumusot lang siya sa leg ko. Nangati na po ako na nangati. Yan po yung tinatawag na mites. May klase po ng mites na nakakahawa at may klase ng mites na hindi nakakahawa. Okay? Yung nakakahawang mites o mange sa aso ay yung tinatawag na sarcoptic mange
o yung tinatawag natin scabies.

0: sa tao pagka dumikit ka dyan. Pupunta yan sa balat mo, makakainin niya yung balat. Yun, di ba? So, ang tawag po dyan ay scabies. So, ingatan nyo. Di ba? Merong nakakahawa at merong hindi. Merong nakakahawa sa aso at merong ding hindi. Okay? Sa tao, meron ding nakakahawa, meron ding hindi. Okay? So, kailangan ng bantayan. Okay po? Okay? Na matagal na pong nagagamot yung skin problem pero pabalik-balik po ito. May ibang test po ba na kailangan gawin? Yan ang sinasabi ko kanina. Katulad yan, may specific na sakit, no? Na komplikado, na ilang beses nang ginamot, pabalik-balik pa rin. Maaling yan na ay nasa dugo o immunocompromised na yung aso mo dahil may nasa lahi niya, namana niya yung sakit sa balat. Okay? So, maaari pong ganyan ang klase na tinatawag na atopic dermatitis. Okay? Kung kaya ito ay hindi simple at yung gamutan medyo mahal, pero kailangan maintindihan ninyo at maipaliwanag sa inyo nang naiintindihan nyo na hindi po nahuhula yung bet. Meron po kaming mga proseso na sinusunod na siguradong magastos para mapatunayan namin na iyon ang sakit ng isa balat ng iyong aso. Ganun po talaga yung tamang pamamaraan. Okay? Hindi po yan sino-shortcut, hindi kami nang hold up, hindi kami nang huhula. Talagang yan ay dapat na hindi pinapakialaman sa aso. Eh. Yung dapat inaano siya, pinag-aaralan din. Okay? Kaya kailangan maghanda pag may sakit sa balat ang iyong aso. Okay? So, anong oras na ba? Meron pa ba tayong oras para sa ilang pang katanungan? Pero mamayang konti po, babalik kami. Okay, babalik kami. Para po sagutin pa ang ibang katanungan at siyempre, kaya pa ay sagutin natin pa. Okay? Last question, Doc. Nakikita ko po yung may parang kaliskis o tuyong balat sa may bandang leeg ng aso ko. Delikado po ba ito? Normal lang po ba? Okay? So, yung ito pong sakit ng aso nyo, natuyo yung balat, okay, sa bandang leeg, maaring mange siya, maaring fungus, okay, kaya kailangan gawa ng test. Kasi magkakaiba po ang gamot sa mange. Iba yung gamot sa galis aso, iba yung gamot sa mga simpleng sakit-sakit kati-kati lang. Okay? So, sana naliwanagan kayo ngayong hapon na ito pagdating po sa fungal infection in dogs. Ulitin ko, dalawang klase po yun. Merong systemic na apektado yung organs katulad ng lungs at yung localized na sa balat lamang tumutubo. Mamaya pong konti, pagbalik ay sasagutin ko pa kung may oras pa po at ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ating Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation.
2: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa pabago-bagong panahon, Volume 3, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, magbibigay sulit. Ang wika sa Roma 14, talata 12. Kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. Lahat ng papasok sa kaharian ng langit ay magbibigay sulit tungkol sa kanilang ginawa. Wika sa Matthew 18:23, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Sa ating konteksto, ang utang ay ang mga kasalanang nagagawa natin laban sa ating kapwa. Bawat kasalanang nagawa natin sa ating kapwa ay utang natin sa Diyos. Kaya't sa panalangin itinuro ni Jesus, ang ikalimang kahilingan ay tungkol sa pagpapatawad sa kasalanan bilang utang natin sa Diyos. Ang mabigat sa panalangin ito, gagamiting pamantayan ng Diyos sa pagpapatawad sa atin ang uri ng ating pagpapatawad. Patatawarin tayo ng Diyos kung marunong din tayong magpatawad. Kung hindi tayo marunong magpatawad, walang kwenta ang lahat ng gagawin nating paglilingkod sa Diyos, maging ang pagsamba natin sa Kanya. Sinasabi sa Matthew 5:23-24, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo o ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin sa araw na to, na kami po ay magbibigay sulit sa iyo sa lahat po ng aming mga ginagawa sa buhay. Patawad po sa maraming mga beses na hindi namin nagagawa ang mga bagay na dapat naming gawin bilang tinatawag namin ang aming mga sarili na followers mo. Patawad po sa maraming beses na kami po ay bumabase sa aming emosyon at ayon din po sa alok ng mundo na minsan ay hindi po tama sa iyong paningin at hindi po kanais-nais bilang ginagawa ng mga Kristiyano. Ngayon po, tulungan mo kami na mamuhay ayon po sa iyong calling at plano sa amin. At nawa po, sa huli at sa panahon na tawagin mo kami at magbigay sulit kami, ay makita namin ang buhay namin na talagang nagtapat sa iyo at naging faithful sa lahat ng mga opportunity sa buhay na ito. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen.
3: Glosaryo Medico.
4: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
2: Pyoderma. Ito ay isang impeksyon sa balat ng aso na dulot ng bakterya. Karaniwang sanhi ay pagkamot o sugat sa balat, allergies at garapata. Muli ang ating Glosaryo Medico, Pyoderma. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro.

0: Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Kinulang na po tayo sa oras para masagot ko po yung iba pa niyong mga katanungan. Di bali sa mga susunod po ay ipunin niyo lang ang inyong katanungan at sasagutin ko yan. Meron po akong Facebook sa Consulta Vet, okay, sa aming ospital kung saan nagpapadala ang ating mga kaagapay ng mga katanungan para solusyon sa problema ng kanilang mga kaso. Okay, salamat at nas kayo po ay sumama sa akin dito. Okay, nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC Radio, TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Lourdes Magtunaw, Philag Tapon, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Nathaniel, Benjo at John Bireas sa RTV na sina Aileen Valdez, Gwen Mark Balatukan at Bong Chica at Angelica Calayag. Thank you sa mga broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online. Ako pong inyong lingkod, ang natatangin niyo pong doktor, veterinaryo, at nagpapasalamat ako lagi po sa inyo ha, sa inyong pagsama at patuloy na nagpapaalala po sa inyo, no, si Dr. Jomar Castro, okay, na pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Okay, tag-ulan na po ngayon, mag-ingat, magpayong, magkapote at magkakasakit tayo sa lakas ng ulan po ngayon. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

702 TZAS. Ang gabay ng sambayanan. FEBC Radio.

ng awiting dinig-tinig galing po sa aking minamahal na anak na si Andrew, at ang sayo lang ang luwalhati medley from our kalalakihang Papuri Singers. Ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano, bumabati sa lahat ng tatay na nakikinig. At ito po ang ating paboritong stasyon ng radyo, 702-DZAS-FEBC Radio TV. Mapapakinggan ninyo ang lahat ng mga papuri songs sa mga streaming platforms. Bisitahin lang ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. At makinig kayo sa ating programa for upcoming releases. Maaari rin makinig anytime, anywhere. Puntahan lamang ninyo ang Apple App Store or ang Play Store at hanapin ang 702DZAS mobile app at i-download ninyo para mapakinggan ninyo anytime, anywhere ang Agapay ng Sambayanan. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. Yan po, maraming salamat sa mga dumalo sa ating napakasayang Inside Out conference na ginanap sa Cuneta Astrodome last Saturday. Tumulak po ang inyong mga paboritong papuri singers upang makilahok sa napaka-importanting convention na yon na naglalayon na simula ng pagbabago sa ating character bago tayo

Napakabilis po ng oras, lalong-lalo na pag nag-enjoy tayo sa napakagandang musikahan at kwentuhan dito po sa ating programang Papuri. Nawa kayo po ay may makuhang baong inspirasyon at pag-asa mula dito sa ating programa today. Do message us on how Papuri has helped you. Kung mayroon po kayong komento or song request, alam niyo na po paano tayo kontakin. And please do watch out for announcements for new releases, lalong-lalo na ang paglunsad ng ating a cappella Salmo. Maraming salamat po sa dumalo sa ating Inside Out Convention. Hintayin nyo lamang po, may mga niluluto kaming mga Papuri concerts sa second half ng taon. At meron din po akong sinusulat na bagong anniversary kantata to celebrate the 85th year ng pagkakatatag ng aking home church, ang Kamuning First United Methodist Church. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, sa OCC, sa ang mga protect natin, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, engineer on duty, JV Tabua, at ang ating scriptwriter-producer, si Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. Para po sa mga tatay natin na nakikinig at lalong-lalo na kung inaalala niyo po ang inyong mga ama, samahan niyo po ako sa maikling kwento, maikling panalangin, pagpapasalamat para sa buhay ng ating mga ama. Let us pray. Salamat Panginoon at ginawa mong hindi kami nag-iisa sa mundo na pre-provide mo sa amin ang ehemplo at huwaran at pagmamahal, paggabay, ang pangunguna sa pamilya ng aming mga ama. Maraming salamat sa iyong wisdom na ibigay mo sila sa amin, sa aming pamilya, para kami ay ilapit sa inyo. Maraming salamat po sa kanilang buhay. Pinapanalangin namin ang kanilang patuloy na kalusugan, ang kanilang katiwasayan sa kabuhayan. Pinapanalangin din namin ang kanilang mga, kung meron pa silang mga panaginip na hindi pa nila nakakamit, in your mercy, O Lord, pinapanalangin namin na maabot nila ang kanilang mga panaginip. So salamat po para sa aming mga ama. Salamat po sa iyo, Amang nasa langit, ang aming Panginoong makapangyarihan sa lahat. Thank you for loving us and sending your Son, Jesus Christ, para sa aming kaligtasan. Kung meron pa pong gustong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, pagsisihan lamang ang inyong kasalanan at tanggapin siya sa inyong mga puso at isipan. Panginoong Hesus, maghari ka sa aming mga puso at isipan at gabayan mo ang aming bawat hakbang, lalong-lalo na ang aming mga ama sa tahanan. Magmula sa araw na ito hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa kaduluduluhan ng buhay. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen at amen. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw at hanggang sa susunod na episode muli, ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Iniiwan ko po sa inyo ang mga medley ng mga kalalakihan sa Relikha Senyores medley sa pagtatapos ng ating programa. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabat ninyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong sa atin po isama-sama mali sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope ngayong weekend na ito, kaya nyo i-maximize yung inyong pong araw. Medyo kailangan makibalita po tayo sa lagay ng panahon. No? Mamayang mainit, biglang malakas na pag-ulan. At dala-dala po noon ay medyo panganib ng baha. At kinakailangan din kung kayo po ay mayroong mga outdoor activities o kayo po ay umamasyal-masyal, magdala ng pananggalang sa init, pananggalang sa ulan. Yan po ang atin hong loving reminder sa inyo. Ang atin hong pag-aaral ngayon ay i-relate pa rin natin sa faith. No? Sabi nga hon natin, ang faith o pananampalataya ay action word din siya. Hindi po dahil may pananampalataya na ang sa puso mo, mahal mo ang Panginoon, sa isip mo, nalalaman mo naman nandyan siya, ay may kasapatan na yun. Kasama ho yun. Basic na basic yun eh. Kailangan ho yun ng starting point. Halimbawa, sinabi mo, mahal ko ang Panginoon. Hindi naman minamasama yun. That's a very good thing. Kaya lang, para mamahal mo siya ng husto, kailangan makilala mo siya ng husto. Di ba? Yung ano ba ang kanyang nature o kalikasan, katauhan. Yan. Ano ang kanyang gusto at ayaw? Ano ang kanya mga pangako at layunin para sa iyo? Ano yung mga dahilan bakit meron siyang mga pag-review o pag-correct sa atin? No? Yun ay napaka-importante mga bagay. The more you know about him personally, yung relationship magiging stronger. Yung pananampalataya, mas tumataas, nade-develop eh. O ito rin. Sabi mo, nasa isip mo ang Panginoon. Well and good. No? Again, starting point yan. Kasi siguro ito medyo piloso pong tanong. Sa tingin nyo ba, si Satanas ay naiisip din ng Panginoon? Siguro yung natural answer is yes. Kaya lang, wala siyang intensyong sundin ng Panginoon. Ang kanyang layunin ay kontrahin at labanan ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga kaaway siya ng Diyos. Sa isang banda, kung ang atin, alam lang natin na nandyan ang Diyos at wala tayong pagsunod sa kanyang kalooban, baka hindi ho mainam yung ating level ng pananampalataya. Nakuha po natin. No? So very important na ang pananampalataya ay meron ho siyang mga patunay at patotoo. So very important yon sa ating buhay. So ngayon ang pag-uusapan natin ang isa pang personality sa Bible. Last week atin hong tinalakay yung life ni Nicodemus. Kung inyo pa pong naalala yon. Katakataka na ang isang Pharisee. Isang influential person. Siya rin ay isang tao na religious. Scholar siya kung naturingan. No? At yung kanyang pagiging Pharisee ay pagpapatunay na siya po ay isang taong mataas ang know-how pagdating sa religious truth. Hindi lang siya basta pariseo, member siya ng Jewish Ruling Council. So kasama siya ng konseho na sa organisasyon ng pananampalataya ng mga Israelites ay mataas, no, ang kanila hong ang kanyang katayuan. Pumunta kay Jesus ng gabi dahil gusto niya makausap ang Panginoon. Yun nga yung tanong, bakit gabi? Baka ma-expose siya. Malaman ng mga tao, pumupunta siya sa isang tagapagturo na kinakalaban ng kanyang kapwa Pariseo. Remember, maraming mga occasions sa New Testament sa gospel na ito pong si Jesus ay parang kinokontra ng mga Pariseo. Sila naman nire-rebuke niya. No? At dito, bakit pupunta si Nicodemus sa kanya? At nalaman natin sa conversation sa John chapter 3 gusto niyang malaman kung paano makapasok sa kaharian ng langit. Yan ang kanyang concern. Sa dinami-dami ng kanyang alam, yun ang isa sa mga bagay na hindi niya alam ang sagot. So, kailangan niya lumapit sa Panginoong Jesus dahil sabi nga niya, kinikilala niyang teacher si Jesus. Remember, nagsasubmit siya sa pagiging guro ng Panginoon. Sa kanilang dalawa, kung pag-uusapan yung formalidad ng learning, Nicodemus meron, si Jesus wala. Pero of course, alam naman natin, bugtong na anak ng Diyos. And He is the Word that became flesh. At siya rin yung katotohanan that can set us free. Pero of course, doon sa kanilang background sa time na yon ng New Testament, yung mga kapwa Pariseo, yung mga tao doon sa lipunan, parang ikagugulat na si Nicodemus would go to Jesus. Tatawagin siyang teacher at magtatanong sa kanya ng about religious matters. Pero sinagot ng Panginoon at yung ever popular na passage na John 3:16 kasama ho ng interaction na yun. Sabi ng Panginoon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life." Doon ho galing yun sa dialogue nila. Doon din natin nabasa yung sinabi ni Jesus na in order to enter the kingdom of heaven, one must be born again. No? So, it is a rebirth. Hindi yung physical na katawan ay ipanganganak. Yung ating spiritual na kalagayan ay kinakailangan may pagbabago. At yun po ay mangyayari lamang pag ang isang tao ay nagsuko ng kanyang sarili sa Panginoon. Ngayon naman, after ng isang Pharisee, ang ating pag-uusapan ay isang disciple na naging apostle din. Ang pangalan niya ay si Thomas, no? At si Thomas, kasama siya ng 12 disciples na nakasama si Jesus ng mga ilang panahon. Narinig ang teaching ni Jesus. Minsan, address kasi sa kanila. Sila yung kausap, no? At may mga pagkakataon, nagtuturo ang Panginoon sa maramihan. Nandun sila. Nag-interact at nakakapakinig. Siyempre, in mga declarations din ni Jesus about Himself, alam nila. So, ang mga miracles na ginawa ng Panginoon, na na-witness nila, at marami pang iba. Pero, yan ba ay sapat para yung kanyang pananampalataya ay maging laging matatag? Na kaya nga ang point natin, ang faith, talaga minimaintain yan na maging matatag. Kasi nga, dumadating yung times that we are fearful. May mga pains and struggles. Sometimes, dulot ng mga bagay na nabanggit, ang ating doubt ang tumataas, yung pagdududa. And then yung faith natin, medyo nanghihina. Pero dito nga, ang ating gusto ay madiskubre ano yung pamamaraan para mapagtibay ang pananampalataya. So, yung account ni Thomas from John 20, 24 to 27 ang ating focus. No? Pero, bago natin puntahan yung passage, ito yung tanong. Is doubt the enemy of faith? Let me repeat that. Is doubt the enemy of faith? Ibang pagdududa ay kalaban ng pananampalataya. Yung typical answer is yes. Na polarity kasi, di ba? On one side, pag may tiwala ka, mababa ang pagdududa. Pag mataas ang pagdududa, mahina ang pananampalataya. So, yan yung typical. Pero pag tinuos po natin, hindi necessarily laging ganun. May mga times, may mga tanong ka. May mga bagay ka na hindi mo maintindihan. Pero kung ikaw ay magtutuloy-tuloy sa pagsasaliksik, yung iyong pagdududa ay pwedeng maging daan para pa sa pagkaalam, pagkatuto patungkol sa Panginoon, at pagtibay pa ng pananampalataya. Yung mga students ko po sa seminary, yun yung aking laging sinasabi. Dadating at dadating yung panahon sa kanilang buhay, kahit nag-aaral sila ng Biblia at naglilingkod, may mga katanungan. Huwag nawa na yung katanungan na yun ay matapos na lang na tanong at sasabihin natin, parang wala namang sagot, ayoko na. So, pagdududahan mo na yung mga katwiran at katotohanan ng Biblia at yung mga teachings ng Christianity. Sabi ko, huwag ganun. Kung may tanong ka, normal yan. Talagang tao ay inquisitive. May mga bagay tayong hindi pa alam. May mga tanong tayo na tingin natin mataas na uri ng mga palaisipan o kaya ay mga panukala. Pero kailangan meron ka ring tawag natin dito motivasyon and initiative na magsaliksik. Hindi naman tinatago yung mga katuruan. Sabi nga, "You shall know the truth and the truth will set you free." So sa iyong pag-aaral ng banal na kasulatan, magkakaroon ng mga paunawa, mga related na mga literatures and mga studies, magkakaroon ka ng lawak ng pagkaintindi. At baka sa pamamagitan nun, yung mga katanungan natin ay nasasagot, no? Kaya minsan yung pagdududa, hindi necessarily kalaban ng pananampalataya. Pwedeng yung mga tanong, yung mga pinagdududahan, ang magtulak sa atin para maghanap, magsaliksik, hanggang sa makakuha tayo ng higit na sagot sa ating mga katanungan at tumibay at lumalim ang pananampalataya. So that's a possibility as well. Pero tingnan natin si Thomas, no? Now, si Thomas, pag binasa natin to, ito yung occasion na ang Panginoong Jesus ay inaresto. No? Alam naman natin na naging impact niyan sa mga alagad. Nung hinuli ang Panginoon, hindi na sila recorded sa maraming mga accounts except si John. No? Dahil si John the Beloved, hanggang sa ipako sa krus ang Panginoon, nandun siya eh. Kaya nga, hindi ba yung pagkahabilin sa kanya kay Mary, ni Jesus, ay nangyari dahil he was present. No? Yung ibang mga alagad ang tanong, nasaan sila? Pwedeng they were watching the proceedings from a distance. At hindi lang yan. Yung iba sa kanila, marahil tumatakas. Yun ang insinuation ng ilang mga authors. Kasi hinuli si Jesus, baka hulihin din sila. At nung pinako si Jesus, iniisip nila, baka ito rin ang gawin sa amin. Na overtake sila ng kanilang fear, na overtake sila ng kanilang concerns, no? At katatapos lang nito ng kanilang fellowship with Jesus, yung Last Supper, si Peter nga ang pinaka, di ba, highlight na bago magtilaok yung tandang the morning, hapunan, madaling araw yung pagtilaok ng manok, sabi ng Panginoon, tatlong beses mo akong ipagkakanuno, at totoo nga. At yung isa doon ay tanong ng isang batang babae, di ba alagad ka rin niya? Ang kanyang pagkakasagot ay madiin. Hindi. Ayan. So yun ay nagdudulot na makita natin na ba? Teka, saan ang aba yung kanilang lakas ng loob? Yung tapang. Well, basahin muna natin ito, ang John 20, 24 to 25. Now, Thomas, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe." No? Alam niyo, tinitingnan ko itong maiksing passage na ito, pero ang dami ditong mga magandang itanong, yung una. So, nagkita-kita uli yung mga alagad. No? At yun nga, sabi nila, nakita daw nila ang Panginoon. Hindi siya maniwala. Bakit siya hindi maniwala? Tanong ba, nasaan ba si Thomas, no? At yung ilang mga alagad? Well, in the case nila Peter, balik sila sa fishing. Kaya hindi ba, nung nagbangon mula sa patay ang Panginoon, pinuntahan sila mula sa dalampasigan, nag-instruct pa about yung fishing nila, yung casting of the net. At dito naman, yung ilan daw, may possibility kung hindi nagtatago, baka naman. Ito yung mga haka-haka po, no? Kaya yung baka ay pinagdidiinan natin. Baka daw nagtuturo pa rin. No? May possibility na si Thomas ay nasa ibang lugar. Pagamat tumatakas doon sa lugar kung saan posibleng siya ay nakipin, ay nagpunta sa isang lugar na doon ay nagtuturo pa rin siya. Pero ito nga, no, nagkita-kita sila, ang sabi ng kanyang mga kasamahan, nakita nila ang Panginoon. Hindi siya maniwala. Una, may duda ba siya na ang Panginoon ay mabubuhay mula sa mga patay? Narinig naman niya yung ilan sa mga declarations at mga paunawa ng Panginoon. Pwedeng siguro, nagdududa siya doon. Nagdududa ba siya sa sinasabi ng mga kasamahan niya? Pwede rin. Pwede niyang sinasabi na, nagtago rin kayo. Hindi ba, nagkanya-kanya rin tayo ng ano eh. Naglayo-layo tayo eh. Paano niyong sinasabing nakita ninyo? Yan. So, yun yung pangalawa. Hindi niya siguro inaasahan na ang Panginoon ay nakatagpo yung iba. At ayan, parang iniisip niya, ba't kayo? Ba't hindi sa akin nagpakita? Pwedeng ganon, no? Na iniisip niya kayo, pinagpakitaan niya. Ako, hindi. Kaya dito, mapapansin ninyo, yung demand niya is something very concrete. maliban daw na makita niya at masalat yung mga sugat sa kamay at tagiliran ng Panginoon, ay hindi siya maniniwala. With that detail alone, alam mo na mayroon siyang pagkakita sa nangyari sa Panginoon, or at least nalaman patungkol doon. Dahil hindi mo malalaman na may sugat sa tagiliran. Dahil, di ba, sabi nga, nung sinibat yung tagiliran ng Panginoon, ay lumabas magkahiwalay, pasintabi sa kumakain po, yung tubig at yung dugo. Nagpapatunay na patay na siya. Actually, yun nga yung purpose nun eh. Para malaman kung buhay pa ba o patay na. So, nung naghiwalay na yun, ibig sabihin, wala na. Ang kanyang mga kamay ay merong butas, dulot na siya'y pinako sa krus. So, malamang nandun sa malayo-layo, tinitingnan nila or alam nila yung nangyari sa ating Panginoon in detail. Kaya yun yung mga gusto niyang ma-verify. Pagka nakita ko siya, nahawakan ko yung mga ganyang mga patunay, maniniwala ako. Yan. Maliban dyan, hindi daw siya maniniwala. So, ito yan. Una, nakita niyang namatay ang Panginoon. Pangalawa, yung tiwala niya, parang nag-collapse. Di ba? May mga times ganun. Parang nasa peak ka ng iyong trust, nasa mataas na level ka ng iyong paniniwala. Then something happens na medyo nag-discourage sa'yo. At yung discouragement na yun, eh, parang nagdulot na pinagdudahan mo na ang karamihan, kundi man lahat ng dati mong pinaniniwalaan. And it's a sad state, really. Nakakalungkot yun na pag dumating sa ganun yung isang tao, ibig sabihin, ang dami ng nag-i-stir up sa kanya. So sa case ni Thomas, pwede. He was struggling during that time. Nakita niya na wala na yung Panginoon. Siguro para sa kanya, hindi mo mamatay. Pwede, no? At yung muling nabuhay, bagamat nabanggit na ng Panginoon yun before, parang siguro hindi ganun kabilis paniwalaan. Sabi ko nga sa inyo eh, pag sa'yo nangyari, parang hindi ganun kabilis na ma-accept yung sa iba. Madali natin basahin ngayon at magbigay tayo ng panukala at ng ating mga haka-haka na bakit ganito yung attitude ni Thomas. But hindi niya na madali yun kasi hindsight tayo eh. Alam na natin yung kabuuan ng kwento. Ito, nagaganap pa lang. So, nung mga panahong yan, medyo ang dami pang blanco para sa kanya. Pero, nag-struggle siya, hindi ibig sabihin masama si Thomas. Walang makikita. He was not an evil person. Yung kanya lang was basically a level of doubt na siguro pinagdadaanan talaga ng kahit sino. Kaya nga, ang doubt na ito, ang isa siguro sa mga nagmo-motivate dito is yung hurt. Yung nasasaktan tayo, di ba? Kaya minsan ang tao, ganun eh. Pagka ikaw ay nasaktan sa isang karanasan, dulot na isang pangyayari, through a person or an organization, ang hirap mong maniwala uli eh. Parang ano ka na eh, suspicious ka na, and cautious, nag-iingat ka na. Parang nawawala na yung level ng iyong commitment and support. Yan. Inaalis mo na yan eh. In the case ni Thomas, yung kanyang hurt na ito ay nagdudulot marahil para marami siyang mga bagay na hindi muna ma-affirm sa kanyang buhay. Pero ito nga, naghahanap siya ng proof, di ba, sa verse 25. Ang sabi dito, so the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe." So, why do people often want certainty? Na bakit gusto ng mga tao yung yun nga, magbibigay sa kanya ng katiyakan para siya mapanatag? Well, una, kaya natin gusto yung mga bagay na tiyak kasi ayaw natin ma-disappoint. No? Kayo ba ay nabigo na? Pakahirap mabigo. No? Pagka kayo may inaasahan, tiwalang-tiwala kayong mangyayari, hindi nangyari. Ako, yung kabiguan na yun ay parang ano yun eh, napakalaking pasakit sa damdamin. Ito lang ha, basketball. Naniniwala ko yung team ko nung nasa finals ng NBA a few days ago ay mananalo. Field goal, yamado. Biglang natalo, sama pa ng mga pagkatalo. yung disappointment mo, parang ako naman naisip, ba't ba ako sumusuporta dito? Yung mga ganyan. Ibang team na lang ako. Ang bilis eh. Ganon yung nagiging impact or epekto sa atin ng disappointment. Di ba? Yung pangalawa, maybe yung kanya ay yung ano, fear of false hope. Di ba? Baka paasa lang to eh. So may mga times ganyan. Di ba? So ayaw niya na baka mamaya sasabihin nila, nakita nila, hindi naman pala asang-asa ako na nagbangon sa mga patay. Sabi nila, nakausap nila. Niwala naman ako, hindi naman pala. Ayaw mo nang ano, yung napaasa ka lang. Kasi nga, yung expectations, usually, pag hindi nangyari, it produces frustrations. Yan, ganyan yan eh. And then yung pangatlo, they fear trusting the wrong thing. So, yung mga tao na, yun, kaya niya gusto makatiyak kasi nga, baka mali itong pinagtitiwalaan ko. Siyempre, doon mo huhulmahin yung kabuuan ng iyong desisyon, mga pagkilos, at paniniwala. Eh kung mali. Di ba? So, pwedeng ganun din si Thomas. No? So, in general, yung tatlong yun ay nangyayari sa tao. We want to be certain because we are afraid of disappointment. We fear false hope. And of course, we are afraid to trust the wrong thing. So, si Thomas, he wanted proof because grief made trust difficult. Diba? Ang hirap para sa kanya ng mga panahong yan. At tiyak yan, nagmumuni-muni siya. Ano ba talaga? Diba? Yung struggle na yun, it's very hard for him as well. So, yung pagdududa ay isang point din ng ating buhay kung saan ang daming kaguluhan eh. Nahihirapan isip mo, yung damdamin mo. Yung reality mo, natcha-challenge eh. Kasi most of the time, yung mga, sabi nga natin, mga katotohanan na mataas at matagal na nating hinawakan, mataas yung ating pagpapahalaga, ay pagkayan, parang nauga yung tao na may panghahawakan sa mga yan, talagang nauga rin. So, that is what happens. Now, when Jesus appeared, hindi naman niya hiniya si Thomas. No? So Jesus did not shame Thomas. So John 20 verse 27, ito yung interaction ni Jesus kay Thomas. Then he said to Thomas, "Put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Yun yung binanggit ng Panginoon. In a patient and loving way, yung nalaman ng Panginoon na hinahanap niya ay tinugunan ng Panginoon kasama yung pakikipag-usap sa kanya. So, yun nga, makikita ninyo, hindi rough yung conversation. Hindi naman parang dinidiin pa ng Panginoon. So, hindi ka naniniwala, oh, eto. Di ba? Pwedeng ganun eh. Yung parang napaka, sabi nga, parang mabagsik yung magiging confrontation. Pero dito hindi. Sabi niya, lagay mo yung daliri mo dito. Tingnan mo yung kamay ko. At yun din, ang aking tagiliran. So, ang binabanggit sa kanya, ito na yung hinahanap mo. So, stop doubting and believe. So, yung pagdududa mo ay mapigilan mo na at magsimula ka na uling maniwala. So, yan naman yung kagandahan sa interaction. So, Jesus met Thomas with patience, no? So, he was not humiliated for questioning. Instead, ang response ni Jesus is something very personal. So, yung interaction niya kay Thomas, pwede naman parang sinabi ng Panginoon, so hindi pala naniniwala. Ito ako ngayon. O, hindi ba? Dapat naniwala na siya. Minsan ganun tayo. Mihingi tayo ng opinion and support and of course, validation from the crowd. Dito, kahit may mga tao sa palibot, ang conversation was one-on-one. Ang Panginoon ang kausap si Thomas at si Thomas, ang kanyang magiging focus would be Jesus. So it was very personal yung response na ito. Kaya ito naman yung ating reflection, no, for this particular material, paunawa rin sa atin. What has made it difficult for you to trust God deeply? Now, what has made it difficult for you to trust God deeply? So tayo rin, siguro ito yung isa sa mga maganda nating matutunan from this particular material. na kinakailangan maging matibay, matatag din yung ating pananampalataya. Pero ano ba yung pumipigil? Ano yung nagiging balakid? Baka kinakailangan ma-address din sa ating buhay. At sa pamamagitan ng pagsasettle noon, o kaya ay pagkakaroon noon ng parang time na ma-deliberate siya. It will help also sa ating faith journey and sa ating growth sa pagkakilala at pagsunod sa Panginoon. So ito po yung ating second person na ating pinag-aaralan in relation to faith. Now na si Nicodemus, and now we're talking about Thomas. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Pare, parenting and relationship enhancement.
3: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po ang inyong kasama, paring Jebo Banzuelo, dito po sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Ang programa pong Pare ay dinisenyo para po sa mga tatay, pero syempre, dahil ang tingin natin sa pamilya ay isang team, importante po ang pakikisama sa ating pag-aaral ng mga nanay, mga misis, mga anak. Bawat isa, welcome po because you can truly benefit from this episode. Ano po? At syempre, hindi kompleto pag mag-isa lang. No? Kasama po natin si paring Allison ko. Paring Allison, blessed weekend sa iyo.
4: Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating pong tagapakinig. Magiliw po kaming maglilingkod sa inyo sa pamagitan po ng ating programa.
3: Ayan, at syempre po ang ating paring Pastor Mark, blessed weekend.
5: Blessed weekend sa lahat ng ating pare at blessed weekend paring Jebo, blessed weekend paring Allison.
3: Ayan, sa loob po ng ilang panahon ay magsisimula ang ating training.
4: Ayan, oo.
3: Kaya kung hindi pa kayo nakaregister, pagkakataon na po ito, mag-register po kayo. Paring Allison, pakibigyan sila ng details. How do they register? Ano bang gagawin?
4: Kailangan unang-una po ay pumunta po sa ating The World ni sa Father Philippines Facebook page. Makikita po doon yung register link upang kayo po ay makapagparehistro, maging ang instruction po doon sa payment ay naroon din po. Ang event pong ito ng The World Needs a Father, matagal na po nating hinihintay ito. Kailan ba magkakaroon? Ito na yon. July 7 and 8 sa CCF Center dyan sa May Ortigas. Nagpapasalamat po tayo sa pagkakataong ito sa pamagitan ng CCF na binuksan po ang kanila pong lugar upang maging venue po natin sa particular training na ito. Sana po ay magkasama-sama po tayo dito sa dalawang araw na to, isang pagkakataon na tayo po ay matuto, ma-equip sa all ages, across all ages, across all season, ay maaari po tayong makabahagi po dito at mapabilang po sa pagsasanay through the World Needs a Father training.
3: Yan, paring Pastor Mark, sino ba ang pwedeng sumali at ano bang benefit nitong training na ito?
5: Ito ay open sa lahat. Sa fathers, mothers, singles, even yung mga youth. Ito ay open sa lahat, di ba? Kahit mga senior citizen, lahat po ito, lahat tayo magbe-benefit sa training.
4: Amen.
5: Na ito. Sinare ko nga sa mga before na itong training na ito, nung una ko inatendan, talagang na-transform yung buhay ko. Talagang it was very powerful to me kasi nakita ko na sa pamagitan ng training na ito, pwede mong baguhin ang sarili mo. Pwede mong babaguhin, dahil nabago mo yung sarili mo, mababago yung pamilya mo. At hindi lang beyond your family, yung sa paligid mo, yung neighbors mo, yung katrabaho mo. In other words, you can change the world. You can change the world through this training. Very, very powerful itong training na ito. So I encourage everyone to attend.
3: Yan. So of course, ito po ay based on research and most especially, biblical po. Kaya napakaganda. May biblical foundation on family. Kaya kung sakasakali po na kayo naman ay may capacity at na-realize nyo, teka lang, meron kaming mga leader sa church o kaya sa aming company na they can echo the seminar doon sa inyong community. Wow, by yes, all means. Regaluhan nyo po ng registration fee. No, and invite them to join. Alam mo, isang napakagandang training, personal sa akin, yung isa sa mga special trainings na napagturuan ko. Training na inorganize ng isang couple para sa kanilang mga kaibigan. No, para bang regalo na nila sa kanilang mga kaibigan that they invited us to do the training para dun sa mga kaibigan. At na-realize ko, no, minsan ang dami nating mga maling naipasa sa mga kaibigan natin through the years, di ba? Maling impluensya. Eh, why not give them something beneficial? Ito naman, wala naman silang pangit na naipasa. But they wanted to positively influence yung kanilang circle of friends. Mm-hmm. So they decided to have this training. At kayo din po, no, if you want to empower your pastors, your mentors, disciples, even if you want to start a family ministry na wala sa inyong church, at mga nagtatanong, how do we start one? How do we establish one? Mm-hmm. This is a good start. Ano po, yung proper equipping. Mm-hmm. Kasi minsan nauuna yung nag-start tayo ng isang ministry, mm-hmm. tapos ahabol na lang yung equipping, no? Yeah. But it's good to start equipped. Mm-mm. And I guarantee you this is a good way to start.
4: Amen.
3: It. Kaya invite nyo po sila, give this as a gift. Ako nga, sabi ko, personally, magandang pangregalo to sa mga inaanak sa kasal, di ba? Mm-hmm. Uy, regaluhan natin sila ng training. This will be greatly beneficial to them as well. Kaya yan po. And then, of course, hindi lang yan sa date na nabanggit kanina, which is July 7 and 8 sa CCF Center. Meron po tayo sa Baguio. Mm-hmm. Yan po ay July 10 and 11. So, yeah. The same training but a different venue, mm-hmm. closer to our friends and future friends. Diyan po sa Norte, no, sa Baguio. So we will announce the details at saka yung registration will be open soon. Mm-hmm. Hinihintay lang po namin yung ilang pang mga detalye for the Baguio leg of the training. Pero yung sa CCF Maine, yan po ay ongoing na po ang registration dyan. Mm-hmm. And abang-abangan lang po natin yung ibang details. And hopefully you can look at the World Needs a Father Philippines Facebook page or even yung the World Needs a Father webpage. No? Hanapin nyo lang yung Philippines to check the local trainings po. Mm-hmm. So yan. Ngayon, sa ating pagpapatuloy ay pag-uusapan po natin ang pagtatalakay tungkol po dun sa clarity of purpose, no? Mm-hmm. At sabi nga natin, ito yung kulang sa marami, no? Yung we're trying to operate on a daily basis without mm-hmm. a particular goal kasi mm-hmm. walang purpose eh. Mm-hmm. Kung magkaroon man ng goal, it's a short-term goal, it's a short-sighted goal, hindi yung ano ba yung agenda ng Panginoon. And if you are a follower of Jesus, it's not optional. It's an obligation, actually, no? Kailangan talaga align tayo sa goal ng ating Panginoon. And that means we find out ano yung goal niya. We set the necessary infrastructure, so to speak, para talagang makasunod tayo sa ating Panginoon. Ngayon, natutunan po natin na hindi ito isang bagay na you set once and then you allow it to go on autopilot. It's really a journey. So kung kayo po ay nagsimula ng journey na ito and you're maybe going through rough water, so to speak, hindi madali. Kasi nga, alam mo, habang tumatanda yung mga anak natin, may mga seasons eh, di ba? And sometimes very challenging eh. Para sa akin, itong training ng The World Needs a Father, it made things more manageable, mm-hmm. so to speak. Kasi it prepares you for what will happen next.
4: Yes.
3: Kasi yung
4: yes.
3: mga season ng anak natin, maraming bagay dito ay predictable. Mm-hmm. Naalala ko nung maliit pa yung panganay. Alam mo yung simpleng bagay, no? Yung pinapa-burp yung bata.
4: Oo.
3: Nakakatawa kasi by the time natutunan ko kung paano properly, patapos na yung season niya para doon. Although hindi naman kasama yan sa The World Needs a Father training. Pero marami sa mga parents, kaya challenging ang parenting kasi reactive tayo eh. Nauna yung anak natin doon sa season, pagdating nila sa season na yon, naghahabol tayo. So by the time we master a particular season, lumipat na sa panibagong season. So habol tayo ng habol, habol tayo ng habol. Kaya misa na nangyayari tuloy, yung alam natin becomes irrelevant kasi they have already transitioned to another season. Whereas kung may idea tayo what will come next, then we can be proactive and we can prepare for that next season. Yan po ang isang advantage nitong training ng The World Needs a Father. Of course, kung paano harapin ang bawat season may be different from one family to the next. Pero ang idea po is that having an idea of what will happen in the next season gives you better ways to prepare. So yan po ang challenge. So isa nga sa ating pinag-uusapan, yung clarity of purpose, hindi natin pwedeng maliitin ito kasi ang purpose actually determines decision, no? And whether meron tayong outspoken purpose, ang reality, lahat naman ng tao merong agenda eh. Yun nga lang, hindi natin alam kung tama yung agenda na yon. Halimbawa, nabanggit natin nung nakaraan, hanap ng trabaho. Eh kung ang agenda mo magpayaman, whether you are vocal about it or not, eh lalabas yan sa decision. Kasi ang decision ay shaped ng ating values eh. So yung values na yon mas align with purpose. So kung ang nakikita mong purpose is just to get rich, to get by, eh wala na. Yung decision making mo will just be a reflection of those values. Kaya kung gusto po natin talagang ma-shape yung buhay ng ating mga anak, yung babalik tayo dun sa ano ba yung purpose natin, ano ba yung purpose. At alam mo, isang bagay din dyan, ano? We celebrate certain things that may not be affirmed by society. Halimbawa, no, nitong mga nakalipas, may mga graduation, may mga awarding, and sometimes yung mga schools they will recognize academic excellence. Kung ang anak mo nasa sports, they will recognize yung achievement ng anak mo sa sports. But sometimes may mga values that are worth celebrating but are intentionally overlooked by society kasi hindi naman yun ang sineselebrate nila. So when we choose to celebrate yung values na nakikita natin sa ating mga anak, that's also another way of intentionally inculcating sa kanilang isip yung ating values, no? By, uy, anak, natalo ka, pero nakita ko, you fought well, no? So we celebrate hard work. Magaling yung kalaban mo, pero you gave it your best. So we celebrate that kahit na hindi ka nanalo. Or maybe, anak, natalo mo yung kalaban mo, but yung pagkapanalo mo is ginawa mo sa paraan na does not disgrace, no, yung kalaban, no. So we also celebrate that. So hindi lang basta wins or accomplishments, achievements. We have to make sure na talagang balance siya with values and purpose. So yan po ang benefit ng clarity na yon. Kaya sa pag-aaral natin ngayon, we want to talk about the secondary calling, no? Yeah. Secondary calling. Mm-hmm. So meron tayong primary calling. Paring Allison, what's the primary calling all about?
4: Sa primary calling po kasi kailangan po natin maunawaan ay para maipaliwanag natin yung secondary calling, magandang unahin natin muna sa primary calling. Ang bawat mananampalataya po ay meron pong una sa lahat may pagkatawag po ang Diyos sa atin, and that is para kilalanin kung sino ang Diyos, to know who God is. Kaya nga po sa salita ng Diyos mula po sa Deuteronomy chapter 6 ay sinasabi po doon that Hear, O Israel, the Lord your God is one God. Yun pong unang-una po doon, pagpapakilala kung sino ang Diyos, sapagkat sa lahat pong na mga nakapaligid po sa kanila doon ay marami po sila mga Diyos-Diyosan. Ngunit para po sa bansang Israel, iisa lamang po ang Diyos. At doon po, sinabi rin po to love their God with all their heart, with all their mind, and with all their strength. Yun po yung ikalawa po doon. Kasi ang kahalagahan po ng primary calling, kapag naunawaan po natin, natutunan natin kung sino ang Diyos, nakilala natin kung sino ang Diyos, wala pong ibang magiging tugon ang tao kundi mahalin ang Diyos na ito. Kaya nga po, maganda kahit sa ating po mga horizontal relationship, hindi po ba kapag umiibig ka sa iyong kasintahan na ngayon asawa mo na, eh kinikilala mo po talaga na in spite of everything, no, kung ano man yung mga hindi naman maaayos sa kanyang pag-uugali, kasama rin po yon sa iyong minamahal at pagtanggap sa iyong minamahal. At ikatlo po, and that is to reflect yung nature ng ni God. Sa amin po, sa Philippine Student Alliance Lay Movement, meron po kaming tinatawag na pilosopiya o philosophy that humanity exists to express deity, H-E-E-D. Mm-hmm. We need to heed. Humanity exists to express deity. Tayo po ay mga representative po ng Diyos dito po sa lupa. Na ibig sabihin, may kalikasan po ang Diyos, may katangian po ang Diyos. Because God is love, we need to reflect the loving kindness of God to our respective families, to other people. Dapat nakikita po yun sa ating buhay. Nakikita rin po sa ating buhay sapagkat banal ang Diyos, it reflects the holiness of God in our lives. Kung makatarungan ng Diyos, alam po natin yon. God is a God of justice. So kailangan din po nakikita sa ating buhay ang pagiging makatarungan. So, and so on and so forth. And that is to know God, to love God, and to reflect who God is in our lives. Yung po ang ating pong primary calling.
3: Napakahalaga yung clarity nito. At sabi nga, yung mga statements na sinasabi natin, because one, it contributes to the clarity.
4: Mm-hmm.
3: Saka nasi-simplify.
4: Yes.
3: No, so, importante. Misa kasi, yun naman ang goal, pero hindi properly stated. No?
4: Yeah.
3: Sinasabi ko nga sa mga kumpanya, di ba, may mga mission, vision, statement. Sa atin, Pastor Mark, kagaya nung nabanggit ni paring Allison, may mga statements eh. Is this applicable sa family setting? Di ba ginagawa na sa mga training yan? And how beneficial is it kung merong, in a way, clear statements or even simple statements para makatulong sa objective na yon, to have clarity?
5: Yeah. Yung nga, yung primary calling kasi, yun yung, diniscuss naman natin yun last episode eh, na yun yung kailangan mag-decide tayo na si God ngayon ang pinaka-primary purpose natin sa buhay.
4: Mm-hmm.
5: So, ang primary calling, I think for practical explanation, lahat ng Kristiyano is to do the primary calling eh. Diba? In other words, lahat tayo, we are called to follow Jesus. Diba? Mm-hmm. Primary calling natin yun.
4: Yeah.
5: Lahat tayo are called to make disciples. Diba?
4: Mm-hmm.
5: Primary calling natin yun. To evangelize, to share the gospel, primary calling natin yun.
4: Mm-hmm.
5: So, with regards sa question ni Paring Jebo, dapat yun, naka-inculcate sa ating vision eh, or mission statement eh. Na we are called to share the gospel, we are called to disciple people. Ngayon, yun dapat ang kailangan importante na maunawaan ng lahat ng tapakinig natin, na that is, kung ikaw ay Kristiyano, that is, you are called by God to accomplish yung primary calling mo. Eh ngayon, dahil pinag-uusapan na yung primary calling, kasi ang topic natin yung secondary calling eh. Doon na, yung secondary calling, may pakakaiba naman yun. Kasi yun, depende yun in many factors eh. Halimbawa, just to give you an example, kami ni paring Jebo, ni paring Allison, may similarities kami sa calling namin eh. Lahat kami pastor eh. So in that sense, we have some similarities in our primary calling. Pero meron din pakakaiba yung secondary calling namin. Yung secondary calling kasi namin, medyo iba. Halimbawa, si paring Jebo nakatira sa Norte, sa Bulacan.
4: Mm-hmm.
5: Siyempre, yung lugar niya, doon nag-determine kung ano yung secondary calling niya. Ako naman, sa Rizal area ako nakatira. So, dahil nakatira ako sa Rizal area, yung calling ko, doon sa area na yun. Diba? So, yun yung secondary calling, marami siyang factors eh. One is yung kung saan ka nakatira. Ano yung experience mo? Diba? Ano yung educational background mo? Halimbawa, ang ibig lang sabihin ng secondary calling is yung experience mo, yung education mo. Halimbawa, kung ikaw ay doktor, hindi ko naman magagampanan yung calling ng isang doktor, di ba? Hindi man ako nag-aral ng medisina. Di ba? So, pero yung primary calling mo is to glorify God, di ba?
4: Yes.
5: Yun yung primary calling. Pero ikaw, dahil experience mo, education mo, doktor ka, eh, yun lang ngayon ng second, somehow, yun yung doon ka dinadala ni Lord, eh, doon sa secondary calling mo. So, yun na kailangan maunawaan natin sa mga takapakinig natin, na tayong lahat may primary calling, meron din tayong secondary calling. At yun ang kailangan malaman natin ang bawat isa, ano ba yung secondary. In other words, saan yun? Sa wikang English, yun yung specific assignment na binigay ng Panginoon para sa iyo.
3: Yeah. And we have to help our children to navigate that. Kasi, halimbawa, kagaya natin, mga pastor tayo. Mm. Pero hindi naman ibig sabihin, mga anak natin, pastor din. No? Yeah. Mm. So, we have to help them understand how does glorifying God look like sa chosen career na pinasok nila. No? Mm. So, kaya importante pa rin yung guidance ng parents kasi tayo yung nagbibigay ng lapat, ika nga, no? Paano ilalapat yung primary calling to their secondary calling. Mm. Kaya nakakatuwa na minsan makakarinig ka na ang pangarap ko sa anak ko mag full-time ministry. Actually, maaring pangarap natin yon pero baka po hindi naman sila talaga magpapastor. Mm. Pero siguro ang pinanggagalingan ng pangarap na yon, ang gusto talaga natin is whatever they pursue, it is clear that they are pursuing God's will. So kung kalooban ng Diyos, mag-doktor sila, kung anong career, ang mahalaga doon is that they know na dyan sila inilagay ng Panginoon. They're using their God-given abilities and talents for the glory of God. And they are also intentional.
4: Yes.
3: Hindi yung basta lang na magpa-Bible study ka naman dyan para lang masabi ba. Kundi talagang maliwanag sa kanila that pursuing this particular career path is a step towards pursuing God's will. It's not walking away from God's will. Naalala ko yung nabasa kong isang libro. Sabi niya, kahit saan ka naman pumunta, ang importante, tandaan mo, you're not running away from God's will. You are pursuing it. So, yun po ang objective natin, that magkaroon ng clarity that yung primary calling must be upheld in whatever we do. No? At yan po ang navigation natin sa ating mga anak para matulungan sila to find out kung ano yung kanilang specific ministries na gagampanan sa kanilang iba't ibang mga capacity. So, halimbawa, nakita natin yung calling ng Panginoon. How do we help our children sa secondary calling, no? Kayo medyo mas malalaki yung mga anak ninyo, no? Paano niyo natulungan sa career choice, for example, sa ganung season?
4: Unang-una siguro marahil dapat kilala mo din yung anak mo. Kasi sila mismo kasi nakakapag-determine din kung ano yung kanilang kung anong kanilang nais. So the parents, as for us, no, ginabayan po namin sila sa pamagitan una by knowing kung ano yung mga inclinations at mga hilig po nila. At saka ikalawa po, sinasama po namin noon pa man, panimula pa lamang, pinapanalangin po namin kung anong naisin ng Diyos. At malinaw po sa kanila yon. We never impose kung anong gusto po namin. Bagamat meron po kami mga nais sa kanila, pero we're also sensitive kung ano ang plano ng Diyos sa buhay nila. And they were the ones who really choose, for example, sa kanilang kurso, sila po ang namili. Ginabayan lamang po namin sila kung ano ang napapaloob dun sa kursong yon, kung ano magiging ano sila, ay naroon po. Especially ngayon po, yung aming anak ay graduating na po itong panahon na ito. Naghahanap po siya ng trabaho. So, ganun pa rin po ang ginagawa namin. We just simply guide them. Kasi kapag naunawaan po natin kung ano yung pagkatawag ng Diyos, sovereign po iyon . Hindi po natin pwedeng lampasan po iyon. Kailangan kilalanin po natin ang pagkatawag ng Diyos. At ang Diyos ay may specific na pagkatawag sa bawat isa po sa atin. Bagamat sila po yung anak natin, hindi po tayo ang nagmamayari po doon sa kanila.

0: kung anong mga hilig po nila. Sapagkat sa pamagitan dito ay mas matutulungan po natin sila upang matagpuan, no, kung ano ang plano o makilalanin at yakapin kung ano ang pagkatawag ng Diyos sa kanila pong mga buhay.
1: Yan.
2: Maganda yung binanggit ni Paring Allison, di ba? Kasi kailangan ma-recognize natin na yung mga anak natin pag-aari ng Diyos, eh. Di ba? Kasi naalala ko noong araw, ewan ko lang ngayon, di ba? Noong araw, kapag ako, doktor ako, gusto ko yung mga anak ko maging doktor.
1: Ganun
2: rin.
1: Oh,
2: di ba?
1: Oh.
2: Kung, kung gusto ko mag-abogado ko, kailangan maging abogado ka din. Tapos pagka yung anak mo, medyo iba ang gusto, parang sumasama ang loob mo, di ba? So, in that sense, parang nangyayari, ang tanong, talaga bang ina-acknowledge mo na yung anak mo ay pag-aari ng Diyos? O baka naman ikaw ay minamanipulate mo, kinokontrol mo, o gusto mo isabuhay yung mga frustrations mo, yung pangarap mo sa pamagitan ng iyong anak. So yun ang maganda binanggit ni Paring Allison, na kailangan habang lumalaki siya, nakikita mo naman yung strengths niya and weaknesses niya. Di ba? Minsan nakikita mo, magaling mag-isip yung anak mo, very creative, di ba? Very creative. Minsan by mga 6, 7, 8 years old, nakikita mo na yun, the way he can create the things, artistic, di ba? Minsan naman yung anak mo, nakikita mo magaling sa mathematics, di ba? Minsan nakikita mo yung anak mo magaling sa larangan ng sports. And when you observe that, you begin to understand, dito dinadala ni Lord yung aking anak. Kailangan kasi exposed mo siya to different experiences. And then, pag dun medyo swak yung kanyang, yung strength niya, nakikita mo Somehow, you get an impression from the Lord that this is, dito ko dinadala yung anak mo Yung, actually, anak na yun, di ba? And by doing that, sinusuportahan mo ngayon siya towards that direction. Kasi you recognize na, Lord, inaalay ko tong anak ko sa iyo At pag-aari mo siya At dahil doon ko siya dadaling kung saan mo siya gustong dalhin, sapagkat yun yung kanyang specific assignment, yung kanyang specific calling. Yung passion niya, yung burden niya, yung strength niya, yung gifting niya, yung ability niya. So, yun lang. I think yun ang advice natin sa mga magulang. Di ba? Huwag natin masyadong manipulahan yung ating mga anak sa kagustuhan natin. Ang tanging tanong natin sa ating sarili, Lord, saan mo ba gustong dalhin tong anak ko? Di ba? Ano ba yung shape niya? Ika nga, saan ba siya papunta? Ano ba yung strengths niya? Ano bang abilities niya? Ano bang kalooban mo sa kanya? At kailangan nyo ng talagang panalangin, wisdom, guidance.
0: Alam mo, parang Jebo, no? May naalala lang ako. When may activity kasi dito ang The World Needs a Father, doon sa specific assignment. Naalala ko nung 14 years old yung aking bunso, nagkaroon kami ng pagkakataon to write yung purpose sa statement. Binanggit kanina ni parang Mark yung sa calling, yung context, yung giftings and skills, no? Yung anak ko at that time, 14 years old pa lang, alam niya na Kasi meron kasi isang bagay din doon, yung the needs around you. So, yung mga kaklase niya kasi may mga kaklase siya lumaki sa mga single parent home. So ang sabi niya, ang isa sa mga purpose, isa sa purpose niya, sabi niya, nakikita ko yung kahirapan ng isang single parent home. 14 years old pa lang siya. Sabi niya, I also in the future would like to also minister to a single parent home, lalo na sa mga single moms. Kasi hindi pala biro magpalaki ng mga ano ng anak, no, sa isang single parent home. So naroon din po yung intersection din ng the needs around you. Kailangan bukas din ang ating mga mata sa pangangailangan sa atin pong kapaligiran. Kasi kung nasaan po tayo, doon po tayo mas makakapag-minister po effectively.
1: Yeah, naalala ko yung isang part ng ating topic, no? Yung affirmation of potential, no?
0: Yes.
1: So bumabangga din dito yun,
0: yes.
1: Kasi maganda yung sinabi ni paring Pastor Mark na minsan kasi may template na tayo sa isip, no?
0: Yeah.
1: Ganito na dapat siya. Minsan hindi pa nga pinapanganak, Meron na tayong pangarap, di ba? Ako, pag nagkaroon ako ng anak na lalaki, ganito, pag babae, ganito.
0: Ito parang mag-aahon sa akin sa hirap. Biglang ganun. Ayaw nang lumaki ng bata,
1: Ayaw nang lumabas sa sinapupunan. Parang, teka lang, pigilan niyo ako. Kasi nga, ang nagiging problem po dyan, it's more of a reflection of

0: what we want rather than an acknowledgement of God's design. Kasi di ba, para bang nabura na yung uniqueness ng ating anak kasi isinet natin sa isang template. Eh.
1: Yeah.
0: Kaya itong mga inaaral nating mga topics na ito, later on we will talk about the affirmation of potential. Lapat-lapat po ito eh, magkakaugnay ito eh. Oo. Kaya kailangan aralin talaga yung buong training kasi nga ang nangyayari dito ay nagiging mas maliwanag sa atin how to do it.
1: Yes.
0: Yung template mahirap alisin, Pastor Mark, no? Kasi imagine ano, minsan talagang nakikita nga natin yung anak natin as an extension of ourselves. Naalala ko, limbawa dentista ka, eh alam mo dami investment pala doon, no? Yung upuan, yung clinic, kaya yung gamit. Kaya pala yung iba gusto nila ituloy nung anak nila kasi sila yung tagapagmana nung halimbawa in-establish mo na yung pangalan mo sa larangan na yon, may laki na ng investment mo, yung upuan ng dentista mahal pala noon, ano? So kumbaga parang gusto mo na saan mapupunta to pag wala na, no? Para kumbaga binuo ko yung pangalan ko dito, eh paano ngayon kung walang sasalo? Actually, paminsan may work around din naman eh. May mga times din kasi na pwede nilang i-pursue ang isang career. Misa naman multiple careers eh. Ngayon makikita mo parang yung generation ngayon hindi naman nakatali lang sa isang bagay eh. May mga iba nga na magpo-pursue muna ng parang ibang career tapos later on magugulat ka bigla magpapastor. So parang by vocational, no, yung self-supporting sila. So may mga ways din eh kung papaano eh. Ang importante lang yun nga, iwasan natin yung template. Kasi sa totoo lang, ang dami ng pressure sa buhay nila. Eh.
1: Yeah.
0: Kahit tayo mismo as parents, we try to avoid yung mga template na yan. Pero sa mata ng ibang tao, minsan, yun na rin ang nakikita at pinapangarap para sa anak natin. Eh, no? Na dapat yung anak mo ganito, ganyan. So, yun po. Ano? It's really challenging kasi maaari nga na sa halip na ma-enjoy natin yung uniqueness nila, eh ang masakla pa nga dyan, baka maging bulag tayo sa mga bagay na dapat i-affirm because we are holding them against a different template, no? Halimbawa, atleta ka. So gusto mo 'yung anak mo medyo may leaning din doon. Eh paano kung hindi nga? So mangyayari ngayon, maaaring mahusay siya sa ibang larangan pero dahil iisa lang 'yung angulo na tinitingnan mo, 'yung pagiging atleta, hindi mo na nakikita ngayon yung ibang magagandang katangian. So, nakaka-apekto rin yan eh, sa secondary calling. Kasi parang, ang nangyayari ngayon, when they gauge themselves against a wrong standard, maaaring magkaroon pa ng feeling ng insecurity, inferiority, at hindi nila ma-appreciate yung husay na binigay ng Panginoon. Kasi ano pa nga ang word eh, no? Itinadhana natin, tayo ang nagtadhana sa kanila sa isang direksyon na hindi naman pala kalooban ng Panginoon.
1: Parang Jebo, may karanasan ako dyan, personal experience, naimbitan ako minsan sa isang prayer and breakfast. So, there was a time na igrupo ko sa mga college students. Dalawa lamang naman sila. So, tinanong ko, sabi ko, kasi magpe-pray na kami. So, sabi ko, ano yung pagpe-pray sa'yo? Sabi ko dun sa unang estudyante, tinanong ko pala sa kanya kung anong kurso niyo. So, he readily told me kung ano yung course niya, ano yung mga kailangan ipag-pray doon. Tapos, tinanong ko yung pangalawa, sabi ko, anong kurso mo? Hindi siya nakasagot. Tapos, out of the blue lang, biglang sabi ko, you don't like your course, don't you? Bigla siyang umiyak. Sabi ko, hala Alison, nagpaiyak ka ng bata. Parang gano'n, di ba? So, medyo awkward na yung moment. So, I just prayed. Di, pinanalangin ko. Tapos, during breakfast time, yung estudyante niyo lumapit sa akin. Sabi niya, opo, totoo po, hindi ko po gusto yung kurso ko. Kasi kung ano mang course mo ngayon, sabi niya, marketing ho. Sabi ko, bakit marketing? Kasi ito gusto ng father ko. Kasi may business kasi kami. Gusto niya siya ako magtutuloy ng negosyo namin. Sabi ko, ano bang gusto mo? Niya, architecture. So, parang talaga ang layo.
0: Layo.
1: So, doon ko na-realize na, well, actually, putting yung ano yung binabanggit yung template kanina, yung nakaka-damage tayo ng emotion ng bata. Mm-hmm. Kasi siya clear na clear sa kanya kung anong gusto niyang gawin eh.
0: Oh.
1: Pero the parent has other plans. Mm. Kaya nga, yun eye-opener sa akin yun na akala lang natin parang wala naman yan. We can work it around it. Okay naman yun. Eventually, magiging maayos din naman yan.
0: Oh.
1: Kaya lang kung minsan, yung panimula pa lamang yun ay talagang hanggang ngayon naaalala ko, parang nakikita ko pa itsura niya na talagang
0: nung, inaiyak mo.
1: When he shed a tear, grabe pala
0: ramdam
1: impact
0: yung bigat, no?
1: Ramdam ang bigat. Kaya maganda rin po itong pagkakataon na sabihin natin sa ating mga tagapakinig na pakaingatan po natin. Kasi in putting a template sa ating mga anak na kinakahon natin sila ganito, para bang pinangungunahan din natin ng Diyos. Kasi talagang marunong sila eh. Alam naman nila eh. Sensitive naman sila. Lalo na kung naturuan talaga natin kung ano yung pagkatawag ng Diyos, gaano kahalaga. Because yung specific assignment kasi, it gives a person a focus. Kasi kung wala pong specific assignment, sabog-sabog po tayo eh. Ano lang tayo, puro tayo imitation lang, gagayahin lang natin. Uy, ito parang gusto ko yung ginagawa ni Pastor, gusto ko yung ginagawa ng tatay ko. We will keep on imitating, pero hindi naman para yun ang pinagagawa ng Diyos. Hindi ba napakahirap nun? Para bang gawa tayo ng gawa ng something, but at the end, hindi pala yun ang pinagagawa sa atin. Minsan matatawa na lang tayo, pero we're also putting damage no sa ating anak. At lalo na kung medyo matagal na, tumatagal na, nagkakaedad na, para bang wala na, parang nakahon na siya, tinutuloy-tuloy na lang niya, kahit hindi niya pala gusto.
0: Ang masaklap doon, yung bang ginagawa mong isang bagay na hindi mo talaga linya. Kasi syempre hindi ka mag-excel doon eh. By focusing on that, you actually neglect kung saan ka mahusay. Merong isang nagsabi na ang pagpapalaki ng anak para daw pagpapalaki ng halaman. Ang halaman, i-nurture mo lang ng i-nurture. It will grow in a certain way. And appreciate the beauty. No? Kung paano siya nag-grow. Kung, di ba, yung mga tangkay niyan, iba-iba naman ang tubo eh. So, ang sa'yo lang is nurture it. Di mo naman pwede i-dictate doon sa halaman kung paano siya tutubo eh. Pero yung natural beauty niya will come out. Ang goal lang is to nurture. Nakita ko rin, halimbawa sa amin, sa season ng mga anak ko, maganda rin yung ano eh, yung binubuksan mo yung multiple ways to explore, halimbawa sa sports. Maganda rin eh, kasi minsan sabi ko nga sa panganay ko, kasi yung panganay ko nung maliit ano yan eh, talagang tahimik siya. Hindi ko na imagine na mag ano sa sports, so nag-taekwondo siya, so at certain time nag-excel, may mga seasons naman na challenging. Pero sabi ko, anak, nai-imagine mo ba na kung hindi ka nagpasok sa sports, may ganitong accomplishment? So wala naman sa isip natin na may ganitong pwedeng mangyari. Kaya lang, we praise the Lord na nag-open yung opportunity, we have the capacity by God's grace. Nakikita natin na meron ka palang potential sa ganito. Eh minsan yung bata, pag tinanong mo, ito nga, isa pang delikado, yung paglaki mo, anong gusto mo? Sa totoo lang, ano ba idea nung bata? No? ang madalas lang sinasabi, yung alam nila nung maliit pa sila. Pero ano bang idea nila sa intricacies nung kurso na yon? Eh lalo ngayon, ang dami-daming kurso. Saan ba patungo yung kurso na yan? Kaya dapat talaga i-expose, i-explain, and then yung educated decision na talagang naintindihan nila, dito patungo yan. Hindi lang yan padalian. Kung ano yung madali, kung ano yung what gives you the degree, the fastest way, hindi naman yun ang goal eh. Kaya nga challenge po talaga ito, kasi hindi ganun kasimple yung pursuit ng primary and secondary calling. Ang challenge talaga sa secondary calling is that you have to acknowledge, kagaya nung binigyang diin ni paring Pastor Mark, yung anak natin belongs to the Lord. At may mga gusto tayong idikta, i-impose, but it may be different from the Lord's calling for them, or maybe the Lord's design for them. And ang masaklap noon na maging napakabigat ng buhay because they're doing something that is That makes no sense, no? Kaya lang na-impose sa kanila para naging bilangguan yung career dahil hindi naman pala yun ang disenyo ng Panginoon. Kaya ganun pala, no? Dito natin makikita yung connection ng ating tinatalakay na moral authority, emotional security, affirmation of potential, conferring of identity. Hindi ito mga stand-alone, eh. Interconnected talaga yan, eh. Kaya nga, ibabalik ko lang yung plugging natin. Na-segue, no? Again, July 7 and 8, CCF Center. If you really want to learn yung buong diwa po nito, for fathers, for mothers, for single parents, July 7 and 8, CCF Maine, you can go to the World Needs a Father Philippines Facebook page to register. And July 10-11 sa Baguio po, you can also go sa The World Needs a Father Philippines Facebook page para mag-register dyan. Make sure you are registering on the right event. Baka mamaya pumunta kayo dun sa kabila, nasa Baguio pala yung registration nyo or vice versa. So it will be very beneficial. And it's also a way para lalo nating makita with certainty na yung mga hakbang na ating ginagawa is talagang ayon sa nais ng Panginoon. So, paring Pastor Mark, any more challenges on pursuing the secondary calling? Meron pa ba tayong na-miss dito?
2: Yung secondary calling kasi is tatlong bagay siya, eh. Of course, yung Diyos, di ba? Kailangan tanongin mo si Lord, Lord, ano bang gusto mong gawin ko? Nyari ikaw, gusto mo i-discover yung secondary calling mo. Kasi it's possible na, di ba, yung aking mga anak, they were very honest. Ano na sila, high school, college. Hindi nila alam ano ba talaga ang gusto nilang gawin sa buhay nila, eh. I mean, it's possible that can happen, eh. So tatlong bagay siya, eh. Unang-una si Lord, tatanungin mo, Lord, kailangan ng talagang panalangin, you need to pray, ilapit mo sa Diyos, Lord, ano ba ang calling mo sa akin, yung secondary calling, yung specific assignment na gusto mong gawin ko. And then pangalawa, yung context mo. Yung context mo, yung life experiences mo, medyo na-touch natin kanina yun, di ba? Yeah. Kasi kailangan i-take into consideration mo yun, eh. Halimbawa, nung lumalaki ka, ikaw ba ay lagi nasa leadership position?
1: Ba?
2: Di ba? Ikaw ba ay naging student council president, class president?
1: Mm-hmm.
2: Ano yun? Experience yun, eh.
1: Yeah.
2: So doon, nakakaroon ka ng idea sa kadinadala ni Lord. In other words, God is gifting you to be a leader, di ba? Mm-hmm. Alam mo, isa pa experience na kailangan i-consider mo, yung painful experience mo.
1: Mm-hmm.
2: Minsan, nanineglect natin yun, eh. Halimbawa, there are some na mapait yung kanilang experience. Halimbawa, naka-experience sila ng verbal abuse, yeah, sa kanilang mga magulang, naka-experience sila ng even sexual abuse, eh.
1: Mm-hmm.
2: And you begin to wonder, minsan, ang maling, di ba, napag-usapan natin to before, eh. Meron kang, ang maling response mo, naging victim ka.
1: Yeah.
2: But instead of becoming a victim, you need to be a victor. Ibig sabihin ng victor, i-accept mo that God allowed it to happen. Negative experience yan. Yeah. Pero it's possible na gagamitin ni Lord yung negative na yun into something positive.
1: Mm-hmm.
2: And pwede mo ngayon i-connect siya sa iyong secondary calling.
1: Mm-hmm.
2: Halimbawa, kung ikaw well, let's say, example lolly, ikaw ay sexually abused ng bata ka or ikaw ay na-rape, maybe part of God's calling sa iyo ay tumulong ka sa mga rape victim, di ba? Yeah, you fight for yung mga karapatan nila, tulungan mo sila paano bumangon sa trauma.
1: Yeah.
2: Eh, kasi na-experience mo, eh. So, yun yung personal experience that you have. So yun yung mga bagay that you need to take into consideration. Yung gusto ni Diyos, na ni Lord, what do you want me to do? Second is yung experience ko, ako, yung gifting ko, yung ability ko. And then yung pangatlo, yung context, eh. Kasi let's say, lagi ko sinasabi sa mga churchmates ko, di ba? Kayo, nakatera kayo sa Antipolo. So, sa tingin nyo ba, may reason ba't kayo nakatira dito? And I challenge them, the reason why we live here is for us to reach out to our fellow Antipolonians, di ba? Kasi yun ang context natin, eh.
1: Yeah.
2: Di ba? Ngayon, it's possible na tatawag ka sa ni Lord sa Africa, pwede naman siguro yun kung may revelation si Lord. Pero kung nandun ka sa lugar mo, di ba yung salita nga, you bloom where you are planted.
1: Hindi nagkataon.
2: Nagtatrabaho ko sa isang kumpanya, ang tanong, bakit ka nilagay ni Lord sa kumpanyang yan?
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Para lang kumita ng pera, para huminga, di ba? Para may purpose si Lord sa iyo eh. So kailangan isipin mo 'yon na gagamitin ka ni Lord doon sa kumpanya na 'yon. 'Yun yung konteksto mo.
0: Napakaganda 'yon ano. So nagagabayan tayo na itong mga madalas nating i-overlook at hindi natin napa-factor in sa ating buhay ay meron palang mga layunin no na marahil ay nane-neglect natin. Paminsan pa nga, hindi lang nane-neglect, nagagamit pa natin as reasons kung bakit hindi natin na-pursue. Di ba? Diba, trabaho. Eh, hindi ako makapag-serve kasi may trabaho eh. Baka naman may agenda si Lord dun sa trabaho, di ba? Mo hindi ako makapag-church kasi may mga anak. Ano ba yung agenda ni Lord sa mga anak mo? So instead of using this as excuses, ngayon na-enlighten tayo na hindi naman dapat kakompetensya yan eh. Maari, yes, maaring naka-apekto yung schedule dun sa schedule mo sa pagpunta sa church, but it does not necessarily mean na wala ka ng ministry. Baka yung inaakala mong excuse is actually your place of ministry.
2: Exactly.
0: That something new will start doon. So yun lang, talagang pag may recognition ka na you have a primary calling, secondary calling, iba yung nagiging pananaw mo, no? Kasi nagtatanong ka na, Lord, what do you want me to do?
2: Kailangan wasakin natin, parin Jebo, yung idea na, kasi baka may false na notion tayo na ang calling mo, pag secondary calling, kailangan maging pastor ka, maging full-time worker ka. Hindi yun eh. Lahat naman tayo, in reality, full-time worker ni Lord. Eh.
1: Yes. May dichotomy.
2: Meron talagang tinawag ng Panginoon to serve Him in a more full-time basis. Pero it's possible yung full-time work mo doon sa profession mo. Diba? Tinawag ka ni Lord sa kumpanyang yan. Diba? Tinawag ka ni Lord doon ka nag-aaral sa school na yun. So, ang tanong, anong ginagawa mo para sa kaharian ng Diyos doon sa lugar kung nasaan ka?
1: Amen.
2: And God can use you, diba? You're an employee. Pwede ka mag-share ng gospel sa mga kapwa, mga co-worker mo. Mag-start ka ng Bible study. Diba? Eh, kung yun yung calling mo eh, then yun yung sweet spot mo eh, kanga eh. Doon ka tinawag ni Lord eh. So you need to make the most of that opportunity.
1: Amen.
0: Salamat, paring Pastor Mark. Napakagandang gabay para sa bawat isa sa atin. Ano? Pag naintindihan talaga natin yun, hindi na tayo gagawa ng dahilan para bang excuse, kundi marirealize natin that we can be more intentional and use whatever, wherever God placed us and whatever we have for His glory. So tayo po'y dadako sa ating devotion. Pangungunahan po tayo ni Paring Allison.
1: Ang ating talata po ay matatagpuan sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Wow. Salin po sa ang Biblia, bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay itinalaga kita. Ikaw ay inihirang kong propeta sa mga bansa. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. Pinapakita lamang po ng mga katagang ito mula sa salita ng Diyos na alam na ng Diyos si Jeremias bago pa siya mabuo. Personal at malalim ang pagkakilala ng Diyos sa kanya. Hindi lang alam sa isip, kundi ang tawag po dito ay relational knowledge. May layunin at pagmamahal ang Diyos. Kaya nga po, nung binabanggit bago ka lumabas sa bahay bata ay itinalaga na kita. Ang itinalaga ay ibig sabihin po nito, ibinukod, consecrated, inilaan, inihanda para sa espesyal na gawain ng Diyos. At ito po ay may divine purpose sa buhay po ni Jeremias. Ito rin po yung pinaglilingkod namin kanina. Ito rin po yung pinapaliwanag po namin kanina. Na katulad ni Jeremias na inihirang bilang propeta sa mga bansa, may specific mission po si Jeremias at ganun po ang bawat isa sa atin. Magsalita ng mensahe ng Diyos, anuman ang iyong vocation, anuman ang iyong ginagawa sa buhay, anuman po ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Yung tinatawag po ba natin mga spirit influences natin? Tawagin ang bayan sa pagsisisi at ipahayag ang katotohanan kahit mahirap. Ang pagkatawag po ng Diyos ay hindi galing sa tao kahit kailan, kung hindi galing po ito sa Diyos. Kaya nga po ang buhay ay may layunin mula sa Diyos. Napakalungkot po ng buhay kapag hindi po natin naunawaan na may layunin ang Diyos sa atin. Hindi ka-aksidente. Hindi aksidente ang ating existence. May purpose po ang Diyos sa bawat buhay. Kilala tayo ng Diyos ng personal, katulad ng sinasabi po ng talata. Gayun din po, ang calling ay galing sa Diyos, hindi base sa kung popular ka sa iyong grupo o mataas ang iyong antas sa iyong ang iyong estado sa mga nakapaligid po sa iyo o yung kakayahan mo ay nakalalamang ka, kung hindi madalas ginagamit ng Diyos kahit ang feeling unqualified, sapagkat ang Diyos po ang nagko-qualify po sa atin. At ang purpose po ay mas mahalaga kaysa comfort. Kuminsan, alam na po natin ang pagkatawag ng Diyos sa atin, ang layunin ng Diyos, ngunit nakasanayan na po natin sa comfortable stage natin. Ayaw po natin lumabas mula po rito. At ito po ay nagsisilbing naging hadlang sa ating buhay. Pangwakas na lamang po, not every assignment is public. Kuminsan kailangan, parang kailangan lagi magarbo ang specific assignment natin. But every assignment matters, even it is not in public kuminsan. Faithfulness is more important than visibility. Na kailangan patuloy po tayo maging tapat. And comparison as well destroys clarity. Kaya po hindi nagiging malinaw because we try to assume what we are not called upon. God assigns responsibilities according to His wisdom. At the end of the day, it is God who calls because He is sovereign. Maraming salamat
0: po. Wow, thank you very much. Paring Allison, well said. At tayo po ay muli nagpapasalamat sa pagkakataon na makapagbahagi ng mga insights coming from God's Word and also itong ating mga materials that the world needs a father. And we are thankful po sa inyong partnership, sa pakikinig, at nawa, maging partners din tayo sa movement na ito. Yeah. Let us help yung mga families po. Let us win them one family at a time.
1: Yeah.
0: And nawa ay patuloy tayo sa journey na yan.
1: Amen.
0: So muli, maraming salamat paring Allison at paring Pastor Mark. At sa lahat po ng ating mga kasama ngayon, ay pagpalain tayo ng Panginoon.
3: Pare! Parenting and Relationship Enhancement.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYVS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag dakugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: Bakit po ba tayo ay natutukso or nasusubok? Bakit inaalaw ng Panginoon Diyos na dumating sa ating buhay ang mga pagsubok or temptation? At ano ba ang purpose ng Panginoon Diyos? Alam niyo po, tayo po ay hindi exempted. Lahat po ay dumadaan sa pagsubok or temptation. Everyone is tempted most of the time. Nobody is exempted. Even the Lord Jesus was tempted, but He did not yield to temptation. Sabi nga po sa Hebrews chapter 4, verse 15, ang dakilang saserdote natin ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. So ang ating Panginoon Hesukristo ay natukso din, ngunit hindi siya nagpadala sa temptation na ito. Alam niyo po, nung tayo po ay naging Kristiyano, lalo po tayong nilalapitan ng temptation, lalo tumataas ang degree ng pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. The longer we live as a Christian, habang tayo nabubuhay, naglilingkod sa Panginoon Diyos, ang degree of temptation increases. Ang Christianity is not an escape para po mapakawala na tayo sa temptation. Mawala na sa buhay natin ang mga pagsubok. Ngunit ang Christian po ay lalo pong naging object of the devil's most precious temptation. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, manda kayo at magbantay. Ang diablo ng kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. So tayo po ang pinaka-focal point o focus ng diablo para atakihin, para tayong mga tupa na handang kainin ng diablo. So ang purpose ng Panginoon Diyos ay hindi tayo saktan, ngunit patibayan tayo sa ating pananampalataya. Dahil ang Biblia po ay nag-provide po ng mga kasagutan ng assurance of victory over temptation. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. Yun. So nakita natin sa verse na ito, God provided a way to escape po yung temptation or victory over temptation. Sabi nga, wala pang dumating sa ating mga buhay na hindi dinanas ng lahat ng tao. Sabi ko nga po, wala pong exempted sa buhay na ito na hindi po natukso or natempt. Sabi nga po, tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo subukin niya sa ating kakayanan. Hindi hayaan ng Panginoon Diyos na tayo mahayaang mabugbog or masaktan, matalo sa ating pong buhay na ito. Even though na dumarating po ang mga pagsubok or temptation sa ating mga buhay. Sabi niya nga po, pagdating ng pagsubok mismo, yung aura mismo na yon ay God provided a way to escape from it or makapagtagumpay sa ating mga pagsubok or temptation. Saan po kayo mahina? At saan po ang inyong area na sa tingin nyo hindi kayo nakapagtatagumpay, hayaan nyo ang Panginoon Diyos na tayo tulungan. Hayaan nyo na pagbigay siya ng lakas sa inyo sa pamamagitan ng mga kanyang mga salita. Tandaan natin, ang Panginoon Diyos ay tapat at lagi pong handang tumulong sa kanyang mga anak. Siya po ang ating tagapagtanggol. Siya rin po ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
4: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: May mga nagtuturo na wala daw kakayahan ang hindi mananampalataya na unawain ang mga katotohanan ng Biblia. Madalas nilang banggitin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14 bilang batayan o supporting verse sa kanilang katuruan. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14 mula sa Ang Biblia 2001 edition. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yun nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya kanilang itinuturo na hindi kayang tanggapin at hindi kayang unawain ng taong hindi ayon sa Espiritu ang mga bagay na espiritual o mga itinuturo ng Biblia. Itinuturo nila ang total inability daw ng tao. Total inability. Kung hindi daw bubuksan ng Diyos ang isip ng isang tao, hindi niya magagawang tanggapin at unawain ang mga katotohanan ng Diyos. Kaya itinuturo din nila na malibang sugo ng Diyos ang tagapagturo o tagapangaral, hindi daw maintindihan at hindi daw kayang tanggapin ng mga tagapakinig ang kanyang mga pagpapahayag. E tama ba ang kanilang pagkakaintindi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14? Himayin natin ito ng mabuti. Malinaw na ang tinutukoy dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 ay ang taong hindi mananampalataya. Dito mababasa natin na tinukoy ni Apostle Paul ang taong hindi ayon sa Espiritu. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Ang taong hindi ayon sa Espiritu ay ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sa madaling salita, ito nga ay tumutukoy sa taong hindi mananampalataya. Ayon sa Romans chapter 8 verse 9, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Kapag kasi ang isang tao ay tumanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, nananahan sa kanya ang Espiritu Santo ng Diyos. Ano naman ang ibig sabihin ni Apostle Paul nang sabihin niya na ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos? Ibig bang sabihin dito, walang kakayanan ang hindi mananampalataya na tanggapin ang mga espiritual na bagay? Sa salitang Grego, ang salitang tumatanggap ay nangangahulugan na to receive willingly and openly. To receive willingly and openly. Ito ay tumutukoy sa kagustuhang tumanggap o pagtanggap na bukas ang kalooban. Hindi sa walang kakayahan ng tao na tanggapin ang mga katotohanan ng Biblia. Lumalabas na wala siyang kagustuhan na tanggapin ang itinuturo ng salita ng Diyos. Hindi sa wala siyang kakayanan. Siya ay walang kagustuhan. Hindi sa hindi niya kayang tanggapin, kundi ayaw niya lang tanggapin. It's not because he can't accept the things of God. It's because he won't accept it. Kaya niyang tanggapin, ayaw lang niyang tanggapin. Kaya naniniwala ang iyong lingkod sa total responsibility. Hindi tayo naniniwala sa total inability. Naniniwala tayo na kayang manampalataya ng tao sa Diyos. Hindi nawala ang kanyang kakayahang manampalataya kahit na nagkasala ang tao. Nilikha tayo ng Diyos na may kakayahang manampalataya at hindi yun nabura nang nagkasala ang tao. Kaya niyang manampalataya pero ayaw niyang manampalataya. Kaya niyang manampalataya pero ayaw niyang manampalataya. May kakayahang manampalataya, ang tanong na lang ay kung may kagustuhang manampalataya. Kaya nga siya mananagot sa Diyos. Kaya nga total responsibility at hindi total inability. Muli, basahin natin ang 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yun nauunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Napansin po ba ninyo ang mga salitang hindi niya iyon nauunawaan? Ano ang hindi nauunawaan ng taong hindi mananampalataya? Ang salitang nauunawaan dito ay mula sa salitang Grego na ang ibig sabihin ay to know experientially. To know experientially. Makikita natin na hindi ito tumutukoy sa to know mentally. Ito ay tumutukoy sa to know experientially. Ibig sabihin, may kaalaman ng tao o may kakayahan na intindihin ang mga katuruan ng salita ng Diyos, subalit hindi niya makita ang kinalaman ng mga katotohanan ito sa kanyang buhay. He does not understand its relevance to his life. The issue is not the mind, but the will. Hindi problema ang kaisipan ng tao. Ang problema ay ang kanyang kalooban. Hindi problema ang kaisipan. Ang problema ay ang kalooban. It's not his mind, it's his will. Ayon sa evangelical philosopher na si J.P. Moreland, sa kanyang aklat na Love Your God with All Your Mind, so in our passage, the natural man, the unbelieving person, does not receive willingly the things of God. Does not receive willingly the things of God. The Spirit helps us apply the significance of the text. But He does not teach us the cognitive meaning of the text. He leaves that up to us. Nauunawaan niya ang kahulugan ng itinuturo ng Biblia, subalit hindi niya nauunawaan ang kabuluhan nito sa kanyang buhay. Kapag nagbasa ng Biblia ang isang tao, kahit hindi siya mananampalataya, maintindihan niya ito, basta marunong lang siya magbasa. Kung may mangangaral ng Biblia, maintindihan niya ang pangangaral, basta makikinig siya. Kaya ito ng kanyang kaisipan. Subalit kung hindi siya hihingi ng gabay sa Diyos na nagbigay sa atin ng Biblia, hindi niya ito matatanggap sapagkat para sa kanya, kahangalan o kalokohan lang ito. Hindi niya makikita ang kahalagahan ng mga katotohanan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya mauunawaan ang kinalaman o kabuluhan nito sa kanya. Halimbawa, maiintindihan ng tao na pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus ang makapagliligtas sa Kanya. Kaya nga pananagutan nating mga mangangaral na malinaw nating maipaliwanag ang itinuturo ng Biblia. Subalit, pananagutan na ng tagapakinig kung tatanggapin niya at titingnan niya ang kabuluhan ng katuruan ito sa kanyang buhay. Hindi niya maaaring isisi sa Diyos kung ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Mananagot siya sa Diyos sa kanyang pagtanggap o pagtanggi sa kanyang mga katuruan. Hindi niya masasabi na hindi abot ng kanyang kaisipan ang Biblia. Ang talagang problema ay ang kagustuhan itong tanggapin. The problem is not his mind. The problem is his will. Total responsibility ang turo ng Biblia at hindi total inability. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Genesis chapter 50, verse 20. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay ating pong pinamagatang, God is still working. Life lessons from Teacher Joseph. Hindi po teacher si Joseph, no? Pero pinangalanan lang po natin na teacher, ilagay lang po natin ang title ng teacher sapagkat ang ating nga pong pag-aaralan ay ano ba yung mga lesson mula sa buhay ng lalaki na ito. Okay? So, kanina po ay binasa ko yung Genesis chapter 50 verse 20. Ito po ay lundo nung story ni Joseph na kung saan ang kanyang kausap dito ay ang kanyang mga kapatid na alam po natin ng storya na nagbenta sa kanya bilang slave sa Egypt. Alam po natin na itong si Joseph ay napakamakulay na ang kanya pong buhay, kagaya ng kanya pong technical or dream coat. Di ba? Famous po si Joseph dyan. And alam po natin na si Joseph ay naging isang taga-interpret ng dream, no? Ng hari. At kaya siya ay binansagang Joseph the Dreamer. And alam din po natin ang journey ni Joseph, no? Mula po doon sa injustice na kanyang na-experience. Siya po ay pinagtaksila ng kanyang mga kapatid. Alam niyo po kasi, among the 12 siblings, si Joseph po na pang 11 anak ang siyang paborito ng kanyang tatay. Kaya naman, siya po ay hindi po ginusto yun ng kanyang mga kapatid. Kaya po siya ay naging target ng kanyang mga kapatid. At kaya nga po yun ang naging dahilan kung bakit siya ay binenta, no? A slave. Ngayon din naka-experience din po siya ng temptation. Alam po natin yung naging temptation niya sa asawa ni Potiphar. Pero siya po ay naging faithful. Ang ginawa po niya ay tumakbo siya palayo mula doon sa temptation. Kaya si Joseph ay hindi lang po siya Joseph the Dreamer. Siya din po ay Joseph the Runner, no? At ganyan din po, marami siyang mga na-experience ng mga delay and disappointments in life. Alam po natin na siya po ay napabilanggo, di ba? At ganun pa man, sa kabila po ng kanyang mga naging hirap at pasakit, ay dumating din naman yung blessing ng Panginoon. Siya po ay na-promote into leadership. Siya po ang naging second in command sa Egypt. At nagkaroon din po ng healing among his brothers, no? Yung kanyang pamilya. At hindi lang po yun, maging ang buong bayang Israel. So ano nga po ba yung mga life lessons na pwede po nating matutunan sa bahagya o kapirasong istorya ng buhay ni Joseph? Tingnan po natin ang tatlong life lessons. Number one, stay faithful when life seems unfair. Kapag ka po ang buhay ay parang hindi kaaya-aya, no? Manatili po tayong tapat. Sabi po sa Genesis 39:20-21, ito po ay chunk ng buhay po ni Joseph, no? Sabi, Joseph's master took him and put him in prison. But the Lord was with Joseph. Alam po natin ang naging story na nakulong si Joseph. And sa kabila ng kanyang pagkakakulong, sinabi po ng talata na the Lord was with Joseph. Ibig sabihin po, yung favor ng Diyos ay naroon kay Joseph kahit na hindi maganda ang kanyang naging sitwasyon. Alam nyo, ang nangyari po dyan bagamat ginawa ni Joseph kung ano ang tama, pero ang nangyari pa rin sa kanya, he ended up in prison. Na-experience na ba yun mga kapatid na kayo na nga lang ang tumulong, kayo pa yung napahamak? Kayo na nga lang yung nagbagandang loob, kayo po yung naging masama, di ba? So, kung na-experience nyo man, naiintindihan po kayo ni Joseph sapagkat ganun po ang kanyang na-experience. Pero mga kapatid, ito po ang life lesson. Don't let disappointment destroy your faith or your discipline. Huwag po ninyong hayaan na yung mga disappointments po na yan or even failures po na yan, yung mga delays na yan, mga detours sa buhay, ang magpahinto sa inyo o maging daan upang ang inyong pananampalataya ay manlamig o kundi man ay kayo mapalayo, no? Bagkos, manatili po tayong tapat. Patuloy na manalangin, maglingkod, gumawa even when the outcome isn't what you hope. Kahit na po yung inaasahan po nating resulta ay hindi po ganun ang nangyari, keep serving. Stay faithful doon sa pagkatawag ng Diyos sa iyo at syempre doon sa inyo pong relationship sa ating Panginoon. So tingnan din po natin yung signs ng God's presence, no? Alam niyo mga kapatid, kahit na kagaya ni Joseph, no, kahit na po siya ay nasa isang prison, kahit na po siya ay nasa isang miserableng kalagayan, hinanap po niya kung nasaan doon ang presensya ng Diyos. At ako naniniwala na yun ang naging isa sa mga factors kung bakit siya nanatiling faithful. So mga kapatid, kung kayo man po ay nasa isang kalagayang miserable ngayon o hindi ninyo gusto, look for God's presence. Sapagkat alam po natin na ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti natin. No? Romans chapter 8 verse 28. Ang sabi nga po ng isang quotation, si Zig Ziglar, no? Isang napakagaling na author. Sabi niya, your current situation is not your final destination. Kung ano man ang inyong kinalalagyan mga kapatid sa mga oras na ito, hindi po yan ang inyong final destination. Kasi ang final destination po ninyo ay doon sa kaharian ng Panginoon at doon ay lahat maganda, no? So, manatili lang po kayong tapat saan man po kayo naroon. Second life lesson from Teacher Joseph is grow where you are planted. Mag-bloom saan ka manilagay ng Diyos. Sabi po sa Genesis 39:22-23, another chunk of the story, Joseph, the warden put Joseph in charge because the Lord gave him success in whatever he did. Alam niyo, gustong-gusto ko po yung pagkakabigkas po nung talata na yon. Ang sabi, because the Lord gave him success in whatever he did. Kayo po ba, ikaw na nakikinig ngayon, gusto mo ba na maging matagumpay ka sa lahat ng iyong ginagawa? Yes, of course. Ako man ay ganun din ang nanais ko. Gusto ko na lahat ng aking gagawin, lahat ng hawakan ng aking mga kamay, kagaya ng sinabi sa Ecclesiastes, no, ay magtagumpay. No? Sapagkat si Joseph, ganun po yung naging experience po niya. Pero kung makita po ninyo, alam po natin ang lahat ng mga success na ating pong na-experience, huwag niyo pong kakalimutan, ay dahil sa Panginoon. Maliwanag naman po yung verse, di ba? Because the Lord gave him success. So alam niyo po mga kapatid, saan man po kayong lugar inilagay ng Diyos, ang ibig sabihin po natin dito, mag-bloom po kayo dyan.

0: jurisdiction, maliit pa ang iyong scope, no, maliit pa ang iyong kinalalagyan, mga kapatid, ibigay nyo na yung pinaka the best nyo, no? Aim for excellence, sapagkat alam po natin, kagaya din ng sinasabi sa Bible, ang mga napagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan din naman sa malaki. So ibig sabihin, gawin po natin yung pinaka the best natin saan man po tayo nandoon. Serve wholeheartedly, no? Kahit po hindi na-appreciate, na-overlook, serve wholeheartedly. Stop waiting for the right conditions to grow. Be fruitful now, okay? So bloom where you are planted, but don't forget who planted you. And that is God, okay po? And third life lesson from Teacher Joseph, let God turn your pain into purpose. Alam niyo, ang ganda nito, no? Yung sa Genesis 50:20 na binasa ko po kanina, alam po natin ang story ni Joseph, no? Na siya po ay binenta as slave, dinanas po niya yung katakot-takot na hirap, pero dahil po sa kanyang pagiging faithful, itinaas po siya ng Diyos, at yung pala yung pagkakatapon sa kanya ng kanyang mga kapatid, yun ang magiging daan para ang kanyang mga pamilya at ang kanyang mga kababayan ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Kaya kapatid, ikaw ba ay nasa isang kalagayan ngayon na hindi mo ginusto o sabihin natin hindi ganun kaganda? Eh meron pong purpose kung ba't kayo nariyan. Marahil hindi po natin ginugusto ang ating kalagayan. Pero alam po natin, if we will look forward, meron po magandang planong iniyahanda ang Panginoon sa atin, no? So alam nyo mga kapatid, eh talagang yung story natin na yan, mga sufferings natin for today, eh yan po yung magiging magandang istorya sa kinabukasan in the future, no? Sapagkat sabi nga po sa Bible, wala namang pagpapagal na nasasayang, no? Ayan ay lahat ay nakikita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po mga life lessons from Teacher Joseph ay makapagdala po sa atin sa patuloy na pagsunod sa Diyos at sa pamumuhay para sa kanyang kadakilaan. Muli, ito ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Proverbs 4:23, "Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life." Welcome to Heart and Mind Matters by Pastor Jaire John Francia.
1: Gabi mga pinalangga kong mga kauturan nga nagkapadayon sa pagpamati sa silinga programa Heart and Mind Matters. Ini naman si Pastor Jack, inyong abyan, abyan ba lang ang nalimutan? Abyan sa kahanginan, abyan sa Facebook, sa YouTube, subuman sa radyo DYVS 1233. Salamat gid sa inyong pag-upod sa akon sa 30 ka minutos. Kung ano man da ang inyong ginaubra, samtang nagpamati ka mo, nagaluto ayhan ka mo sa panyapon, o kung nagapreparar na ng manugtulog, whatever it is, or nagapatulatawhay lang gid, kaya nagapamalandong, that will be something great para sa aton, no? Ginapasalamatan tigid ang aton nga mga kauturan nga nagapadayon sa pag-support, no? Si Iay Puray, kamusta ka? Bow, na-miss kagid namo, no? Hopefully nga makaselebrate na ko sa imong birthday sa next year. Subuman sa kay Ray and Betty Bolenio, wow, sa inyong Bible distribution, wag kita nakakita na, no? But that is a great work, labi na gid nga nagakalabot kamo sa Gimaras sa paghatag sa mga Bibles sa mga estudyante dira. There could never be something though much greater than bringing the good news, no? Kaga ina tungod gid sa inyong pagpangbudlay nga makalabot kumuda, even if you're coming from Negros Island. And of course, no, pasalamatan taman si Mami Ruth Canaban Vargas, 75, dapat hindi ko gini pag-i-mention, no? But it is a great celebration because we're talking about 75 years. Si Ma'am Amy Hunsay, kaga mga kaupuda ng mga leaders sa Baptist Center Church, again, thank you for your continued support. Kaga kabay pa nga sa aton nga pag-uyatay sa aton kamot, wana ng heart by heart, mind and mind, no? Heart and mind matters. Mangin isa ini ka mga dinalagon nga ministry. Ang aton nga topikos buong nga gabi, nagaka-stress out ka bala? Oe, bawa sa kadamo sa mga problema, subong, ma-stress out ka gin. But anyway, as we begin sa aton nga pagpamalandong, magapamati kita sa sininga ambahanon sa aton nga paborito nga choir, Baptist Center Church Choir, nga nagakanta Always and Forever. But sini ang Ginoo nato nagkaupod gid sa aton nga mga kabuhi. Halin sang una, hasta sa katapusan. So magpamati kita kag magpamalandong.

0: What a powerful song.
1: Nagkatawam mo. Sa mga tao, magpamalandong ka bula sa mga munang bagay. Blah. Indeed, you are God. No, you are always and forever, you are God. So we are just so grateful. We are so grateful, Blanga. We have God who is so caring, so loving. And ano pang kinanglan natin, Abi? Kagabisan pa sa ato ng pagpamalandong subong nga. How can we keep ourselves from stressing out? Nagaka-stress out kita. May mga rason man kung nga nagaka-stress out kita, hindi ba? Ano ang rason nga nagaka-stress out kita, Abi? Ano ang mga butang iya nga nagapa pag-i-stress out sa aton nga mga kabuhi? And when we look at that, balay nyo kung ano kitang number one nga nagapa-stress out sa aton, ang aton nga obra. Na, tiambot sa imo utod, pero kung kaysa, bilang isa ka pastor, bawo grabe gidya ka stressful, no? But the love and the support man na nagakabatunan mo labi na gid sa mga members, it's just so assuring, and also at the same time nang kakanami lang batyagon eh, no? May mga pagtilaw kapinpang kasakuon nabi. For instance, sininga si Manabaw, daw nagatubang ka naman sa, of course, panimbahon, and then birthday diri, graduation dito, dedication dira, sang bagong business, child dedication, daw sa panimbahon naman, and then, although it's a number, the number one nga stress is work, pero in a way, you know, ga-enjoy ka man. Ang ikadua, bala mo ko na, no? Kwarta. Aba mo, sino? O ay nagka-stress out sa kwarta. Kapin pa kunwa, ay ka? Ay, ambot lang. Sa makaisa, ang aton nga kinanglanon, sobra pa sa aton nga ginakita. Siyempre, mas stress out ka git. Balay dan sa kurinti, sa tubig, balay dan sa eskulahan sa mga kabataan, ang tuition and fees da, sa transportation, ba ano pagidayhan, no? Ako, ti, balaan nyo man nga sa Iloilo kong obra, akong puluyan niya dali sa Bacolod, pakadto pa kare, no? Ay, ambot lang, bago lang ginagsaka naman ang presyo sang mga sang fare sa barko, no, sa una daw 400, actually sa una 320 back and forth na na. So buong niya, one way pa lang niya, last month lang 465, so buong 535 na, no, one way pa lang. Ay, ambota. Mga kinanglano natin kagamuna pagina, kapin pa kung magmasakit ka. Well, again, daw hindi magwantahan kay muna gani bawal ang magmasakit, magkasakit. Nagbinisaya naman ko yan, nagtinagalog. Bawal ang mamatay. Nan. Kaya nga, kagasto eh. No, kagasto, I don't know how we can handle that. Pero it's stressing us out. Grabe nga worry natin. Yeah. Ang isa pa gid, of course, ang health ba? Ang health gid, no? Sa aton dira nga mga upod nga mga diabetic, no, may mga problema sa tagipasuon, physically na iya, ha? Sa mga problema sa uric acid, sa gout, bao, ambot lang. Actually that these are stress related man, no, tungod sa diet, abi, kagamon pa kita ang isa nga nag-stress out sa aton diet naton kay we just want to eat and eat and eat, no? Kaya mga Filipinos ko, no, ginambal nga, abe, kapila magkaon, may pamahaw, may mid-morning snack, may lunch, may mid-afternoon snack, may ara nga dinner, dasun may midnight, ay bukaanom, kagidya-gidya magkaon utod. Di muna, kundi problema gid kay ang diet naton, perti kapin pa nga sa subong abi do puro na lang balang mga cancerous. So, why ka na sing pwede makaon nga hindi cancerous? prutas na lang iutan, ilaswa ka, mga amo pa na ang mga kalanon. And then, ang aton nga mga relationships, no? Bana, asawa, ginikanan, kabataan, abyan, upod sa simbahan, upod sa ulubrahan, kadahmo lang gid sa mga problema nga na. Kag grabe na gid subong ang media nga overload, no? Nisipon mo lang iya. A lack of sleep can also stress you out. Imaginable, may pila ka lang kadlaw nga hindi matulogan. Isa, bang grabe ka lalaan ka na the following day. Anong naging dayahan? Kung tatlo o kung isa ka simana? Daw, hindi gid. So, malain. Kag, of course, no? Ang isa pag ika gina-stress out naton ang mga parking nila sa SM. Dugan-dugan ko lang niya. Parking sa SM. Kakanto ka mo din. SM Iloilo, SM Bacolod. Parehas ang, dumduman ko gito. Last week, sang Father's Day daw, hindi ka kinsindi kung sa diin ka mga park. Mayo lang kayo may bata ka nga nag-drive. Kundi, siya na lang ito yung park, ah. So these are the things nga dapat natong nga panumdumon na binagid. Ano ba lang ginahambal sa Biblia na nungod sa stress management? Luyag nato na nga tanawon sa sining gabi kung paano nato ini malikawan o kung ma-manage kay sa Philippians balang chapter 4 verse 7. Nagasiling, basahon ko ha, kung may Biblia ka muna, may giting opdan yung man ko. Nagasiling, if you do these things, are kung ginaobra nyo ang inyong mabutang, you will experience God's peace. So kung kita nimo may premise na kung himuon nimo ini ang promisa, no, you will experience God's peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. No, His peace will keep your thoughts quiet and your heart at rest as you trust in Christ Jesus. Wow, katahom. Paano ka makaangkon sang kalinong kung nagka-stress out ka? Obrahang ini mga butang. Kag-ipahayag takaroon kung anong ina mga butang. Pero ang matabo nga, magalinong ang imong paminsaron. Kag ang imong tagipusoon, magpahuhay. Pero, sali ka sa Ginoo. Dapat masali ka gin sa Ginoo. And God promises a more peaceful, less stressed mind. No? Interesado ka o to? No? Of course. No? Kadamo sa mga promisa sa Biblia. Pero sa kada promisa, may aragid nga ginatawag nga premise. No? God says, if you do this, then I'll do this. Nagkambalang Ginoo, no? Himuha na kay himuon ko man akon. May condition gid pirmi. And parehasin na, kung i-circula naton ang premise, abi sa sininga promise, sa ginimension natong kiina, no? If you do these things, no? It's going to keep you from stressing out. And you will experience God's peace. His peace will keep your thoughts quiet, keep your hearts at rest as you trust in Christ Jesus. So, amo na, kung himuon ninyo ang ini nga mabutang. Kag ano bala ang ina nga mabutang? Ang primero, gid bala nyo kuna, no? You refuse to worry about anything. Nga, tungod nga ang number one source of stress sa aton kabuhi, hindi actually obra, kundi ang pagpalibog. Masubrahan ka guro sang ubra, pero it's more likely you're overworried, no? Kay ang work ya, why na yan nagapapukaw sa imo bugos nga gabi ang pagpalibog iya, no? And most of us, I believe, are overworried, no? In Philippians 4 6 na gasiling, and never worry about anything. Hindi ka mo magpalibog. Sang biskan ano lang. Kay si Jesus nagasiling, primero ginambalikid. Ang worry bala ng unreasonable. No? Why gid sang rason yang magpalibog ikaw. Kag sa Matthew 6:25 nagasiling, Don't worry about your life. Hindi ka magpalibog na nungod sa imo kabuhi. Kung anong ginakaon ni mo, kung anong ginainom ni mo, o kung ano sa imong alawas, anong sukbo, ari pagidob, anong suksukon nyo, kung isipon, tagid bala, tanawab lang inyong mga kabinet mo, mga closet nyo, na punana na eh, guro sa mga bayo nga dapat nang nga i-dispose nyo. Huh? So, kaginahambal da, and the body more important than clothes, no? Sakto magid eh. Mas may importante pangabahin sang bayo, sang kalanon. Kagamo ina dapat natong natutukan. Ikaduwa, nga ang worry, balabala nyo kung ano, it is a natural. Nga, tungod sa bugos kakalibutan, ang nagpalibog lang gid iya, no? Ang mga human beings, the only creation of God, no? That worry, mga tao. Ang mga pispis bala nag-worry, why gid ay? Ang mga baka, kaon-kaon man na sila ya, maharap-harap lang na sila ya, pero why sila kapalibog, mamo pagkakita nila sa, ang mga ido, nag-worry, although may nabasaan mga kubla, nagka-depress mga ido, no? Kapinpakumbayaan sila sa ilang agalon, no? Nagka-stress out sila. Ang mga kuring, cats don't worry. Although nga ang cats nagka-create sa worry, pertaining mga kuring, ano nga daan, kapinpakul nag-hit sa kagahod, no? Basta ako ya daw, I'm more of a dog person, by the way. Kaga ang kuring ni daw, although may iba niya mga kakultura na namian sila, pero ako ito, kaga na-mention ko na naguro nga sang una, nakahupot ako sa mga 16 ka labrador. Enjoy ko na yan. 16 ka labrador, may yellow, may black, may brown. Ay, kanami, isang imong pamantsag yan. I truly enjoy. No? Kasi si Mrs. Kong Tessa, tiwai siya na namian yung may mga ido iya. O siling ko, kwaong ko ng ido, kung magpuli ko sa balay, nang nagataklas-taklas ka sa akon, kaya nagadilap-dilap ka, kaya nagatagol-tagol ka nga daw na namian kang nagpuli na ko. No? Hindi ba lang, ido iya, amugin na. Happy ka sila basta pagpuli ni mo iya. Gaya pa, yapagid ka to si mo, kagala, nang tagul-tagulon ka. Sila ni Mrs. Ti daw, hindi ko man amobra. Sige, hupot ka na lang, duha ka bilog. Tinduwa na lang kabilog pa rin. But I'm a dog person. No? May duwa ko din subong pitbull. Kaya nga akong bata, may ara ng Pomeranian. Tika na, may dog singon. Ga-enjoy ko yan. So, ang ini, no? We should not worry. No? Worry is unnatural. Amuna iya kita na niya nagapalibog iya because we were not born with it, no? Why kita ya nga gintugang ang mga warriors? Nagakatunan ka lang talang na, no? You have learned it. Worry is something that you have learned. Sa amuna gani sa Matthew 6:26 nagambal. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than birds? Ay, ambutad. Tudman ho, nakapamalando ka manautod. Ang mga pispis sa kalangitan, sa mga kakahuyan, why nagaproblema? No? Pero, ginapakaon sila sa aton nga amay. Right? Ginapakaon sila sa aton nga amay. Ari pagid sa Matthew 8:28 sila niya, and why worry about clothes? Look at the field lilies. They don't worry about theirs. Yet King Solomon, bo si King Solomon, balam mo, pinakamangranon kag pinakaalam. kagrabe nga mga kingdom ang iya nga ginadala. Proceeding now, yet King Solomon in all his glory was never clothed as beautifully as they. Ay, Otod, ano nang natabo sa kabuhi naton? Nga nagkapalibog kita, nalipat na bala kita ayahan. Another is, worry is unhelpful. Oh, sa Matthew 6:27, nagasaling, who of you by worrying can add a single hour to his life? Okay? Ang pagpalibog ko, no, kapin pa kung medyo puto turns ka, no? Cannot make you one inch taller. Hindi ka man nga maging shorter ka by one inch. Ang worry cannot take off, grabe, 10 inches sa akong nga awak. So actually, hindi man makapalawig sa kabuhi naton ang worry. It can even shorten. No? Mas shorten ang aton nga mga kabuhi. Ang isa pagid is worry is unnecessary. God says, what in the world are you worried about? Don't you think I'm going to take care of you? Don't you think I'm going to meet your needs? I created you, ginluwas ta kagani eh. Palangga ta ikaw, gimbutang kong spirito sa imo. Hindi ka magambal nga, pabayaan ta lang ka. So, it is unhelpful, no? It is unnecessary. So, Matthew 6:30 says, if God cares so wonderfully for flowers that are here today and gone tomorrow, won't He be more surely care for you, O you of little bogare, kundi you of little faith. So 1 Peter 5:7, unload all your worries on God since He is looking after you. Sakto gid na. Unload. So utod, no? Part 1 pala ni kay damo pa ko mga puntos, ang mga think about these things damo pa. So we're gonna do that next Saturday. But in the meantime, no? If there is one thing dapat natun usisaon, among we can always go to God when we have our problems, no? When we worry, kag hindi agid ta pabayan. Amo na gani nga, even as we go to the church tomorrow, even as we have our meditation or devotional, personal, ang isa gig matabo nga, it's gonna be a place of healing. Guys, kag amo na ang kantahon sang ato nga choir before we end. So let's listen to the song. Magapamalandong kita, no? A place of healing, grace, and that is God.

0: Ay, que tahong get oto. Amen, no? Amen. Let it be a place of God's healing grace. So if you worry, well, don't. God tells you, iban ganigambal nga worry is sinful. Kakadulang ato nga pagtuo sa Ginoo. But again, this is something for you to think about. Let's wait again for the next week. Gutong magkapadayon kita sa pamalandong sa mga butang na nagpa-stress out sa aton. Kag ano ang aton nga mahimo? So, again, this is Pastor Jack. Kag kumayara ka mga prayer concerns, please let me know. Gutong sa gyapon madala nato nila sa tilan sa nga Ginoo. Have a meaningful worship tomorrow, my dear friend.
1: Oh, tapos na tayo magbasa ng kwento sa Biblia. Nabasa natin na siya ang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ngayon naman, kausapin natin ang Panginoon at magpasalamat sa Kanya. O sige, umpisahan mo na, Diego. Manalangin tayo. Pikit ang mata.
2: Salamat, Panginoon, sa lahat na nilikha mo, sa pagbibigay mo ng pagkain at sa tulong niyo kay nanay at tatay at sa akin at kay Raymond at sa aming lahat.
3: Ang manalangin bilang isang pamilya ay isang paraan upang turuang ilapit sa Diyos ang mga bata.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag

0: Mayungaga, mga kautuhan, kabyanan, suki, sakanginan, nagkakigupod sa aton, dari sa aton, katuntunan, no? Morning prayer, dari sa 1233, Sweet Voice of Salvation, DYVS, kag subong man sa mga Facebook lives naton, mga lua, sunod gid. So good morning sa mga kautuhan, kabyanan, sa Patrick Clay, bisan pa sa mga Facebook friends naton, kag sa mga suki naton sa kahanginan, nga nagapadayon git, no? So, kabay pang ginuugit magpakamayo sa aton pag updanay. Sasulod naman sa 15 hasta 20 minutos kapag pamalandong at pagpamuyo sa sininga aga. Domingo nga adlaw kita subong. Kabay pa nga excited naman kita sa aton pagpamalandong at pagsimba upod sa mga kauturan. At pagpamalandong sa sininga aga, makita natin diri sa Acts chapter 2. Verses 1-4. Before kong ibasahon, gusto ko lang ipahayag na ang libro sang Acts, no? Makita natin diri ang remarkable transition, ang pagkambyo bala from the physical presence of Jesus sa pagkadto sa powerful presence of the Holy Spirit. Ang Acts chapter 2, verse 1-4, nagisiling, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from the heavens as of a mighty rushing wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them a cloven tongue like fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Now, ang Diyos gid magpakamayo sa iyang pulong ama to ang Acts chapter 2 verses 1-4. Now, ang ininga din nalan sa kasulatan, no, wala lang ni nagahambal na numog sa pag-abot sa simbahan or pagkatukod or pag-abunag, no, sa simbahan sa Ginoo. Pero nagrepresent ini sa ginatawag balation nga ang divine intervention, no, na tabo sa kabuhi sa mga tumuluo. So sa aton pag padalom sa sining dinalan, makita naton diri ang mga kamatuoran nga pwede gid ma-apply sa kabuhi naton subong kag sa kabuhi sa katawhan sa Dios. Una, nanungod sa ginatawag pag-isa or unity. Amuman ang nanungod sa divine presence kag empowerment and mission. Amo ini makita naton ning apat, no, tagaan naton ini sa pagtalupangod sa aton pagpamalandong. Una, ang unity. Ang mga tumuluo kinahanglan may pag-isa sa tinutuyo. Again, tipon kita bilang mga katawhan sa Ginoo, kag dapat may isa lang kita ka tinutuyo, bisan nagkalain-lain ang aton mga prioridad or gusto sa kabuhi, no. Kita nato ni na may mga lain-lain kita yung preferences, eh. So, dinalan, makita, nag-umpisa ini, mabasa nato ni nagasiling, and they were all with one accord in one place. So, their unity and purpose and prayer is very crucial nga nagdala ini sa tion sa pag-abot sa balaan ng Espiritu. Kabalo ka mo ang mga tumuluo, nagpaabot sila sa promesa sa Ginoo nga makita natin sa Acts chapter 1 verse 8 nga nagasiling, you shall receive power after that the Holy Ghost comes upon you, and you shall be witness unto me. So sa sining pag-isa sa ila tripusoon pangunahuna, nag-align sa isa lang katinutuyo. Amo ini ang naghanda sa ila agud nga ang tilikoton or ang pagpanghikot sa Diyos na tabo amo mana sa kabuhi naton subong. Kinanglanta ang pag-isa kay ti ang Psalms nagahambal, no? 133 verse 1. Behold how pleasant and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Ang blessing nagaabot bisan naglain-lain ang aton opinions, may challenge sa ginatawag division, pero dapat may pag-isa again. Kaya ang pagpanghikot ang trabaho sa yung Diyos matabog niya, no? Ikaduha, makita ta divine presence. So, humbal dira, sudden filled the house like a mighty rushing wind. Symbolize God's powerful presence. Ining symbolisms bala, no? Nagpakita sa breath of God ang iya life-giving force na kaangay sa natabo bala sa Genesis chapter 2 sa tiyan sa creation verse 7, no? Ang throughout the scripture makita tayo ang bala ng espiritu gina represent ina dira. Kag like a mighty wind, we cannot see God physically, but we can feel His presence and see the effects ng iya nga paghikot, ng iya nga paghiho, ng iya nga trabaho sa kabuhi ita. No? Daw ano naton pirmi ginapangita ang presensya sa balaan ng Espiritu. Naan, no? Mga ginatawag divine presence. So, dapat ang tagipusoon ta sa sining masako kang magahod ng kalibutan, no? Kabuhi naton, dapat ginapangita kita sa presensya sa Diyos pirmi. Di natin na pagkalimtan kahit kung wala siya, wala kita sa may mahimo. So kung aware kita sa iyong presence, nagabaguman ang aton mga kabuhi, kagbalatsyagon. Ikatatlo ang makita na diri ang empowerment of the Holy Spirit. Nag-abot ang cloven tongues like fire that signifies the disciples received the empowerment. So ang fire has always been a symbol of purification and passion. So kung napunan kita sa balaang espiritu, ang aton kabuhi nagaliwat. Kag hindi lang ini nagahambal sa ginatawag equipping, no? Kundi nag-ignite ini sa zealousness kay isog na kinanglan ta iwali ang ebanghelyo. Sa aton pagkabuhi, dapat pangitaon ta sa adlaw-adlaw ang giho sa balaang espiritu sa aton pagsimba. Sa aton nga ginahimo, hindi lang ni aton ang empowerment. Importante kaya yung promesa ini sa Ginoo. And then, ikaapat nga makita naton amo ang ginatawag mission activated. Now, no, take note, no? Ang final moment, nag-culminate nga ang mga disciples nag-speaks. No? Nag-speak in tongues. As the Spirit gave them utterance. Hindi tapin ni naot doon o podugin na. Kay, yung iba nagkalipat kaginahimo nila ining requirement, no? Pero this is just an experience of the manifestation of the Holy Spirit, not a requirement so that you will be saved. So nag-signify ini nga ang mission nila gin-activate liwat. Nag-preach sila, nagpanguna si Peter, kag ang good news, no? Naglapta. So the diverse tongues reflect God's heart for all people. Ang muna makita natin. As Christians today, we are called to be bearers of good news. We are empowered not just for our own benefit. The Holy Spirit is not just for our own benefit, but to share the life-changing message with the world. So, importante na maintindihan tayo ang Acts chapter 2, verses 1 to 4, nag-invite sa aton into a deeper understanding of the Spirit's work that calls us to be unity, to be united, and to seek the Holy Spirit continually so that God can move in our lives. Ginoo, nagpasalamat kami sining kamaturan ni Amon na pamilandungan sa sining aga. Kamay pa ang imugahong, ang presensya sa balaan ni Espiritu, ang paghumpong sa imo katawhan, mangindako Ginoo nga gahong kag testimonya. Agad sa diin mo padayon, ang imo pagpanghikot, kagmawali ang imo ebanghelyo. Salamat, kid, sa mga kayuhan nga ini, ngayon promisa, kag naangkon sa mga katawhan. Help us to seek for the guidance of the Holy Spirit every day in our lives. Nagpapamuyo man kami Ginoo sa 1143 DZMR Missions Radio, Santiago Isabela. Praise God for your faithfulness. Your faithful provisions with 645 radio, 645 radio units already funded, Lord, as of June 18 through the 1000 PM Radio Fund Tribe. Sa gihapon, padayon kami nga nagpangamuyo para sa kusog sa mga technical staff. Samtang nagtrabaho sila for renovation and painting of the station building. Ang app 98.7 DYFR-FM, Life-Changing Cebu. We pray for the right contractor to lead the structural reinforcement and repair. Ang 1116 DXAS Community Radio Zamboanga. Praying for wisdom na makapili sila sa insakto mga kontraktor na may discernment sa paglantaw sa suitable location for studio. Provision for a vehicle support station operations. Ang FEBC Mobile Apps Lord, nindala naman sa pagpamuyo na dugangan mo ang engagement sa mga listeners kag mag-download sa mobile app of 702. Ang DCAS, the New J, kag ang DCFEFM. We even pray for the bayanihan effort sa Mindanao earthquake na natabo. Ang FEBC launches the Bayanihan Fundraising Campaign from June 12 to 26 in partnership with Operation Blessings, PhilRads, and World Vision. Kabay pa ang meaning effort, i-bless mo, Lord. We pray even for staff retreat, and we praise God for the opportunity nga makapahuway, makafellowship ang mga ma-refresh ang teams, kagpadayon sila Ginoo. Kag-ini paghimuon sa June 22 to 24. Okay pa nga ang traveling mercy mo, safety, kag-success sa sininga ilikuton. We are praying for 702 DCAS Agapay ng Sambayanan, Manila. We pray for the program produced will be guided by the truth, integrity, fairness, and compassion, especially when covering current events and issues involving different opinions and perspective. Ang DZFE 98.7, the Master's Touch Manila. Apakamayuhon mo, gay wisdom, agud may aras ang smooth operation, kagpadayon ng Ginoo mag-strengthen, mag-enable sa mga committed team to serve well. Ang 1143 DZMR Missions Radio, Santiago Isabela, kabay pa Ginoo, empower, pagtagaan sang meaningful recharge for DZMR staff. Naka-schedule sa June 22, 2026. Ang Care 104.3 DWAY-FM Legazpi, Albay. Lord, additional staff na mag-share sang calling sa pag-alagad sa imo. We pray for 1233 DYVS, the sweet voice of Salvation, Riz Bacolod. Gay wisdom, guidance, kag provision samtang nagaprepara sa upcoming recharge event, and even Lord guidance and favor in establishing new programs and partnership with the Lift Group. Proteksyonan mo ang maintenance kag reliable operation sang transmitter kag broadcast equipments, direction in securing a new office and studio location, guidance kag success, Lord, sa KBP Accreditation Progress for Start and Ministry Partners. Ginoo ang 97.5 DYFEFM, unang tugon ng pamayanan Tacloban. We pray for the safety and protection sa broadcast equipment, Lord, kag sa antenna. We pray for wisdom, good health, and guidance in operations and direction. Even Lord, ang 103.3, the New JDJ DXJL FM, your positive choice, Cagayan de Oro. Kabay pa ang upcoming 20th anniversary this August. Lord, magtagay sila wisdom, guidance, kag favor sa pagpreparar. Ang 1197 DXFE Good News Radio Davao, we pray for blessings ang staff na magapadayon sila Ginoo sa pag-alagad for the best of your name and glory, protection for good health. Ang 106.9 DXJR Radio, Gandingan Ginoo, nadala naman sa pagpangamuyo. Ang 1062 DXKR, Friendly Voice Caradal, we pray for good health and protection. Kabay pa Ginoo, ikaw ang magbantay kag mag-bless ni Ginoo. Ang Special Ministry Support Team, FRR, training for this year, and kits for Mozambique, Malawi, and the Philippines. We pray for our nations, especially sa Sarangani, ginigo sang 7.8 earthquake, kag ang mga nagtalatabo dito Ginoo, ang mga halit nga na tabo, kabay pa Ginoo, buligan mo nga makarecover, bisan pa ang bagyo nga gina-experience naman sa mga. We pray around the world for Middle East and USA. Salamat sa mga na peace, negotiations, nagpadayon mo, iniginoo mo, i-bless na hindi na mag-sulit. Salamat sa mga gina-enjoy na pagbalik sa pagpanubo sa mga presyo bangon sa pagnubo sa gasolina. Init na Ginoo, imposible kung wala ikaw. Kung sa imo naman iniginasalid, iniginasalid sa ngala ni Kristo Jesus. Amen. Sa liwat, may mga agagid sa nanan. Ako galing si Pastor Nick Gomez. Today sa Father's Clay. Sumag, kagabay pa ng Ginoo, magpakamayo sa aton. Kag magtilipon kita sa pagdayo sa Ginoo sa tagsan aton. Kakongregasyon. May mga aga, God bless everyone.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Ang yadong akalantahon, ginatiguluhan, "Be still, my soul." Kaginakabig ini siya, "Hymn of Comfort." Isa ka kakalantahon nga nagatag sa aton sing pahalipay, kasiguraduhan, kagsubong man pagpahamtang sa aton na kaugalingon. Kita nga tahu ambot na notaran ninyo, nga gusto naton niya nga tanan-tanan niya butang kita ang nagakontrolar. Kaya hindi kita nanamian sa sitwasyon nga hindi naton makontrolar. Ilabi na gid nga pahulaton kita, ukon patindugon lang kita ya, kagpatanaon. Hindi kita nanamian sana. Kaya gusto naton niya kita gid ang magpangamot. Kita ang magplano, kita ang magbuhat, kag kita ang magtuman sa anuman yung butang na ginabuko naton. Apang sa aton espirituhanon niya pagkabuhi, nagambal ang iniya kalantahon, "Be still my soul." Ti ang Biblia nagambal man, "Be still and know that I am God." Aw muna maisaman kalambalanon, "Let go and let God." Ano ba't silingon sini? Buyan naton, kag tugutan naton niya ang Ginoo, amo ang maghimo sa sini nga butang. Na wala ini nagapakita nga ambot silingon sini nga samtang nagahulat kita, samtang nagapahimuyong kita, ti amo na lang na, mapadi kwatro na lang kita, magkrus imano na lang kita. Pero kung lang tawin niya natin sa Biblia, samtang nagahulat kita, ang pagtuo, ang pagsalig, kagsubungman, ang pagpati, yara sa aton niya nga tigipusoon. Amo na ang matutuod nga pagpahimuyong, amo ina ang matutuod niya pagpaway, amo ina ang matutuod niya pagulat nga ginhambal sampulong sang Ginoo sa aton. Amo ini nga sa tunga sang aton niya pagpangabuhi subong madamo sang butang nga daw hindi naton maintindihan kag hindi naton mapaktan. Ti sa magliligad nga mga binulan, wala kita nakantisipar kag nakibot kita sini. Anong natabo? Nagtaas ang presyo sang krudo, sang gasolina, sang gatong. Kag tungod sini tanan-tanan, nagtalaas man ang presyo. Kag ang natabo sa ato niya nga politika, amo man tam-an kagamo asta subong. Hindi nato maintindihan kung sino gid ang naghambal sang tutuod, kag sino ang naghambal sang di matuod. Sino ang sinsiro, kag sino ang nagapakuno-kuno. Ti ano pagid? Ti sinilang nga mga inadlaw nakita naton kung ano ang kaintangan naton. Ang aton pagpananaw, ang aton pagkilala, nga ang pagtinirohanay, ara lang niya sa ilimnan, ara lang sa baylihan, o kung sa sulod sang bulangan, ti subong ara na sa sulod sang aton niya iskulahan. Ti tam-an kagamo kag hindi mapaktan ang kalibutan. Kung sa bagay ang Ginoo naghatagid sa sina nga tagna nga ang ini nga kalibutan naton hindi ini magayuhan kundi nga madalman namang ini sa kalautan kag makatibawas namang ini sa ikaduwa nga pagbalik sang aton Ginoong Jesucristo. Apang sa tunga sini hindi kita ya magakulba, hindi kita magkakugmat, kaya nga man, may kasiguruhan kita nga anuman ang matabo, ang aton niya kaboy, yara sa kamot sang aton nga Ginoo. Kung may madula sa aton, ang madula sa aton, ang mga physical nga butang, material nga butang, nga aton nga na panagiyahan sa sinikalibutan. Apang ang mga eternal, ang mga langit nun, ang mga espirituhanon niya butang nga imo kag ako niya na angkon, magapabilin ini sa aton tubtob sa katubtuban. Kagatahom sa sina nga kamatuoran. Amo na nga makasarang kita magpakalinong, makasarang kita sa pagsalig sa aton niya Ginoo, kay madamo sa butang nga imo kag ako niya dapat aton ibalon sa iabla niya pulong, kay amo ini ang maghatag sang kalig-unan sa aton niya tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ang iya nga mga saad para sa imo kag para sa akon.
maisa ko ka managbaling na namiangit ako sini magpamati sa iya. Ang iya nga pangalan si Alistair Begg. No? Kagamo ini ang iya nga ginpamulong. We will never, ever exhaust our discovery of the unsearchable riches of Christ. Indi gid naton matungkad kag bug-os nga mahibaluan kag makilal-an ang dako kag malapad nga manggad sang aton ginung Jesucristo. Amo ini ang aton kabuhi Kristohanon. Walay sapayan nga ang pagpahangkat sa pulong sa Diyos aton nga magpadayon kita nga kada adlaw madamo sa mabutang aton niya matunaan kag magtubo kita sa aton ihibalo paagi sa pagtuon nato sa pulo sa Ginoo kag magtubo kita sa bugay paagi sa aton pagpangalagad sa Ginoo. Indi naton ini matungkad tanan-tanan, indi naton ini mangpan tanan-tanan, and only eternity will reveal to us the unsearchable, the unfathomable riches of our Lord Jesus. So, amo ini ang pagpangangkat nga makita naton. Amo ni nga nagatuon kita sa pulong sa aton nga Ginoo. Tiari na kita sa kabuhi ni Habakkuk. Be hopeful. Nakita naton ang paglaom ni Job. Nakita naton ang paglaom ni Abraham. Karon lang taon naton, ano yung paglaom ni Habakkuk? Kag para sa akon, ang kahimtangan ni Habakkuk daw pulo parius man sa aton kahimtangan subong. Kag nga paagis ni, kabay pa nga aton nga matunan, may baluan, kag makopya o kung masunod naton ang paglaom ni Habakkuk. Kung paano niya ginatubang ang nagakalainlain niya mga krisis sa iya nga pagpangabuhi. Ang katahom kay sa tunga sang mga problema naton. Wala lang kita ginanalingaw sang Diyos. Agud maripata naton ang aton ni problema. Wala niya kita ginatagan sang isa naman kabutang nga paagis ni maripata naton ang aton ni problema. Indi, ginatagan niya kita bugay kaalam. Agud niya matubang naton ang ina nga problema. Nadunduman ko may isa sini ka ilustrasyon niya ginhambal bala sa ako no kagatahom sang sini nga ilustrasyon kay ang aton ni Ginoo ko no indi siya katulad sa aton nga tawhanon bala nga mga ginikanan kun magingos ang bata ano ang ginahimo naton pahugon naton agud ni magipos o kun magibi ang bata kay sakit ang iyang atyan, anong ginahimo naton? Hataga naton sang dulce, lollipop, no? Agod nga malingaw siya sang kaon kay matamis nga malipatan niya ang sakit sang iyang atyan. Di ang hambal niya, hindi amunay ang Diyos. Wala lang kita ginalingaw sang Diyos sa mga iban-iban nga mga bagay, agod niya malipatan naton ang matutuod niya problema naton. Kung hindi ginataga niya kita sing kaalam, bugay, agod nga matubang naton ang matutuod nga problema o kon crisis nga ginaatubang naton. Kag amugid ini ang natabo sa kay Habakkuk. Kung aton niya usisaon ang ini nga dinalan. Habakkuk, ang key verse niya ara sa chapter 2, verse 4. Sa idalom lang sang aton niya passage of the day. Kag anong ginambal niya? Yari karon, nagahabok sa iya kalag, siya nga indi matadlong sa sulod niya. Ano ang botsilingon sini? Amo ining paglarawan sang aton Ginoo sa isa ka bugalon nga tawo, tawo nga tungod sa iya nga bugal. Para sa iya makasarang siya sa pagpangabuhi nga wala Diyos. Indi iya kilanganon ang bulig sang Diyos. Indi niya kilanganon niya, kilalahon niya ang Diyos nga among nagaupod kag nagabugay, agod mapatinad sa iya. Ti para sa iya, wala iya sang Diyos. Kag kun may Diyos, indi niya kilanganon ang Diyos. Kag andaman naton, kay may posibilidad na ikaw kag ako, wala man naton ginahungod ang ini nga butang,
pero sa aton nga buhat may posibilidad ginahimo naton ini. Amoning aton andaman, amon ang maisa kaman nagwali, there are a lot of Christians that can be considered as practical atheists. Ano ba't silingon sini? No? Magambal kita practical atheists sa ila nga binuhatan daw pares lang nga wala sila nagakilala sa Diyos. Paano ini? The moment we serve the Lord through the flesh, gapanganagad kita sa Diyos. Prang ato niya pagpanganagad, paagi sa aton galiyang akusog kabakod, wala ina simpulos. The moment we help others with ulterior motives, then we can be considered as atheists. Ano ba't silingon sini? Kung nagapangalagad kita sa Ginoo, nagabulig kita sa aton si Kapariyo, naghihimo kita sa iyang bulaton, pero ginahimo naton ini, sunuya sa kusog kabakod naton, dupras na na nga, Ginoo, pabay ilang ko, ako lang iya bala kung paano takaalagaron. Hindi amon sina. We need to walk in the Spirit. We need to be filled by the Holy Spirit. Amo nga baldra sa Biblia sa aton. Gani kung aton gali iyang alantaon, ang baldri ni Habakuk, amo ini ang pahayag sa Ginoo, kag amo ini ang ginsulat ni Habakuk diri, niya amo ini ang isa ka tawo nga bugalon, wala sang Dios sa iyang kabuhi, pero amo ini ginabal niya apang ang matarong magakabuhi paagi sa iya pagtuo. Apang kung sa aton paari, amo ni ang kahimtangan sa bugalon. Habakuk, amo ni ang kahimtangan sa matarong. Ang matarong magakabuhi paagi sa pagtuo. The just shall live by faith. Now this is the response of God to the complaint of Habakuk about injustice. Amo gina ang makita naton dira, no? Walay hustisya ang mga magaranon, ginaabusuhan ang mga imol. Ang may impluensya, ginabakal ang hustisya. Ang may posisyon bilang pangulo sang pungsod kagsusyudad, ginaabusuhan nila ang mga pumuluyo. Injustice, ti anodri ang ginhambal sang Diyos sa kay Habakuk. Amo ini ang mga di tumuluo, bugalon. Amo ini ang matarong kag ang matarong magakabuhi sa pagtuo. Now, this is a very important phrase. The just shall live by faith. Why? This particular statement was also recorded 3 times in the New Testament. Dra sa Roma Kapitulo 1, Versikulo 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ang inikono nga dinalan, kahit may tatlo ini ka mga labing importante nga mga pulong naging gamit, diri, just, live, faith. O mga tatlo. Now, suno sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, ang Roma Kapitulo 1, versikulo 17, ang i-emphasis ara sa just, the just. Sino ini ang mga matarong? Amo ini ang mga katawhan nga nagsalig sa Ginoo, nagpangayo sang kapatawran sa ilang mga sala, kag subungman nagtuo sa Ginoo sa ila nga kaluwasan. Kag tungod sini nangin matarong sila. Wala ini nagkapakita nga ini nga makatawan tungod kay just sila, matarong sila, wala lang gid sila sin sala. Kun indi makita naton gali nga mga tumuluo ini ambot silingon. So paano kita mangin matarong? Paagi sa pagsalig sa Dios bilang aton nga manluwas. Amo ini nga the righteousness of God is revealed from faith to faith. Pag-abot nato sa Galatians 3.11, dra naman nato makita ang ikaduwa. The just, Romans 1.17, shall live, Galatians 3.11. Paano? But that
No man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. Living. Paano magkabuhi? Paano magpadayon ang isa katumuloo sa iya nga kabuhing Kristohanon? Si Pablo nagambal nga mga kauturan sa Galacia, hindi pwede nga nagtuo kamo sa kay Kristo, tapos yung pagtuo, karon kay Kristohanon na kamo, sundon ninyo ang napulo kasugo, agod nga, mapadayon ang inyo kaluwasan. Hindi pwede. Ginsuguran yung ina sa bugay sa pagkamataron ni Kristo Isos. Kag dapat padayunon yung ina sa bugay man kag sa pagkamataron ni Kristo Isos. Kay ang matarong magakabuhi sa pagtuo. Hindi siya magakabuhi kung sa anong bagay, kung hindi sa pagtuo. So, umuini ako na atong gililang taon sa pulong sa Ginoo. We can continue in the faith. The saints can persevere. Why? Because of the finished work of Christ at the cross of Calvary. Ang ika tatlo diri, the just, amo ina ang Romans 1:17, shall live, Galatians 3:11, and then by faith, pagtuo, Hebrews 10:38. Ano ding makita nato sa Hebrews 10:38? Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Anong ba't silingon sini? This is actually a call to persevere, to endure, to continue on in spite and despite of. Amoy ni makita naton sa sininga, din nalang sa kasulatan, na magpadayon kita sa pagtuo. Kay pagtuo, initanan-tanan. Kay kung ato nila naton sa pulong sa Diyos, makita naton nga gintuuhan naton si Kristo Jesus nga aton niya manaluwas. Siya man gyapon ang dapat naton tuuhan nga magpadayon sa aton kaluwasan, kag siya man ang aton nga pagatuuhan nga maghimpit sang kaluwasan nga ginahatag niya kag ginpadayon niya kag karon himpiton niya. Amo ni kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa aton niya Ginoo. So amo ini ang hambal diri sang Dios. Habakuk, you might not and you will not fully understand my ways, but I want to teach you this truth: the just shall live by faith. Tuuhi lang ako, kay kung tuuhan mo ako, everything will fall into its right place. Kay kung lang taon naton sa kay Habakuk, man yung problema ni Habakuk, nakita niya na kinanglanon gid nga hukman ang katawhan sa Diyos ang Israel. Kay ti nagsalawayon, nagtalikod ang katawhan sa Israel sa katipan nila sa Diyos. Ang hindi lang maintindihan ni Habakuk nga agamiton sa Diyos ang pungsod sang Babylonia nga amo ang mag hukom, magdisiplina sa ila. Tinagsabat ang Diyos. Kaya ang hambal diri ni Habakuk niya Ginoo, mas lala pagigani sila, mas hindi sila matarong. Mas malaot pa sila sobra sa amon lang tawab lang ila ginaubra. Kung abusado kami, mas abusado sila. Kung gapamigos, kagapamatay sila sa mga magagmay nga mga ginarian, tungod kay daraggo sila ya, ginpakadyos nila ang ilaya ng mga soldado, di kami wala na namon ginagani, ginahimo, Ginoo. Lantawa ang ilang nga mga pangulo, abusador, palainom, babahidor, mga malaot ina sila Ginoo, sobra pa sa kalautan sang amon nga mga pangulo. Pero ano nga baldera sang Ginoo? Hulat ikaw kay hindi pa amo ini ang tion sang paghukom sa pungsod sang Babylonia. Katahom sina no? Amoy na nga ang hambal sa Biblia sa aton dapat magulat, magpahimuyong, maglahom kita. Kaya nga man, amo na bla sa aton diri nga passage of the day, bisan magpalantang hulata ini kaysa pagkamatuod magaabot ini. Hindi ini magpalantang. Tiyan ubod silingon sini.
kun lang taon na to ng ininga dinan sa kasulatan, bisan nga magpadayon ta ini, pero may katapusan gid ini. Ining pulo nga ginagamit sang iban, magsanting ang karat. Di ba? Dukatulad bala sa isa kasapat nga higdani mo, timayong iyang liyong-liyong dara sa inigdan niya. Pero may chimpo nga asta lang gida siya. Kay dra lang asta ang kalat. Amura na kalaba ang kalat. Nagsanting na ang kalat. Naguntay na ang kalat. Amo ini ang hambal sa Diyos sa kay Habakuk. You know what? Kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, ang aton gidyatani nga gusto nga makita naton dayon ang katarungan, ang ustisya. Gusto ta nga ang tao nga nakahimo sa amuning sala, pagkadaso ni adlaw, hukman sa dayon. Kaukisang aton niya nga paunona, pagid niya tani labaw pa ang ginukom sa iya sa sasala nga ginhimo niya. Pero anong leksyon niya makita naton sa kay Habakuk? Let us trust God. Let us learn to commit it to God. Kaya nga man, ang hambal sa Biblia sa aton, nga itugyan ta lang sa Ginoo. Isalig ta lang sa Ginoo. Kag sa tunga sini, may kalinong ikaw, kag may kalipay. Man kon magulat lang kita, madamo isang butang nga magapabilin sa aton. Pero kung nagahandom gi kita nga gahandom, kung kaisa ang katabo, doon nagaugtas pa kita nga akadugay Ginoong hukman mo siya, nga akadugay nga mag-abot ang ininga butang sa iya, sa himo niya ininga butang, nga ang bunga sa iya ginimo, wala pagyapon, nag-abot sa iya. Pero kung magulat, kaya matugyan natin sa Ginoo, we will find peace, we will find joy, and we will find contentment. Padayon na natin ininga pagtuon natin sa Madison Yung Broadcast. Ininyo biyan, alagad sa kininan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamayo sa inyo.

Nagpapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugit na bulig sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob na ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngang kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Maayo nga aga sa mga biyahe nga padayon nagaupod siya sa pagpamalandoy sa pulo sa Ginoo kada Domingo sing aga kag aton gilatamyaw si Nanay Alicia Calvo. Salamat gyud sa imo nga padayon nga pagpangamuyo sa aton programa. Kabay nga yara sa maayo nga panahon paglawas upod sa imo nga pamilya, kabataan kag kaapuhan. Subong man sa kay Tatay Batakulin kay sa kay Daylimar. Salamat sa kaayo sa Ginoo. Kabay nga totally mag-aayo gyud kamo. Kagabay nga padayon lang yung mga pangalagan sa Ginoo. Padayon nga may katutom ha. Ano man yung mga pagtilaw, mga pagpangangkat sa pangabuhi kag pagpangalagan, sali lang ta sa Diyos. Kay siya ginagsahan sa ito niya na kita pagbayaan kag patumbayaan. Yan yung dalayawin ng Diyos sa kabuhi sa mga kanakaniya, bisan pa sa mga kabulayan kay ginatubang natin. Padayon lang ta ang ato niya pagtuon about sa family kag magapamanandong kita diri sa isa sa mga handom ni Haring David. Psalm 101 verses 1 to 8 kag ang key verse naton na sa verse 2. Ang title sa aton nga pagpamanandong siningaga, I will behave wisely in my own house. Sinira sa key ang key verse naton sa Psalm 101 verse 2. Kung may chimpo ka mo, basahan nyo ang verse 1 to 8 or the whole chapter sa Psalm 101. Pero dito mag-focus na sa verse 2. Ang ato yung key verse lang niya. Sa King James Version, I will behave wisely in a perfect way. Oh, when will you come to me? I will walk within my house with a perfect heart. That is how the King James Version translate. Sa NIV, I will conduct the affairs of my house with a blameless heart. Sa New Living Translation, NLT, I will lead a life of integrity in my own home. Sa New Living Version, I will walk within my house with a right and good heart. Sa Message Translation naman niya, I'm doing the very best I can and I'm doing it at home where it counts. Sa New Century Version, I will live an innocent life in my house. Sa Ilunggo, magakabuy ako nga wala sing kasawayan. Saan mo bala ako palapitan? Magakabuy ako nga wala sing kasawayan sa akon panimalay. Ang una nga phrase din nga, magakabuy ako nga wala sing kasawayan, nagambalin na sa iyang public life. Kag ang ikadwa nga phrase nga, magakabuy ako nga wala sing kasawayan sa akon panimalay, gin-specific again sa iyang family life or sa iyang private life. So ang Psalm 101, famously known as the Psalm of Integrity, drigi pakita ni King David as a model for godly leadership and personal holiness. Committing to walk blamelessly before God and before men, especially before his family. He is about to lead as a king of Israel. Kay naghimo sa sing isa ka personal na commitment siya kong lingon niya before siya mag-lead nga isa ka hari sang Israel. Iya na siguraduhon nga maayo ang iyang pag-lead sa Yakog lingon niya panimalay. So Psalm 101 is a powerful declaration of King David's commitment to personal integrity.

isa ka klase sang leader nga nagahandom sa paglead nga matarong. Okay? Nga mangin isa ka ehemplo sang isa ka leader nga nagahimo sing maayo para sa kayuhan sa iya nga pungsod, para sa kayuhan sa iya nga katawhan. Do ano katahom? Kaya mo na yung aton nga ginahandong kagina pangamuyuan man sa aton nga pungsod Pilipinas. So that's why si King Solomon mismo nagambal man that when righteous person leads, the people rejoice. But when evil man leads, ang mga tao kabudlayan. All the people will perish. So today, ginpakita ni Haring David ang isa ka dedication to leading a blameless life. Kag saya nga pagkabuhi nga makita ginuna sa iya galingon niya palimalay. And also to surround himself with faithful companions kag ginareject niya ang mga tao nga nagahimo sang malaot kag ginahandom niya gid ang zero tolerance policy for corruption, mga slanderer kag deceitful nga mga tao sa iya nga kinarian. So pamangkot sa aton sa siningaga, sa ikaw nagapamati uton, how is your family life and public life? Kamusta ang imong pangginawi sa imo panimalay? Ang imo ba lang nga pangginawi sa imo panimalay the same man nga pangpakita sa public life? Okay, sometimes or even most of the times, kita nga mga tao lain ang aton nga pangginawi sa public life naton, ginapakita naton sa tao nga maayo kita, buot kita, o ano pa lang mga tanan nga kayuhan, pero kung sa aton palimalay, nagalain ang aton nga pangginawi. That's supposed to be ang aton nga public life as well as ang aton nga family life pareho gyapon. Kung ano kita manggawi sa aton nga family life, the same man ang aton nga panggawi sa aton nga public life. Many people know how to act in public gently, but character is truly revealed at home privately. So, ang isa ka tao may appear spiritual in church or siya panimalay, disciplined at work, or kind among friends, but the real test of integrity is how they live behind closed doors. O kung sila nga panimalay. So, David makes a personal commitment before God. He does not begin with governing a nation, leading an army, or influencing others. He begins with himself in his own house. That is why sila niya, I will behave wisely in my own house. So, ini nga versikulo, nagatudlo sa aton that spiritual maturity begins at home. So, una nga kamaturan, nga aton yung matalupang dadiri. David's determination to live godly. Ang iya nga determinasyon nga magkabuhi siya nga Diyos nun. As I said before, David is about to lead Israel being a king, being their king. Kag ang iya diri nga handom, kag determinado gid siya nga magkabuhi siya nga Diyos nun. Verses 1-4. So, David pursued his personal integrity. David resolves to lead a blameless life, focusing on purity within his own household. And he makes a conscious choice to avoid evil and avoid being influenced by it. So, muna yung lagas niya na sa paghahom niya, sa paglead niya sa King of Israel, hindi dahil nga ang kamanggaran o kung ang kabuganaan o kung ang kadungganan, what I mean, to be famous. But ang iyang pursuit is personal integrity. The question is, verse 1, seeking of God's mercy and justice. David begins by praising God's character, resolving that both his private worship and public leadership will reflect God's steadfast love and justice. So when he is about to lead as a king of Israel, ang gusto niya nga ang karakter sa Ginoo mapakita niya. God's naton justice and mercy. That's why inakanta niya ang kaluoy kag ang kamatarong sang aton Dios. Amo man gusto niya nga mag-lead siya, mapakita niya ang kinaiya sang Dios that he is steadfast in his love and also in his justice. Focusing on personal

0: personal integrity. David determines to behave wisely in a perfect or blameless way. So, grabe ka significant, no? Ang pag-umpisa ni Hari David, no? Bilang isa kahari, nag-umpisa isa bag-o siya nga kaugalingon. Even as he gained great royal power, his first priority was personal godliness rather than indulging himself in earthly status or kabantugan. Hindi na mo yung yagi dyan nga prusut, no? Kundi ang yagi dyan nga handom sa iyang kaugalingon nga maging maayos siya nga leader. That is why sa verses 3 to 4, guarding his eyes. David promises to sit no wicked thing before his eyes. This speaks to guarding the mind and heart against corrupting influence of the world. So, ginatingwaan giniya na mabantayan niya ang iya mata. Iti, kung talaw ta sa ulihidri, nakasalangin man siya. The last of the eyes, kag nagsulod ang last of the flesh, kag nagresulta ini sa isa kasala, kag nagdestroy sa iya man niya, leadership. Kag nagdala sa iya man sing, kabuhi nga pagka, miserably. That is why, naka-learn siya sa lesson niya. He wants to guard himself, his eyes, from wicked thing nga makaguba, ka makadestroy sa iya nga pagkatao. Godly behavior begins with personal determination. Sige da, I will behave wisely. So, dumduwa ini, this language is a language of responsibility. Not others should do, not my family do, but I will. Sige da, godly living starts with personal surrender. Sige da, I will behave. Wala sige expect nga ang iba niya mahimo ni para sa iya. Ang iya panimalay ang maga himo para sa iya, no? Kundi siya, I will, ako mismo. That's determination. That's a language of responsibility. Nga wala niya gina-expectan ang iba niya mauna, kundi siya mismo. I will behave wisely in my own house. Godly living starts with a personal surrender. And that is what David did. Ikadwa, not only David's determination to live godly as a leader of Israel, but also David's resolution to lead righteously. He resolved in his heart to lead righteously. How? Paano? By zeroing tolerance for sin. Hindi ini mahapos, hindi ini madali-dali. Grabe nga challenge ni. He takes a firm stance against toxic behaviors such as secret slander, arrogance, deceit, and lying, refusing to tolerate this kind of behavior in his inner circle. So, hindi sa gusto nga sa iya nga tupad o kung sa iya nga mga upod sa sulod sang palasyo, may amuli nga klase sa mga pamatasan. Kaya siya sa verse 5, whoever slanders their neighbor in secret, I will put to silence. Whoever has a haughty eyes and a proud heart, I will not tolerate. Kita mo ang mga bugalon kag ang mga nagahimo sang malain nga istorya, siya da hindi ko pwede nga pagapatiniron sa akon nga palasyo. Zeroing tolerance for sin. He stands against toxic behaviors sa mga tao nga magaguba sa iya nga pangdumalahan. Then, again, opposing the proud and deceitful. David takes a firm stance against slanderers, the arrogant, and those who practice deceit, committing to remove them from his presence in his court. Tapos sa verse 7, no one who practices deceit will dwell in my house. Yan ang nagay mo sa mga binutig, hindi pwede mag-istar sa akong balay. No one who speaks falsely will stand in my presence. Ang mga butigon, hindi man pwede mag-atindog o kung mag-aupod sa akong presensya. Verse 8, every morning I will put to silence all the wicked in the land. I will cut off every evildoer from the city of the Lord. Wow. Kung ang may leader, tanga mo sini, dalo katahong. Nga ginatinguhaan gid nga ang mga corruption, ang mga toxic behavior, okay? Nga matinduan niya gid, ang mga tao nga sa din nga naghihimo sa hindi maayo. Okay? Kaya nung ginahimo niya, Alungin mo niya, surrounding himself with the faithful. Rather than tolerating corrupt individuals in his administration, David vows to look for faithful, blameless people to minister to him and serve as his companion. As he says in verse 6, the faithful in the land are the ones whom I will choose to be my companions. Only the one who follows the path of integrity will be my servant. Wow, ang maling gusto niya. Ang mga matutong, ang akon piliyon ng mga kaupod. Kay sila nga nagasunod lamang sa dalanon sang pagkamatarong amo ang akon pag-aupdon o akon himuon ng mga alagad na akon. He surround himself with faithful men. Okay? So this is his resolution to lead righteously. Nga malid niya ang katawan sa Israel sa pagkamatarong. So kabay pa sa ato niya kabuhi amo ni handom naton. We have that determination to live godly, and we have that resolution to lead righteously. That is why said King David, I will behave myself wisely in my house. Padayon nun natin isa dosyong yung Domingo. Ininyo alagad si Pastor Bulwares ng Colossal Love Church, ang ginugid magpakamayo sa atong dalandanan.
1: Babae nga ang pagpanumdum sang pulos ang Dios magapabilin sa inyong mga tagipuson. Basi, malipat ka. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will surely last. Thank you and God bless to all of you.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Halos Yala ang Kabuhi. Kaini nga kabuhi nagaiwag sa katawan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasakdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag sang kamatuoran. Yari ang kubos ninyong alagad.
1: Mayong aga sa iyong tanan nga nagapamatis ng programa Iwag sang Kamatuoran. Ini nga programa ginadala sa aton sa Bacolod Evangelical Church. Bago naman na adlaw, kag bago naman nakabuhi ang nabato nato na lin sa Ginoo. Nagapasalamat kita sa Ginoo tungod sa iya dako nga kaayo sa aton. Kag isa naman kakaygayunan nga updanay kita diri sa kanginan sa pagpamalandong. Nagapangamuyo ako nga sa sininga pagpamalandong magadala ini sang duga nga pagpakamaayo sa aton tanan, sa imo kabuhi utod kag sa imo membro sang panimalay. Ako ang imo alagad, Pastor Jesse Albistor, Senior Pastor sa ang aton iglesia dira Bacolod Evangelical Church. Abi dumdumo na ito ng adlaw nga Domingo Subong. Adlaw kag adlaw sa pagsimba sa Ginoo, makadto kita tanan sa simbahan para magsimba sa iya. May lima kita dira ka mga panimbahon sa aton simbahan, alas 6 sa aga, tapos alas 8 pagid kag alas 10 sing aga pagid, kag tapos sa hapon 2 no, alas 3 kag alas 5 sa hapon. Evangelistic meeting naton karon kag ini Domingo nga adlaw. Gani nga kung may ikaw may membro sang panimalay mo wala pa makabaton kay Jesus nga iya personal nga manluwas, kay balo ikaw sina. May abyan ikaw nga way pa na kay balo about kay Jesus, way pa nakabaton kay Jesus sa ilang mga tagipusoon, kaingod kung sino man ang imo ginahigugma, dapat higugmaon man imo ang iyang kalaga magkadto sa Ginoo. Gani nga agado nimo siya kagupdan makadto sa aton simbahan sa sining adlaw sa pagsimba sa iya. Ang aton pamalandungan sa sining aga makita sa libro ni Haring David, Salmo 139:1-12. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, Ginoo, ginusisa mo ako kani kilala mo ako. Naibaluan mo kon nagapong ko ako o kung nagatindog. Bisan ara ka sa malayo, naibaluan mo ang tanan ko nga ginahuna-huna. Ginatanaw mo ako sa akon pag-ubra kag pagpahuway. Naibaluan mo ang tanan ko nga mga ginahimo. Ginoo, bisan wala pa ako makahambal, naibaluan mo na ang akon inukambal. Ginalibutan mo ako kag ginaprotektahan mo ako sang imo gahom. Ang imo naibaluan parte sa akon tama gid ka makatilingala. Hindi ko gid ini matungkad. Diin bala ako makapalagyo sa imo espiritu. Diin bala ako makakadto nga wala ikaw. Kung magsaka man ako sa langit, dito ikaw. Kung magkadto man ako sa lugar sa mga patay, dito man ikaw. Kung magkadto man ako pasidlangan o kung pag-istar sa pinakamalayo nga lugar sa nakatundan, dito kagihapon sa pagtoy-toy kag sa pagbulig sa akon. Mga utod, amoy niya ang pulong sang Ginoo, kag siyagin ang magdugang sa pagpakamayo sa pagbasa naton sini. Magapangamuyo kita sa iya sing malipot lang. Ginadayo naman ikaw, Ginoo, kag ginapasalamatan, tungod sang imo kaayo sa among tanan, kami nga imo mga kaanakan. Sa adlaw kag sa gabi, ikaw gid ang nagabantay sa amon. Ang amon kabuhi, Ginoo, umalagi lamang, pero salamat, Ginoo, nga ikaw ang ginahalinan sa tanan kag sa imo nagabalik kami nga may pag-insyendi kag ma-insyendihan namon, mahangpan namon, may baluan namon, makilala namon ang amon amay sa langit nga nagtuga sa amon kag sa imo Ginoo ginatugyan namon ini nga pagpamalandong. Tanduga kami o Dios ang imo balaan nga espiritu kag tuguti kami nga ang imo pulong amogin ang magagahom sa amon kabuhi. Kagbuligan mo kami sa sininga tinion. Sakalan sa among Ginoo nga si Kristo Jesus, amo ini nga among pagpangamuyo. Kabay pa. Sa kinsuguran, ang Biblia nagasiling sa aton, ka ang Dios nagtuga kay Adan kag kay Eva. Kag iya gibutang sila sa gintuga sa Ginoo nga amo ang garden sang Eden. pwede nila makaon ang tanan nga sa isang prutas siling sa Ginoo. Pero sa tunga sa among nga garden may prutas nga makita nga indi gid nila pagkaunon. Inaamo ang prutas sang kahoy sa ibalo sa maayo kag malain. Naibaluan naton ang istorya ni Satanas nga nagsulod sa manog, nagpakigistorya kay iba kag insulay si iba. Namangkot ang manog kay iba nga wala ka mo nagkakaon sang prutas nga yara sa tunga sa mga garden, sang tunga sang garden. Kag nagsabat si iba sa iya, tungod kay ang Dios nagdumili sina sa amon nga indi naman pagkaunon ang among prutas. Kag bisan pa sa pagtandog, indi namo dina pagimuon, kay kun imuo namo dina mapatay kami. Siling sang manog indi na matuod, kay naibaluan gid sang Dios nga kun magkaon kamo sina nga prutas, maging kaangay kamo sa iya, maging kaangay kamo sang Dios. Nagpinsar si iba sang madalom, ayha naglibot-libot siya sa mga kahoy kag siya pagtanaw daw wala man problema ini nga prutas. Do ay man problema ini nga kahoy, do kanami man sini. Gani sa malibot nga istorya, natintar siya yagin poksi ang isa ka prutas, ginkaon, kag pagkatapos niya kaon, ginatagan man niya si Adan. Sa nagkakaon sila, ila didto nakita nga duha nga hubla sila, kag wala tabon ang ila private nga mga bahin sang kalawasan. Gani ila gintahi-tahi ang malagpad ng mga dahon sa mga kahoy dito sa garden sa Eden kag ilagin tabon sa ila mga lawas. Kag pagkatapos, nagpanago sila sa katamnan sa garden sa Eden. Amoy na ang istorya ni Adan kag ni iba. Sa una, kag kunaa nga nagpanago kita sa Ginoo, no? Nagpanago sila kay nakasala sila sa Ginoo. Man basta gani ang tao makasala, dayon gina niya panago. Amugin na yung Adamic nature, no? Ang nagapanago ng mga tao nakahimo sang sala. Hindi ba lang gusto na? Kung wala ka mabuking o kung mabisto, puro pakita ka anay. Pero kung bala na ganin sa iban, ara na, hindi mo na makita kahit nagapanago na. Siya nagkag sa iba, naglapas sa Ginoo. Ilagin supak ang Ginoo kag nagpanago sila sa Ginoo. Kag ang Ginoo isa ka amay nga nagapangita kag nagpanagawag sa iya mga katawhan kay nakasala sila kag nagapanago sa iya. Ang Dios nagtawag kay Adan, Adan, Adan, diin ka. Sa imo abi ang pagpanawag sang Dios kay Adan, ano ato malulu nga pagpanawag o kun aki kang Dios sa ila tungod kay wa sila natuman sa Ginoo. Tungod kay ang Dios bugana sa gugma kag kaluoy kag inanay sa pagpangakig, isayad to ay han kamalulo ng pagpanawag. Si Adan nagsabat sa Ginoo, Ginoo, ari kami diri nagapanago sa imo, kay nahuya kami sa imo, Ginoo, kay hublas kami. Nan, muna sila sa Ginoo dayon nga, nga, nahuya kamo, kan nagapanago kamo. Ginkaon ba ninyo ang prutas na ginumili kung hindi niyo pagkaunon? Bao, bala na sa Ginoo ang ilaginimo. Ginoo gid nakabalo kay tanan na nga butang na balaan gid sang Ginoo. So una sa wala pa sila magpakasala, hublas man sila. Pero wala man sila nahuya. Pero karon nahuya na sila sa Ginoo. Ginoo gani nagtugas ang ilan ang mga lawas. Grabe ang konsekwensya sang sala sa aton kabuhi, no? Amo gali ina. Ang manami naton nga relasyon sa Ginoo, kung hindi kita magtuman sa iya, nagakaguba. Di, ang Ginoo sa gihapon, bisan pa nga kita ya nagadisobey sa iya, way gatuman sa iya, ginapangita kita sa Ginoo. Ang sala nagahimo sa aton nga naging malisyusa kag malisyuso, nagadumot kita, nagakaakig kita, nagahimo kita nga mga tao nga sakun, no? So ang tanan nga kalainan nga kalautan, amo ina ang ginhalinan gisang tanan, ang hindi pagtuman sa Ginoo, ang hindi maayo nga relasyon sa Ginoo. Nagapanago bala kita sa Ginoo? Sarang bala kita makapanago sa Ginoo? Hindi gid. May sikrito bala nga matago naton sa Dios? Wala gid. Makasiling bala kita nga may mga private moments sa aton mga kabuhi kag makasiling kita nga ginalantaw kag waay may bal-i sa Ginoo? Wala gid. kita man na kaya balo nga bisan diin kita magkadto, kag bisan anuman nga bahin sa bilog nga kalibutan magapanago, hindi ginaton matiplang ang Ginoo. Initanan na ibaluan sa Ginoo. Kag ang isa pagid nga butang, hindi kita makapalagyo sa Ginoo. Wala gi kita sa sarang mapanagoan sa Ginoo. Pero sa masami, gusto kita madula kag magpanago sa tubangan sa Ginoo. Paano kita makapanago sa Dios? Nga ang kinaiya sa Ginoo mismo, amo ang pagpangita sa mga nagakaladula. Sino bala ang nadula ng mga tao? Ang mga nagakaladula sa tubangan sa Dios, amo ining mga tao nga wala gid nagakonek sa Ginoo. Why sila nagpakamoyo sa Ginoo? Why sila nagasimba? Why sila nagabasa sa pulong sa Ginoo? Ini nga mga tao daw pareho sa aeroplano nga nadula sa radar kag wala sila kontak sa tower. Kag nakibalogi kita nga sa tion ang aeroplano madula sa radar kag waay na kontak bisan diin, delikado na ina ang sitwasyon kag laban-laban makras gid ina nga aeroplano. Ina nga aeroplano magabalang-balang paidalom kag madula ang iya puntarya, ang iya direksyon. Ang aton mga kabuhi daw kasubong man sina. Kung wa'y nagani kita kontak sa aton Dios nga aton manunuga, kadelikado gid sina ang sitwasyon. Wala direksyon ang imo kabuhi kag ang kapaslawan, pag-antos, kagamo, ang kasakitan nagapanuktok sa gawang sa aton mga kabuhi. Kag pwede nga ang kamatayon mag-aabot sa aton. Matago ba na naton sa Ginoo ang aton mga sala? Hindi gid. Guilty people are hiding from God though. Kay nagapanago kita sa Ginoo pero hindi kita makasarang magpanago sa iya. Matago ba na naton ang aton mga tawhanon ng mga kailigbon ang aton sexual lust? Hindi gid. Matago ba na naton sa Ginoo ang aton mga kadalo kag mga pagkahakugan ang aton pagkasakon? Hindi gid. Matago ba naton sa Ginoo ang aton personal nga mga motibasyon nga maikadalo kag personal nga interest? Hindi gid. Matago ba naton sa Ginoo ang aton mga kabutigan kag pagdinaya? Hindi gid. Padumduman naton ang istorya sa kabuhi ni Juna. Ang Ginoo nagsugo kay Juna nga propeta nga magkadto sa Nineveh para magwali sang gugma sang Dios. Pero si Juna nagpalagyo sa Dios kag nagkadto sa Jupa pakadulong sa Tarsis o kon sa Espanya. Nag-inano man ini si Juna man, no? Wain niya may baluan kag makilala ang Ginoo nga iya ginalagad. Wala bala niya may baluing nga wala sang may makapalagyo sa Dios. Nibaluan naton ang bilog nga istorya. Nagsakay si Juna sa barko kag ang Ginoo nagpadala sang hinali sang pagbaskog nga bagyo para madisturbo ang barko sa diin siya nagsakay. Natingala sila nga gulpi lang ang naglain ang panahon. Kag dumalunod na sila sa kadalago sa mga balon, gising sila, kaayo man sang simpo kay ina sa paghali nato dito sa igad kag kaayo sang panahon. So nakita sa mga crew nga samtang ang balon nagadalago kag ang barko daw dumalunod na, ang mga crew nakakita dito nga may isa nga sa idalom nga bahin sa barko kag may nagakatulog. Samtang ang tanan nagapalanga muyo si Junaya nagakatulog. Gani ginpukaw nila siya kag siya mismo nagsiling nga para magkanay ang panahon, dapat ihaboy ninyo ako sa dagat. Kay siya ang rason nga naglain ang panahon. Gani ginhaboy siya sa dagat kag gintukob siya sa dako nga isda. Ang maayo lang kay ginluad siya sa isda nga bilog, kag ginluad siya sa higad sang baybay dito sa Nineveh kag naluwas siya sa tapos ang tatlo ka adlaw kag tatlo ka gabi nga susulod sa tiyan sang isda. Kag dito nagpangwali siya sa mga tao sa Nineveh kag naginulsol ang mga katauhan tungod sang ila dako nga sala. Bisan ano nga kapalagyo mo sa Ginoo utod hindi ka gid makapalagyo mo, no? Puro pagiwan mo ang Ginoo nga hindi ka magbaton sa iya, hindi ka magsimba sa iya. Ang Ginoo ya, palangga kita talan sa Ginoo. Ginapangita kita sa Ginoo. Pangitaon ka gidya sa Ginoo, bisan din ka pamanago, no? So, diri sa atong gimbasa kaina, si Haring David nagsiling, ang Dios na kay balo sa tanan kugid nga ginahimo. Na namo ni ginambal naton. Kabasaon ta liwat diri nga siling Ginoo, Ginoo sisa mo ako, gani kilala mo ako. Naibaluan mo ko nagapungko ako o ko nagatindog. Bisan ara ka sa malayo, naibaluan mo ang tanan ko nga ginauna-una. Ginatanaw mo ako sa akon pag-ubra kag pagpahuway. Naibaluan mo ang tanan ko nga ginahimo. Ginoo, bisan wala pa ako makahambal, naibaluan mo na ang akon inughambal. Ginalibutan mo ako kag ginaprotektaran mo ako sang imo gahom. Ang imo naibaluan parte sa akon, tama gid ka makatilingala. Hindi ko ginmatungkad. Diin bala ako makaparagyo sa imong espiritu. Diin bala ako makakadto nga wala ikaw. Kung magsaka man ako sa langit, didto ikaw. Kung magkadto man ako sa lugar sa mga patay, didto man ikaw. Kung magkadto man ako sa pasidlangan o kung mag-istar sa pinakamalayo nga lugar sa nakatundan, didto kagihapon sa pagtoy-toy kag sa pagbulig sa akon. Baumatag, no? Makatilingala ang gahom sa Ginoo, makatilingala ang gugma sa Ginoo. Kag maatag ang hambal diri ni Haring David. Ginoo, imo gid nay baluan kun ako nagapungko o kun ako nagatindog. Pamatud-an ni Haring David sa aton nga wala gid sang sala nga ang Ginoo ay nakaibalo. Nakaagi si Haring David nga gusto niya taguon ang sala nga iya nahimo. Kag si Haring David nakatuon sang hard lesson nga wala gid sang may matago sa tubangan sang Ginoo. Si Haring David ginapaabot nga magkadto siya sa pag-away sa panahon sang gira sa Tungation. Sa Tungation panahon sang tanan nga mga hari nga magkadto sa patig-awayan ukon sa battlefield. Pero wala si Haring David magkadto kundi nagpabilin siya sa palasyo, magsaka sa rooftop sang palasyo. He was looking for a different kind of entertainment, no? Sa balay sang hari sa palasyo ni Haring David kada gabi ayan may ara sila nga entertainment, no? Ara siya ga lantaw gina-entertain siya sang iya nga mga subordinates. Pero lain naman nga entertainment niya ginapangita niya dito siya sa rooftop sang ila palasyo. He wanted to see something different, and we can say that King David was at the wrong place in at the wrong time. Hindi gid maayo sa tungation kag hindi gid manami husto, hindi matarong ang panahon, pero gusto siya ma-entertain. Dito siya sa ibabaw sang palasyo kay nakita niya dito may isa ka babae nga nagapaligo. Tentasyon gid adto, no? Tani ko nakita niya nga kun ano dira nga ay do hindi nami ning talanaon ko dapat managu ako, malagyo ako, hindi ko ina paghimuon, pero dito siya na entertain siya. Gani nga si Haring David nga ginasiling naton nga he was called a man next to God's heart, no? Bisan ano man ayad to kalapit kay Haring David sa Ginoo, pero si Haring David natin target hari siya, no? Sa santo nga tion si Haring David may ginatago man gali sa iya tripusoon nga kaibog sa unod. Kadamo na sa iya nga mga babae sa doon panahon kay man hari siya mo, no? Sa tuwang panahon, ginatugutan na iya nga may madamo kada iya nga mga asawa. Kung asawa-asawa ang hari, pero wala pagid maayawan si Haring David. So nagpadadala-dala siya sa iya kaibog, siya unod, kag parehos kay Samson. Si Samson ang mumano, nga si Samson isa kakusog nga isganan si Samson. Pero kung makakita siya kanil sa matahong mababae daw, kandila siya nga nagakalunay. Si Haring David, sa iya nakita si Bathsheba nga nagapaligo, daw pareho siya sang Baskin Robbins balang ice cream, no? Nag-meltdown si Haring David. Nagakatunaw siya. Giimpakuha niya si Bathsheba, ang asawa sa iya general, nga nagpakigaaway sa ila mga kaaway, kagin padala si Bathsheba sa iya. Sa mumugid ng gabi, nagpakasara si Haring David, dumduman naton, ari pa naman siya. Siya tani ang example sa mga tao. Nagpadala-dala siya sa iya kailigbon. Sa itong gabi, nakilala ni Haring David kung sino itong babae, asawa sa iya general nga si Uriah nga nagapag-away sa battlefield. Kag naibaluan gid ni Haring David nga ang pagkuha sa among babae sa lagid sa tubangan sa Ginoo. Pero iya gintuman ang iya unod nun nga balasyagon na ibaro ang gid ni Haring David nga ang iya ginhimo, dako gid nga sala sa tubangan sa Ginoo. Pero nagpretend lang siya nga daway lang ah. Pero iya gid gintugtan ang iya dutan-on kag makasala nga balat siya gon. Sa malipot nga istorya, si Bathsheba nagbusong kag dito na karon ang problema nga ginatubang ni Haring David. Si Haring David may isa ka amay kag nagbusong ini si Bathsheba kag ining hari nga ginatawag nga a man next to God's heart and apple of God's eyes. Gusto kong tanin niya taguon ang sala nga iya nahimo. Iya din papauli si Uriah pero magupod si, para magupod siya asawa, pero wala nagpasugot si Uriah nga magpuli siya asawa. Naakig si Haring David gani ginbutang si Uriah sa tubang sang battlefield sa tubangan gid para mapatay siya. Di natabo gid ang iyang tutanon, no? Kag hayop noon nga luyag gani naguna-una si Haring David nga nasulbar na ang iyang problema tungod kay si Uriah nga bana ni Bathsheba napatay tungod kay dito niya ginbutang sa pinaka delikado gid nga lugar. Naguna-una si Haring David nga wala gid si may nakaibalo sa iyang ginhimo. Bawa kalawai gin sini nga istorya no, kalawai sa mga hitabo no. Kung kaysa nagapamangkot ita nga away niya gin sang Ginoo, tani way na lang inbutang sang Ginoo ini nga mga istorya, ini mga malaswa nga mga istorya ini nga pagkailigbon, pagkakilawas. Pero mamangkot ita nga awala ini gin kuha sang Ginoo sa Biblia nga ara na da kay nga aman para makuhaan naton sang leksyon ini nga mga hitabo. Kagin padalas ang Ginoo si propeta Nathan sa kay Haring David para may baluan ni Haring David nga ang tanan na ibaluan gid sa Dios. Nagsugid si propeta Nathan kay Haring David sa isa ka parabola o istorya kag siling ni Prophet Nathan. King David, may dua ka tao sa isa ka banwa, isa manggaranon, isa imol. Ang manggaranon nga tao, madamo ang iyang mga karnero. Pero, ining imol, isa lang gid ang iya. Iya ini ginapadako, iya ini ginapakaon sa pinggan niya, iya ini ginahakos sa iya, kag patulugon sa iya nga mga kamot, kag ginapainom niya sa iya nga baso, kagtungod sina daw kasubong lamang ang iya nga karnero nga isa daw iya lang bata nga babayi. Kag may isa ka manog panglugayawan nga nagapanglugayaw kag ini nga manog panglugayaw the traveler nag-abot diri sa Richman, nagkanto siya sa manggaranon nga tao nga madamo sa karnero. Pero ining manggaranon nga tao nga madamo sa karnero, wala giniya gin ihaw ang isa sa mga karnero para sa pagpakita sa hospitalita niya sa iya bisita nga nagpanglugaya o traveler. Kagtungon sina ang iya ginimo, ginkuha niya ang karnero sang imol nga tao kagamo ang iginihaw kaginpakaon sa iya nga bisita. Sa nabatian ni ni Haring David, nangangaking siya. Nagpangaking siya kay nagsiling, as the Lord lives, that man deserves to die, he must pay for that lamb 4 times over because he did such a thing and had no pity. Ang among nga tao, magbayad siya sang 4 kapilo kagbayda niya tungod kay ini nga tao wala siya sang kaluoy. Kag si Prophet Nathan nagsiling, Haring David, you are the man. Kau ina, nga aging kuha nimo ang asawa, only wife sang imo kapitan nga si Uriah, kagin papatay nimo siya. Baho, si Haring David tani daw mapretend pa siya, no? Masirin natin nga si Haring David galing may pag-hypocrite man. He was trying to appear innocent, pero ang Ginoo nagsaway sa iya. Muni nami sa Ginoo bala kay si Haring David nga hari. Ang Ginoo iya nagsaway sa iya, ginpakita sa Ginoo iya nga parangga. Tanan kita ginasaway bala sa Ginoo. Kaysa hindi kita mamati, tigaasan aton ulo. Pero ang Ginoo nagapalapit sa aton kag ginapanumdom kita nga magpalapit sa iya. So ang resulta sa sala nga nahimo ni Haring David sa kaibat si ba, te ano natabo, no? Ang ila nga bata sa uli na patay. Te nang panaton balaharon ang ambal ni Haring David. Ginoo, Ginoo, sisa mo ako, gani kilala mo ako. Naibaluan mo ko, nagapungko ako, ko nagatindog. Bisan ara ka sa malayo, naibaluan mo ang tanan ko nga ginauna-una. Ginatanaw mo ako sa akon pag-ubra kag pagpahuway. Naibaluan mo ang tanan ko nga ginahimo. Bisan wala pa ako makahambal, naibaluan mo na ang ako ninughambal. Sa isa ka pulong, baw, balaan gigilit sa Ginoo ang aton detalye, no? Detalye nga mga sala nga iyaton ginahimo sa atubangan. Hindi kita makapalagyo sa Dios. Nga ang hindi kita makapalagyo tungod sa biblical principle nga nagasiling sa Galatia 6:7, be not deceived, God is not mocked. Whatever you sow, you reap. Kung ikaw nagatanom, may anihon kagid. Kung nagatanom kasing maayo, maayo nga binhi, maayo man ang pag-anihon mo, bugana. Pero kung malain ang imo ginatanom, pag-anihon mo man ang malain nga kabuhi. So, siling pag-ani sa Biblia man nga, you sow a wind, you reap whirlwind. So, gatanom ka sa hangin, mag-aani ka sa buhawi, nag-tanom ka sa isa ka balod, anihon mo ang tsunami. Umuwi na, no? Nga dapat mag-godlo kita sa Ginoo. Dapat makulbaan kita sa iya. Hindi kita nga kulbaan nga malagyo, kundi nga mahadlo kita maghimo sa lakay na ibaluan sa Ginoo ang tanan. Pati na ang aton mga una-una, you perceive my thoughts from afar. Munang hambal ni Haring David, no? Balaan sa Ginoo ang aton mga plano, ang aton mga ambisyon. Bisan pa wala pa kita sa may nahimo nga butang, balaan sa Ginoo ang handom sa aton mga tagipusoon. Maayo man akong malain, balaan sa Ginoo. Kilala kita sa Ginoo. Naintindihan sa Ginoo, kagnaibaluan niya ang aton mga una-una. Bisan pa sa aton sa mga kaiglisyahanan, aktibo kita sa simbahan, gata kita sa aton mga tithes, gata kita sa pagpangamuyo sa aton talento, nagatukar kita sa mga musical instruments, nagahata kita bulak sa pagdekorar sa altar sa Ginoo, no? Pero balaan na sa Ginoo tanan. Amoy nang siling sa verse 4, before a word is on my tongue, you know it completely, O Lord. Ang Ginoo gid nakibalo san paway pa kita sang may nais na hambal, no? Balaan niya nang sa una-una nato. Gani nga maghalong kita sa aton mga plano. Kaya kung ang aton motibo hindi tadlong, ang Ginoo hindi magpakamaayo sa aton kabuhi. Pareha sa natabo sa Tower of Babel na ang mga tao nagsiling, let's make a name for ourselves. Let's build a tower so the whole world will know, para makilala kita sa tanan. Gani ang nagsugod sila patindog sa Babel, pero ang Ginoo nag-confuse sa ila tungkol sa ilang handom nga bugalon. Huwag gintugod sa Ginoo nga matabo ang ina nga paghimo sang Tower o Babel. So, amoy na siling ni Haring David, ginalibutan mo ako, o Diyos, sa bugos, ko nga kinabuhi. Verse 5, ginalibutan mo ako, kaginaproteksyonan mo ako tungod sa imo gahom. Mga utod, amoy ng leksyon, ang pinakaubod sa aton nga leksyon amo nga, balaan gid sa Ginoo. Kilala kita sa Ginoo. Hindi kita makapanago sa iya. Kinanglan mo utod ang Ginoo sa imo kabuhi. Bato na si Jesus sa imo tagipusoon. Bato na siya upod sa imo panimalay. Kag magsimba kita tanan sa Ginoo sa sining adlaw, kay ining adlaw iya sa Ginoo. God bless you. God bless us all.

Pagsang Kamatuhan, tinasakdag sa Bacolod Evangelical Church. Kabay, may mga pagpakamayo ka mong nabaton sa sining programa. Iwag sang Kamatuhan.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

John chapter 15 verse 4 to 5 ang aton nga palaturan o kung ang sadsaran sa aton nga pagpamalandong sa sinigid nga aga. John chapter 15 verse 4 to 5 nagasilingin ni in NIV version, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit for by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amoy ni ang sadsaran sa natong pagpamalandong sa sininga aga, kabay nga ang Ginoo magpakamaayos ang iyang mga pulong kag pagagamiton ini nga mangin palagian sang iya nga mensahe sa imo kag sa aton tanan sa sinigid nga pagpamalandong naton. Sa liwat, maayong adlaw sa imo abyan kag utod sa Ginoo kag salamat sa liwat. Sinintiun kag kaygayunan nga makapamalandong kita. You know, ang isa sa mga desires ang tagsa-tagsa ka mga tumuluo kung Kristohanon amo nga magkabuhi sila sang siling naton na kabuhi nga meaningful kagkabuhi nga pleasing o kung nahamutan sang aton Ginoo. Gusto naton nga ang aton kabuhi nag-matter kag gusto naton nga ang aton pagtuo matutuod na pagtuo sa aton Ginoo kag gusto man naton yung magtubo spiritually kag we want to make a difference sa aton palibot, sa aton komunidad, labi kag labaw sa tanan. We want to make a difference para sa ginarian sang Dios. Madamo sa mga tumuluo ang masiling naton nga very fruitful when it comes to their life as a Christian. They are spiritually fruitful. Pero madamo man sang mga tumuluo nga nagalong nga maging spiritually fruitful sila. Maybe because they think and they feel na wala agin simbunga ang ilang mga kabuhi. They want their lives to display sa mga fruits ng Espiritu o kung sa balaang Espiritu kasubong sa pagigugma o kung gugma, subong sa pagtuo, sa patience, kindness, kag iban pang character na kasubong sa character ni Kristo Jesus. But the question many Christians struggle today is this: paano kita mangin truly fruitful sa aton mga kabuhi? How can we truly become spiritually fruitful? Some people, some Christians, nagapati nga ang pagbunga o kung pagkababinungahon sa aton kabuhi, ini makuha natin kung kita magkabuhi sing tadlong o kung maging maghimo kita sing maayo, tiwaon natin sa aton ikasarang. Ang iban, they think it comes from being more active sa pag-join sa mga hilikoton sa ministry o kung sa simbahan. So, kita natin, may mga tao o tumuluo nga nag-attend sa mga services sa simbahan, prayer meeting, nag-attend sa mga Bible studies, nag-join sa mga ministries like mga outreaches, ang iban pa nga mga hilikoton, sila nag-participate, especially sa mga religious na mga activities. Masiling na ako nga ini nga mga hilikoton o kung ini nga mga ginahimo natin, hindi ini malain. They are all good. Pero dumduman natin that Jesus teaches us something deeper in our passage today. Something that is we can learn na kung sa diin, dili natin masapuan ang matuntun na paagi agud mangin mabinungahon kita sa aton pabuhi. In John chapter 15, Jesus gives a powerful illustration. Isa ka istorya, isa ka imahin, isa ka picture nga kung sa diin maintindihan natin kung anong buot silingon sa diin when it comes to fruitfulness sa aton mga pabuhi.

diri sa istorya agin kung sa bersikulo nga aton binbasa, kabahin ini sa Malawi o kung sa istorya niya nanungod sa the vine, the branches. Kan diri gin describe ni Kristo Jesus ang iya kaugalingon nga amo ang vine. Kag ang iya nga mga tumuluo, ang iya nga mga followers, amo ang mga branches. Kag ang Diyos nga amay, amo ang gardener. Kag ang branch siling niya diri, hindi magarabuhi sa iya kaugalingon, hindi makaangkon sin kabuhi, hindi manourish, hindi makaangkon sin kaligunan ang vine, not until hindi nga vine or unless hindi nga vine connected. Pero ang branch, I mean, ang kung ang branch disconnected sa vine, it cannot live, it withers, and eventually it will die. Kagsiling niya, in the same way, amo man ini ang aton kabuhi sa aton nga Ginoo, kung disconnected kita, hindi kita mangin mabinungakon. So, ang secret, hindi actually secret, but this is already revealed in the scriptures, that the way to being or to having a spiritually or a fruitful life, spiritual fruit sa aton mga kabuhi, amo ang pag-abide natun sa aton Ginoo, ang pag-connect o kung pag-connect sa aton Ginoo nga si Kristo Jesus, tungod kay kung disconnected kita sa ila o kung sa iya, I mean, hindi gid kita manginaginaw. Kasubong sang isa ka branch o kung sa nga, kung sa diin kung hindi na detach sa vine o kung sa puno, then of course, hindi ini mabuhi and eventually mapatay ini and will never ever bear fruit. Amo ini sa silingko nga ang aton spiritual life na depende ini sa aton nga relasyon sa Diyos. This is what it means when I say abiding in Christ. Buod silingon mga kauturan nga kung gusto natin mangin mabinungahon ng aton kabuhi spiritually, then we need to have a relationship with Christ. Kag ining a relationship with Christ is continuing. Ining a relationship with Christ is intimate. Ining a relationship with Christ is something that we need to protect, preserve, and of course, we need to value. Si Jesus nag-remind sa aton of these powerful words. Siling niya, apart from me, you can do nothing. Buod silingon mga kauturan, true spiritual fruit does not come from our effort. It comes from remaining in Christ. It comes from being connected in Christ. Kag ang pag-remain in Christ means to live in a constant relationship with Him. Buod silingon sini, padayon kita nga nagatuo sa iya, padayon kita nga nag-obey sa iya, padayon kita nga nag-connect sa iya, paagi sa pagpamuhyo, pagpaagi sa aton pagdepende sa iya sa adlaw-adlaw naton ng mga pagpangabuhi. Amoy ning buod silingon sa relationship with Christ. Submission to His will sa aton mga kabuhi, kung ano ang kabubuton sa Ginoo, ano ang iyaluya, kamo ang matuman sa aton mga kabuhi. When a believer remains in Christ, ang kabuhi ni Kristo maga flow sa iya na kabuhi. When a believer remains or abides in Christ, ang kabuhi ni Kristo mag-aumpisa sa pag-manifest sa iya na kabuhi. Kaya amo ini ang resulta, amo ini ang bunga sang Espiritu. Amo ini siling sa Galatians chapter 5 verse 22-23, siling ni San Pablo, and the result is spiritual fruit. But the fruit of the Spirit or the Spirit of His love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Bunga ini sa aton pagpanlakaton upod sa Kristo Jesus. Bunga ini sa aton pagupod o kung pagpangabuhi o upod para nagapaidalom sa balaang Espiritu. Kag ini nga mga qualities nag-grow sa aton, nagatubo, nagagawa sa aton kabuhi naturally of somebody, kung sa isa katawo, kung sa diin,
ang iya ka buhi connected sa aton nga Ginoo. So ang Ginoo naton siling niya, siya ang vine, kita ang branches, so ang source sang fruit na galing sa vine kay naga-flow ini sa branches, nagresulta sa ni amo ang fruitfulness. Sa sini nga passage man mga kauturan, may makita kita sini diri nga tatlo ka mga importante nga mga kamatuoran kung sa diin nagasugid na nungod sa fruitfulness sa kabuhi sang isa ka tumuluo. Tatlo ka mga importante nga maturaan kung sa diin pwede natin makuhaan sing pagduon kag paggiya o kung giya sa aton nga mga kabuhi. Ang una nga makita natin diri mga kauturan na hanungod sa fruitfulness is this. Fruitfulness is the evidence of a person's status in Christ. Tumtumo natin mga kauturan nga ang pagkabuhi o kun ang pagkakristohanon hindi lamang ini pwede nga mahambal lang kita nga ako kristohanon na o kun ako ara na kay Kristo, may relasyon ako kay Kristo. Mga kauturan, something must be seen in your life as a proof that indeed you are connected, that you are in a relationship with Christ. Kagamu ini mga kauturan ang ginasiling na kun ang ebidensya, ang fruitfulness. Proof, evidence, na ikaw may relasyon, konektado, o kun ikaw na klase isang tao nag-aabide sa aton Ginoo. Ang ginasiling ni Kristo Jesus in verse 5, I am the vine, you are the branches, and the vine and the branches are in relationship. Kung wala ini relationship, it cannot bear fruit. If they are disconnected, the branch cannot bear fruit. And a branch proves that it belongs to the vine by bearing fruit. Kaya automatic ini mga kauturan nga kung ikaw ga-connect sa Ginoo, mabunga ikaw sa Espiritu. Ang fruit, amo ini ang visible evidence that the branch is alive and connected sa isa ka vine. In the same way, spiritual fruit is the evidence that a person truly belongs to the Lord and Savior Jesus Christ. Jesus also said in Matthew chapter 7 verse 16, by their fruit you will recognize them. Buot silingon mga kauturan ang matutuod ng relationship with the Lord and Savior Jesus Christ. Ini eventually will be visible. Makita ini sa isa ka tao, sa iya kabuhi, sa iya character, sa iya na action. Spiritual fruit is not merely religious activity. It is inner transformation that becomes visible sa aton ng mga kabuhi. Buot silingon mga kauturan, bisan pa adlaw-adlaw kita nagakadto sa simbahan, nagabasa sa Biblia, kag nagapangamuyo, Bible study, hindi ini mga balasihan nga ikaw mga kauturan, amo ini ang fruit sa Spirit. But when a person remains in Christ, the character of Christ begins to manifest, to appear sa ilang mga kabuhi. Ano ang makita sa imo ng mga bunga? Ang pasinsya, ang gugma, ang humility, ang forgiveness. I'm not saying ang pagkato sa simbahan hindi maayo, manami ina. Also, it could be a manifestation of your love to God, that you go to worship. But love is not limited to going to church. Patience is not limited to being patient sa aton mga isig tumulo. Kagamuin ni mga kauturan, everywhere we go, there should be patience, love, humility, and forgiveness. Amuin ni ang bunga sa aton ng relasyon sa Diyos. Jesus also says in John chapter 15, verse 8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Showing yourselves to be my disciples. Buot silingon fruitfulness shows that we, you and I, truly belong to Christ. Now think of a mango tree
Ayan, paborito mo ini nga prutas. During the right season, the tree naturally produces mangoes. The tree does not struggle to prove it is a mango tree. Ang bunga nag-reveal sa iya identity. Kung isa mabudlay kilalaon ang mangga o kung ang kahoy, you know? Pero kung makita mo ang iya mga bunga, you will immediately recognize the tree. And I think in the same way, spiritual fruit reveals our status in Christ, our relationship with Christ. Anong buot silingon sa atin mga pagpapabuhi? Buot silingon mga kauturan? We must ask ourselves an honest question. Is there spiritual fruit in my life? Do people see Christ in the way we speak, the way we treat others, and the way we respond to difficulties sa atong kabuhi? Remaining in Christ, buod sa lingon sa ni, we intentionally cultivate sa atong relasyon sa atong Ginoo. Kagini, nag-include sa pag-spend sa time sa iya, sa pagpakamuyo. Yes, sa silingon na, ang pagsimba is also one way that we can cultivate our love and our relationship with Christ, allowing the Holy Spirit mag-transform sa atong mga kabuhi. Because when we consistently remain sa atong Ginoo, spiritual fruit will naturally begin to flow, begin to show, begin to grow sa imo ng mga o kung sa inyo ng mga kabuhi. Ang ikaduwa nga bagay nga mga kauturan ng luya ko pagbahin sa inyo mo nga ang fruitfulness nga ga-determine sa works ng Ginoo sa atin kabuhi, sa actions ng Ginoo sa atin ng mga kabuhi. In John chapter 15 verse 2, Jesus present God as the Father or God the Father as the gardener, jardinero. Isiling niya, he cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. This reveals that God is actively involved sa aton mga kabuhi bilang mga katauhan niya. He does not leave us as we are. He works continually sa atong mga kabuhi padayon gid siya nga nagahimo sa iya nga pagbutuon sa atong mga kabuhi. When believers nagapadayon sa pag-remain sa Ginoo and begin to bear fruit, God lovingly shapes them to become even more fruitful. Kaya ini nga process sa mga ginatawag nga pruning. Kagang pruning nag-involves on removing anything that hinders our growth. At times, God or God's pruning may come through correction. Sometimes challenges, sometimes difficulties. And these moments, sometimes they are painful. Masakit, but they are not meant sa pag-destroy sa aton. They are meant instead sa pag-develop sa aton agod nga mangin fruitful pagidang aton nga mga kabuhi. This is what Hebrews chapter 12:11 explains. Siling diri, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace. Ang Diyos, o kung ang Diyos, nag-prune sa aton, because He loves us and desires for our lives to grow stronger and more fruitful. Amo ini ang luyag sa Diyos kung nga ang may mga butaho kung may mga experience kita gisa ng mga masakit, may mga challenges kita sa atong kabuhi, because God wants us to be fruitful. Now let me ask you, if you are a farmer, who do you think is a farmer? Is there a farmer nga gusto niya ang iyang harvest gamay lang? O kung makita niya nga ang iya nga mga prutasan o kung ang iya ubasan, nagapuka o kung nagapungpung ang iya mga bunga. Of course, every farmer, every gardener wants siyang productive, fruitful nga uma. So a farmer prunes the plants na cultivate ini, ginakat ang mga unnecessary nga branch, agud ng mga nutrients nga ginahatag niya sa tanong niya, it will be
used properly, magka-nourish ini, ugod maging healthy ini nga tanom. Ang plant temporarily magalus ang iyang mga branches, but it will result in fruitfulness. And I think this is also what God is doing sa aton mga kabuhi. Kinakuha sang Diyos ang mga bagay-bagay sa aton kabuhi sang gisa masakit. No? From our lives, sometimes ginakuha niya ang mga hindi amo ng mga bagay. Ang mga hindi naamo amo natin ng mga batasan, amo natin ng mga habits, mga behaviors. These are the things that God wants to remove sa aton kabuhi, agud na maging fruitful kita. So if you want to be fruitful, allow God to remove it. Allow God, sometimes, even if you will not allow Him, He will remove it. A good, nga kita manging mabilungahon sa ating kabuhi. All we have to think or to do is to be discerning sa ginahimo sa ating kabuhi sa Ginoo. Ay hang ginahimo niya na para nga manging mabilungahon pagidangin kabuhi. So be thankful sa iya. So when we face challenges, when we face trials or corrections, ang atong response should not be complaint, should not be discouragement, should not be hatred sa atong Ginoo. Instead, we should ask God, Lord, ano ang gusto ni mo matabo sa among kabuhi? O kung Lord, I know that you are doing something agud kamangin mabinungahon pagid ang akon nga kabuhi. So salamat gid. Siguro gusto mo ko aunin ang akon ng mga sinful, ng mga habits, kagipan pa ang mga healthy, unhealthy, ng mga relationships or pride sa akong tagipusun. Yes, Lord, ko aini agod nga mangin mabinungahon pagin ako. So, amoy ni mga kauturan na if we learn to trust sa atong Ginoo, ang iyang ginahimo sa atong kabuhi, even in painful moments, it becomes an opportunity sa aton nga magtubo kag magbunga sa aton kabuhi. So instead sang resisting, sang pruning sang Ginoo sa aton kabuhi, we should surrender sa iya nga mga ginahimo and allow Him to shape sang aton kabuhi agud nga maging fruitful pagi kita ng mga believers. Ikatatlo mga kauturan nga kamaturan nga makita naton diri is that fruitfulness is our gift to God. Our gift sa aton Ginoo. Another truth in Jesus' illustration here is that fruit is not for the branch, but it is for the gardener. The branch simply produces fruit. It is connected to the vine. But the one nga nag-benefit from the harvest, amo ang gardener. And I think in the same way, the fruit of our lives ultimately brings glory to our God. This is what Jesus said in John chapter 15, verse 8. This is to my Father's glory, that you bear much fruit. Buod silingon ko na ang isa ka tumuloon, nagpapakita sa gugma, pasinsya, kaluoy, humility, people begin to see God's work sa ilang kabuhi. Sa aton kabuhi, ang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi, it becomes a testimony of God's power, of God's grace, of God's goodness. That's why the Apostle Paul reminds us in 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Kaya ang atun na fruitfulness is not for our own recognition, para ini sa himaya sa atun Ginoo. So kung ang farmer, halimbawa, mag-harvest ang fruit sa iyang vineyard, malipayon ini niya makita o kung ma-harvest ang madamo-damo ng mga fruits. The fruit reflects the farmer's effort. Nag-reflect maninis ang iyang pagatipan sa iyang mga tanom. Sa aton, nag-reflect inis ang iyang pagatipan. And in the same way, when a believer bears spiritual fruit, it brings joy, it brings honor, it brings glory sa aton ng mga ukol sa aton ng Ginoo. So buod silingon mga kauturan ng aton fruit, mo na aton halad sa aton Ginoo. Muling aton nga keep sa aton nga Ginoo ang bunga sa aton mga kabuhi. And so we should ask ourselves, perhaps importante ini nga pamangkot, ang aton bala kabuhi nagahatag sang imaya sa aton Ginoo? Ang aton bala nga kabuhi nagahigamit naton ini nga gift sa aton Ginoo? Ang aton bala nga mga tinaga, ang aton attitude, ang aton mga aksyon nagareflect sang
kamuwi ni Kristo Jesus sa aton mga tagipusun, o kung saan nga presensya ni Ginoong Jesus sa aton mga tagipusun. Because if we do so, if it reflects, ini magahatag sa kaimayaan sa aton Ginoo. And I believe God will be happy, will be pleased sa imo kag sa akon man. So mga kauturan, if we want to continue bringing glory to God, we show kindness to others. We forgive those who are hurting us. We serve people humbly. We live faithfully. We be patient. We love even when it's difficult. Because every act of love, patience, and faithfulness, it becomes a spiritual fruit that honors God. Ang aton kabuhi dayon then become a living testimony sang grasya sang Diyos sa aton kabuhi. So mga kauturan, ang iling tatlo ka mga kamaturan. As we reflect on Jesus' message in John chapter 15, verse 4 to 5, the truth is very clear. Fruit comes from remaining in Christ. So dapat nagpabiling kita sa kay Kristo Jesus. Kung nabato mo na si Kristo Jesus, nagpakita ina sa imong kabuhi o kung mabilungawan ang imong kabuhi. A branch does not produce fruit by working harder. It produces fruit by staying connected sa vine. So mga kauturan, stay fruitful because being fruitful is the evidence that we are truly in Christ. Being fruitful is our gift to God. And being fruitful will result to God blessing us more to become even more fruitful. So mga kauturan, salamat gid sa imo nga pagpamati. Kabayang Ginoo magpakamahayo sa imo. Kagtubtub sa liwat. Sa sunod naman nga mga tinion nga makapangalagad kag malandong isa sang pulong sang Ginoo. Again, dayawan ng Ginoo sa siligin nga aga. God bless you and kabay nga malipayon ikaw sa sining aga sa pagpanganakit sa atong Ginoo. Amen. Ini sa liwat ang inyo alagad, Pastor Ivan Mars Cabiliati sa Convention Baptist Bible College. Amen.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugit na bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kay digital platforms, tubtob na ang tanan, makapit.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Kaan mga biyanto at mga utod sa Ginoo sa itong programa, Wonderful Words of Life. Ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipagid ng pulong sa Ginoo magalabo taman sa inyong apuluyan, kagabay pa, makabato naman kita sa pagpakamayo sa pulong sa Ginoo. Salamat sa sinigatiyon nga makatuon naman kita sa iyang pulong, kag ginatuigyan kita diri sa pagpamalandong sa Deuteronomy chapter 10, verse 12 down to verse 13. Ang pulong sa Ginoo nagsiling diri, Deuteronomy 12, verse or chapter 10, verse 12 to 13, "And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. To keep the commandments of the Lord and his statutes, which I command thee this day for thy good." Kabay ang Ginoo, magapakamayo sa iya pulong na aton pagatunan. Ang pulong sa Diyos diri sa Deuteronomy, katahom sang sining pag-address sa Ginoo sa katawhan sa Israel. May requirement din ang Ginoo sa iya mga anak, sa iya mga tao, sa pagsunod sa iya. Kag may ara diri sang lima ka basic nga requirements, no? Yani ginhambal diri sa verse 12, "What doth the Lord thy God require of thee?" Ang una gid nga requirement sa Ginoo sa iyang mga katawhan, to fear the Lord. Okay? To fear the Lord. Now, grabe gid ining paghambal sa Ginoo nga magkabuhi nga mangin manadlukon sa iya. If you remember last time, atong ina na pamalandungan, no? Ang pagkabuhi nga mangin manadlukon sa Ginoo. In fact, ang Ginoo galong siya that we should fear Him. Di ba? That is very clear sa Deuteronomy 5:29. Kag ang pagkahadlok nato sa Ginoo will always be for our good. Na-mention ina sa Deuteronomy 6:24. Ang pagtuman amoy ni ang pruba sa pagkabuhi nga mangin manadlukon sa Dios. Masapwante na sa Genesis 22 verse 12. Kag ang mga church members should fear the Lord. Acts 9:31. "And those who fear the Lord are rewarded." Proverbs 13:13. Kag ini ang sikreto sa tanan nga pagpakamayo sa Ginoo. Masapwa na ito sa Psalm 112, verse 1. "Amo ang pagkabuhi nga mangin may nadlukon sa iya." So nakita tayo na last time, no? Kado anong katahong abyan o tod, nga amo ni ang siling sang pulong sa Ginoo, ang requirement niya sa mga katauhan sa Diyos sa Israel. Even though nga ini gin-address sa Israel, ang context para sa Israel, pero ining requirement still the same sa atong subong nga mga Kristiyano. Gina-requirement sa Ginoo ang atong pagsunod sa iya. Ang unang requirement amo niyang pagabuhi nga mangin may nadlokon sa Dios. So muna, ha? Kani importante gid ini kay kun wala kita kahadlok sa Ginoo, wala gid magpaksala gid kita, pagusto gid kita pagpakasala. Gani importante gid ang ini nga mensahe para sa aton nga sa subong panag-on. Makita nimong tawo da wala gid kahadlok sa Dios. Gani kabay pa nga sa aton pag-alagad naton siya asa siningation kag sa naghulat kita sa iyang pagkari, magakabugi kita nga mangin may nadlukon sa iya. Okay? Ikaduha nga requirement sa Ginoo sa mga Israelites diri, and in the same manner sa aton, so magasunod kita sa Ginoo, hindi lang magkabuhi nga manadlukon sa iya, but to walk in all His ways. Muna ang siling sa Ginoo. To walk in all His ways. Grabe, no? Now, paano kita magkabuhi? Ha? In all His ways. Now, hindi man aton ma-perfect aton life, kung ari kita disin kalibutan, but the most important thing is that atong i-desire ang pulong niya. Atong i-desire ang Ginoo sa atong kabuhi. Nga ma-observe naton ang iyang commands. Nga ma-apply naton
sa atong pagkabuhis pagpangalagad naton sa iya. Same with diri sa iyang requirements sa mga taga Israel, sa mga Israelites. To fear the Lord and to walk in all His ways. Hindi lang sa iban nga mga ways, but in all His ways. Grabe ang silindris ang Ginoo, di ba? Makita ginaton nga ang tao, kuhangid, puno gid sa sala. Kag makita natin ang desire natin, kung isa wala sa Ginoo, ang aton kabuhi na higot gid sa mga butang sa ning kalibutan. So kung wala Dios sa aton tagipuson, wala takahadlok sa Ginoo, hindi gid kita makakabuhi dira sa iya. Gani katahom sa requirements sa Ginoo sa iya mga anak. To fear Him and to walk in all His ways. Number three is to love Him. To love Him. Now, paano kita magigugma sa Dios? Ha? Again, ang pagigugma naton sa Ginoo, pangitaong din naton iyang pulong. Kag pirmi ikaw nagkasugilanon man dira sa Ginoo. That's how we seek the Lord. That's how we love Him. No? Unahon tagid siya. Kay kung nahigugma kita sa Ginoo, pangitaong tagid iyang pulong. Di na pamalandungan tagid iyang pulong. Mga lagad di kita sa iya. Gusto gid naton mapilis siya. Aton kabuhi, mga kabuhi gid nga may intimacy kita sa Ginoo. Aton kabuhi, nagakabuhi kita radiant life nga makita si Kristo Jesus sa aton. Pero ini nga mga butang kung isa daw hindi na. Na ini nga mga prinsipyo kung isa do sa wala na ni subong sa kabuhi sa Kristiano, baka subon. These are very simple commands, but damo mga Christians sa fail sini. Na disoy grabing siling si Ginoo diri sa iyang sugo sa mga Israelites. What that the Lord require of thee? To fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him. Okay? Ikapat, not only that, but to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Now nga agid, nga ginsulat diri sa Ginoo na requirement niya to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Eh, pwede man kita kaserve sa Ginoo nga wala aton heart. Di ba? Ay, kadamo sa nagahimo sila. Pwede kita ara sa simbahan pero wala ang aton heart. Di ba? Aton presence ara pero aton huna, tagipso, layo, katama. Wala nag-concentrate sa pulong sa Ginoo. Pwede kita kahimo siyang bulaton, ka-join sa mga ministries, discipleship ministry, kung ano pa ang mga ministries na aton nahimo. Pwede nga wala ang aton heart, pero ara ka. Alright? So let us be careful. Ginpaklaro sa Ginoo nga hindi lang serve the Lord, but ginsugpunan niya kid. Serve the Lord, thy God, with all thy heart and with all thy soul. Importante ang aton tagipuson kag aton kalag nga in-tune sa iya. Kay ko nagahimo ta sa bulaton si Ginoo kag wala man dira aton tagipuson, ang resulta hindi ginmayo. Makapoy ka lang, damo ka reklamo, damo ka sa makita, ay kasami kong isa mo ni ang kabangdanan ko sa mga problema sa iglesia. So I hope and pray nga sa dugay na nato ng pagpangalagad sa Diyos, wala kita naga-immature, no? But naga-hamtunggid kita. Kag-i-allow ginato ang pulong sa Ginoo mo ang mag-remind sa ato, mag-atuglo sa ato. Mga lagad kita sa bugos nato ng tagipuson. Ang iba nabi, nag-alagad to sa Ginoo, pero ilang tagipuson, ara sa kalibutan. May araman to nag-alagad sa Ginoo pero hindi na nahatag bugos kay tapuson alay nila ang mga ano padira ang mga nasakuan nila. Te, lang tawabla kay ginamo ni mo ina ang imong pag-alagad. Te, nakasugata ka sa hindi maayo nga mga problema. So, damo kita makita dira nga mga example abiyan o tulad sa Ginoo.
So gani ining required sa Ginoo sa mga katawhan niya. And in the same manner sa aton katahom, hindi inilango-lango ang ginhambal sa pulong sa Diyos. Okay? So muna ang masapwa naton kag katapusan. What does the Lord require of thee? To fear the Lord thy God, to walk in all His ways, ikatatlo, to love Him, ikapat, to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Kaya ikalima is to keep the commandments of the Lord and His statutes. So, meaning, i-observe din nato na biyan ang mga kasuguan sa Ginoo, ang iyang pulong, ang mga laygay, kay mga prinsipyo diri, tipigan tagid sa itong tagibusong, tumanon tagid, i-aplikar tagid. Kay kung hindi natin ini ma-aplikar ang ginsugo sa Ginoo, daw sa wala gyapon, kag wala kita nagatubo. That is why allow nato ng atong tagipusuhon na open kita sa rebuke, open kita sa pagsabdong, batulo natin ang mga pagpahanungdom, kagabay maka-encourage sa imo na mag-change ang atong character into Christ-likeness. Amon ang requirement sa Ginoo sa mga katawhan sa Israel at the same time sa atong sa magasunod kita sa iya. To fear the Lord, to walk in all His ways, to love Him, to serve the Lord thy God with all thine heart and soul, and to keep the commandments of the Lord and His statutes. Before I close, sa sining lima ka requirement nga ginhatag sa Ginoo sa aton, nga ang ginuna niya diri, to fear the Lord thy God. Well, ang sabats na abyan, no? Tuod, makapinsar ka sa ining lima ka requirements sa Ginoo, nga nga ginuna niya ang kahadlo sa iya. Kay man kung magabuhi kita mangin may nadlukon sa Dios, the rest will follow. Di ba? Kung gitaga naton, bugat ang natunan naton ang paggabuhi ng mangin madlukon sa Ginoo. Kung amo ginaara sa itong kagipuson, the rest will follow. That is why God longs that we should fear Him. And to fear Him will always be for our good. Ang obedience is the proof of fearing the Lord. And those who fear the Lord are rewarded. And here is the secret of all blessings. Kung kita magkabuhi nga mangin may nadlukon sa iya. Daanong katahong abyan, no? Muna nga, isa, diri ako nakita, na-notice ko of all these five requirements, nga ang naging una sa Ginoong to fear Him. Importante git nga magkabuhi kita nga mangin may nadlukon kag masinulundon sa Ginoo. Kaya kung amoy na aras sa itong gipusoon, mag-follow lang ini ang to walk in all His ways, to love Him, to serve Him, and to keep the commandments of thy God. So, kumusta ikaw, Abian, utod? Ha? I hope and pray nga ang aton pag-alagad sa Ginoo, hindi lang daw pong kumati puli kita. Alin kita sa katapusan ng panahon, kabay pa nga ang aton pag-alagad tutugid, no? Seryoso gid kita kay ang Ginoo, hindi naton malangulango. Kabay pa ini nga panag-on, aton tagipusuon, open gid kita sa Ginoo sa iya mga laygay kag pagsabdong sa aton. Iallow nato ang pulong sa Ginoo mag-rebuke sa aton, mag-correct sa aton. Kay salamat kita sa sining pag-iya sa Ginoo sa aton siyang pulong ng aton na pag-alagad, dapat mahimaya naton siya. Amo niya kong pangamuyo, kung amo niyang ginrequire sa Ginoo sa Israel, how much more subong sa aton. Samtang nagaulat kita siyang pagkari, kag nag-alagad kita siya, amo niya ang lima ka-requirement sa Ginoo, hasta subong sa aton na pagpangalagad sa iya. Abiyan utod si Ginoo, salamat siyang pulong kag sa daso naman ang ginugid magpakamayo sa aton tanan. Damo ang salamat.